0: Siguro kinahanglan nga kanabang seryosohon sa mga naglingkod diha nga mga kadakuan, particularmente sa peace and order, kinsa nagunit ang kumitibaha sa kanang atong public safety office, sa miyembros kapulisan, si Colonel Akala, nakita man nimo nagpakabana siya. Pero pangutana diha, asa taman ang kayang buhaton sa kapulisan aron mapakgang ni? Kaya ba nilang makikalayon sa PSO, sa TEO, sa LTO o daghang mga ahensya? Pwede man mo magkakuan ba? Mag-composite effort para sa safety sa katawhan. Kaya ang bottom line rin...
1: Ang kabalo na ginabuhat na sa polis. Ang problema na rin lagi, saan po nila, sipa kung saan nila coordinate, o ilang ki-coordinate, anong wala ko yung trabaho?
0: Mau lang.
1: Ay ba? Di na ito mamahay ang kapulisan rin, kaya lagi sa ilang kagamay. Oo, di ba na rason? Pero mag-resort yun lagi sila, bisa kung saan nimo nag... Balibali ka tropa, Chris. Mga suko na lang ta sa kapulisan, pero baog yun ay realidad. Ano man huwag managitaga ang pagtagad sa itong paggumberno? Mabitaw na nga kanunay na sila mga kaabag. Iba, adun ay mga civilian forces nga tabang sa ilaha. Apin na diya mga barangay, tarantaran. Kaya kung isalig, di ba sa katapad, aning jinsan, dali lang daan. O, kanari mo ang police station. Saan police station ng Patima?
0: Police station 7.
1: Makar?
0: 7. Patima police station.
1: Oh, pinay sakop na. Kutong ba na dito sinawal?
0: San Jose.
1: Ay, San Jose. Oh, tanawa ko. Saan ako ilang area? Wala na ako ginakampihan ng kapulisan. Pero mao na yung realidad sa ilang kakulangon? Di man maka-request ang LGO, dugang pulis, lagi mag-agad mapun sa item, mag-agad mapun sa budget, kay di man pwede nga ang City Hall ang magpaswildo sa pulis. National government ba na sila? Mabitaw na atay PSO. Mabitaw nga na atay mga barangay tanod. Uy, natoy bakong balaod ha, na ang mga tanod o mga lupon. Naana sa second reading at ito pasalamatan mga katropang sanggunian. O manarbaho na magtarong niya.
0: Nasa li swildo na? Dakuon lang swildo? Dugang alawan siguro?
1: Ay, huwag pa na swildo. Ano na, mga honorarium na siya, honorarium. Oh. Additional benefits and incentives sa barangay tanod and members sa mga lupong tagapamayapa. Approve na mo sa second reading. Magtrabaho, magtarong. Ay nga itong mga naasa City Hall, nagapaningkamot, ang atong sanggurian, nagapaningkamot. Kaya nakasabot sa inyong mga kahimtang. Maglisod lang ka nimo, ito yung pangapi na lang, wapay manghatag sa inyo hausahay.
2: Atay.
0: Dili kasabot sa trabaho sa public servant mga nagtinarong ba, no? Kanang wala gay sagol, kuan ba, kanang pangilkil.
1: Kaya usahay, katropang Christmas, arang-arang pa rin mga tanod, usahay. Kaya sa kanil, isulduhan sa gobyerno yun.
0: Mawa lagi?
1: Oh, tarawa na guna. Tarawa itong tanod sa pupong. Nga, nakadakot mong kawatan. Iba? Ito pa salamatan eh. Kani, balaod doon eh. Author ni, mismo ni
0: Vice Mayor. Bitaw.
1: Co-authored by Attorney Franklin Gakal as author and sponsor eh.
0: Mana mga katropa, ay nagkalimot niya nga ang kining tanan among ginasulti is para sa kaayuhan sa bagang duot sa katawhan. Sa tanang mga kanabang nasakupan sa General Santos City. Mga ginikanan nga nabalaka, ako usa sa mga ginikanan nga nakita na ko ba kining dapat yututukan, kining sama ani nga mga daghan ng kadaghang nga manyakol ng mga driver.
1: Asan daw yung nato kay sir, asan na daw itong mga drug test sa driver, kay dagga na karong mga driver nga addict. Dapat kada bulan na aking drug test sa mga driver. Since siya, mention ako pangalan. Naman lang, saan o, pag-mention niya, imo maning i-comment.
0: Ay, di pa na siguro kuan.
1: Di mention, pero naka-public, pwede mo ang live, sir. At sa, taka, sa mo ang number, 0962-479-1855. 0962-479-1855. 1-855. Kung gusto ninyo mahimong confidential yung mga comment,
0: dito rin
1: yung
0: pabot,
1: or kung dili i-message ninyo ang page ay kung dili comment section naka-public pa ko ni sir, so possible mabasa gigyapon ni nila. Bullseye! Bullseye! 8:05 ang atong oras, mabalik kita ato sa panutsong katropang Chris on the Secret of Health. Siyempre mga kaigalaan na The Secret of Health, siyempre makauban na to si Dr.
0: Algie Bakla.
1: Bakla. Yan. So, nang relax na sa mo niya. Ayaw kayo mo pagdali-dali mga katropa, relax sa mo kiningabahin. At huwag ka rin yung mga katropa, siyempre sa Santone Plus Herbal Capsule.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: Pag Santon Plus Herbal Capsule na.
1: X FM.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santon Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
0: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlon, i-refill. Ayong bukong nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki. Tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
0: Premium D3. Ang bago.
6: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan ito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Soft Gel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
0: The Secret of Health. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Mabilbili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: Nagsugod sa bakak, nagpadayon sa bakak. Mao ka na ang Socoteco 2 JVA. Dili ta mo sugod, nga kita ang magpas-an sa gasto. Tungod lang sa kasabutan na walay klaro, atong panalipdan ng atong kooperatiba ug mga kabtangan. No to JVA. I-boycott ang plebisito. Imong kooperatiba, imong boto, imong kaugmaon.
1: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang imong prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
9: Good news mga member consumer owners ng Soko Teco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Soko Teco 2.
10: Kabalo ka dong, kanyado, 5 pesos. Makagrocery na ako, pan, sapatos, uguban pa, pantalon, ugrilo, quintas.
11: Ha? Karun di pa?
10: Karun, dili na. Kaya na CCTV.
12: It's exciting! XFM.

0: Bullseye, nako.
1: Bullseye!
0: Stress ka? Daming problema sa mundo? Dumadagdag pa kayo? Manyakol, kawatan, ug daghan pang uban.
2: Grabe, no? Actually, normal magina siya sa ato ang kalibutan, no? Pero, tama kita. Tanang temptasyon na akatropang krisba. Dibigin niyo naman na kayan. Pero, kanalagi, nasa imuha kung mupada ako, dili.
0: Okay. Ikaw na mag-japon, free will gapon.
2: Free will mag-japon. Well, anyway, kailangan mga pahinom doon mga katropa ito kanina sa Santo Plus Herbal Capsule. Ang kapsula mga katropa nga original nga makatabang sa tua, kay kani puro antioxidant yun eh. Itugangan nagmalunggay para sa vitamina at minerals. So, dako kayo siyang tabang. Muna, dako ang tabang sa mga nagpundong mga toxins, toxics diya sa iyong kalawasan. Pag-ausol man, aniya katropang Chris, tungkol sa antioxidant.
0: Lagi.
2: Yeah, syempre, puno pag vitamin at minerals. So, dako kayong tabang sa inyong kalawasan, mga katropa. Ha? La na. Kompleto na. Magustin palang daan, kompleto na. Makatabang na sa mga high blood, makatabang sa kanibang sugar na to. Kaya basta antioxidant, limpyuhan man eh, mong lawas. Karamang excess niya, mga katropa, nga way gamit. Basura
0: ipagawas,
2: na maguna.
0: Ipagawas niya. Toxic na na siya.
2: Basura na maguna. Usually, nagapundo po na siya sa inyong mga colon. Diba? So, mauna ipagawas niya. Kanina bahay, natukarin Santo Plus Coffee Mix. Nana sa linya. Ato makauban, mga katropa, si katropang Pili Poligario, nga kuyo kayo katayar karun. Perti ka formal, kaghabon pa rin ba? Si pinormal formal.
0: Basi budaga ni kagawas, barangay ni?
2: Basi, bula, ay daga kayo, wala election ni Banda yun. CICL, nga nagpakatag og online threat sa barangay Kalumpang. Boat pa sa kanog kaso. Katropa, Pilip, dito na. Live report. Ay, wow, grabe ka blooming.
0: Muna yung gwapo ang gulo. Hayag kayo, no?
2: Pero mas gwapo nagnaka sa initan.
3: Ayaw po, malukoy.
2: Unsay balita na ito niya. Kumusta naman ang CICL?
3: Mao, katropa Romelo, katropang Prince, na at Amerika ron sa Kalumpang Police Station, Police Station 10, kundi ilagay kagabi nadakpang sa ito mga otoridad ang usa ka CICL kung Children in Conflict with the Law, kumaan nga mao'y nagpakatag o online threat kung hulga sa usa ka pribadong tulunghaan dinhi sa dakbayan sa Dela Santos particular sa barangay Kalumpang kagahapon. Kahinumduman nga hapon sa kagahapon ni katag kining online threat nga nakahatag o kakulbang kahadlok sa mga magtutudlo estudyanteng mga ginikanan. Usa lang ang responsable ni ining pagpakatag og online threat sa tropang Ruel nga ang Facebook account gingan lang si Silent Rebel sa tropang Ruel. Pulos mga kining lain nga mga pinulungan, mga bad words ingon man kasuko ang iyahang gipakatag sa social media nga matud pa karong adlaw aduna siya ay pusilon sa ilang kwilahan sa tropang Ruel o sa tropang Stress. So karon tungod lagi kay ginatagaan lagi pagtagad sa mga otoridad ang mga online threats kagahapon di aksyon ang dayon sa Kalumpang Police Station nga sa pagtinabangay sa BPAT sa barangay nadakpan kining menor de edad katropang Ruel o katropang Chris. Sa karon ginahulat pa nato ang dugang detalye sa Police Station 2 pinaagi sa ilang station commander katropang Ruel o katropang Chris nga si Police Major Rosel Continedo ang station commander sa Police Station 10 alang sa dugang detalye. Pero sa nakalap na tong impormasyon katong batan-on, giturn over na sa DSWD niya ang nasampit nga buhatan naghatag og Certificate of Discernment. But pasabot, bisan menor de edad, pasakaan og kaso ang nasampit nga individual katropang Ruel o katropang Chris. Mauna ni Ron ang isa sa mga sample na napamatuod sa pahayag ni Police Colonel Ariel Acala, ang station commander sa General Santos City Police Office nga aduna sila yung mga lakang nga gihimo aron nga madakpan o nga mapasakaan og kaso ang mga menor de edad nga ma-involve ani mga online threat.
2: Kaya no, at least paspas katropang Philip, no? Paspas na karon madakpan kani mga ingani nga klase nga mga ano. So i-congratulate na to ang kapulisan niini. Kay medyo ano ba, pansin nako medyo uptick pag naay mga threat hulga, dali ra madakpan. So siguro panahon lagi siguro nga undangon ni sa mga kabataan ng mga buang-buang.
0: Mao man.
3: Mao gyud. Oo, katropang
2: Noel. Unsay mo gidili sa likod?
3: Di ginahulat na to karon si ano, si Police Major Rosel para sa dugang information kay. Dihangyo siya nga once bugawas siya kay moderecho sila sa barak sa tropang Rubel, mo insert na takadali for an interview pero morag as of now napa siya sa sunod itong taon bugawas naman siya. Anyways, kini nga kaso ka tropang Rubel tumalapag yun sa General Santos City National High School nga mo'y gihulgaan kagahapon pila ka beses na matod pa sila nakadawat og mga online threats maunang tumala pa sa atong mga otoridad dili nangingani palagpason katropang Ruel o katropang Chris maunang kagahapon sa pagtinabangay yun kauban ang BPAT nadapanling nasampit katropang Ruel ilado lang ni matod pa ni Bataa dinhi sa ilang area of responsibility sa Police Station 10 maunang pag-coordinate sa Police Station 10 sa barangay na identify dayon ang maong batan-on.
0: So ano gina siya? Sa klase nga pagkailado sa iha?
4: Maldito.
0: Ilado nga maldito?
3: Ano, ilado sa iyang pamilya. Ilado ilang pamilya din sa barangay. I-monitor nila sa tropang Ruel ang Facebook account o niya ni Gawas nga ang nagunit ng ining account is residente na gyud sa ilang barangay ilado yung pamilya
0: so sa ato barangay, pa so sa ato pa ayang gigamit ka account ani ka tropang Pilip dili gidami iyahagi nga account
3: dili na dili dami ka tropang Ruel o ka tropang Chris pero tungod lagi sa paghimo daw og sa nakuha natong information ha sa paghimo lagi daw og account kay mo gamit magyud og email ka tropang Ruel diya daghan pong mga tao ang ilahang naduulan na-identify dayon ni nasampit na kay active manggudang iyang account di nilang ikaisang hulga makapila kahigayon siya niya every hour o every minute nagka-post siya o mga online threats sa tropang Ruel o katropang Chris nga kasuko yun sa General Santos City National High School. So dali lang din siya na-identify niya naapag yun ang pwersa sa Rako 12 maunang nailhan na yun na nasampit.
0: Pero kani siya nag-eskwela pa rin siya katropang Pilip?
3: Mopo na ito ang gusto masayran katropang Ruel no kung estudyante ba ni, kung taga City High ba ni Bataan ni o kung usabay tumong sa pagpakatag o online threat katropang Ruel o kung paano ba na identify sa itong mga otoridad na doon na siya discernment sa pagpakatag aning online threat. But pasabot,
0: kahibaw siya sa mga pinigay na resulta. Okay, so ano yun? Sa kaarong kaso?
4: Mutigon lang.
0: Kung ano yung dati ka ginasulti sa kapulisan?
4: I-qualify nila.
0: I-qualify yun nga. Rai, discernment. Mupasaka na yun silang kaso. Hindi na magod pa rin dati. Hindi na magod maayo po katropang Pilip. Pag-chismis sa tagamay, sabtang kahulat na kang si Upi di ha. Di na magod maayo ka tropang Pilip nga mangyani mga panghitabo. Kumbaga mahimong sumbanan magod siya sa uban.
4: Oo.
0: So mas maayo ni ani nga ato giling ibalitag maayo nga madakpan nyo ka og dugay nang nagapahimang no ang Rako 12. Nga madakpan nyo gihapon nga madakpan ang holder sa baong account madugay.
3: Maog yun katropang Ruel. Gahapon may nagkaraoke na noon. Pero kagahapon katropang Ruel o katropang Chris, kauban sa bata ang iyang ginikanan hindi sa Police Station 10. Tapos sa Police Station 10, nakikoordinate sa usab sa General Santos City National High School para sa dugang impormasyon katropang Ruel. Sa datos, sa atong kapulisan, ubay-ubay usab ang na-identify o napasakaan o kaso. Pero kung dili ko masayo, paupani ang unang higayon nga adunay minor de edad nga napasakaan ng kaso pinaagi sa paghatag sa DSWD o Certificate of Discernment.
0: Atong klaro hon. So ang DSWD ni hatag nakahatag na o muhatag pa lang?
3: Na muhatag pa lang katropang Ruel. Kaya pinagkii siya na na-identify tapos pinaagi sa mga affidavit nga gibuhian niya kumbaga decidido o kumbaga confident ang atong kapulisan nga matagaan ni siya ng Certificate of Discernment sa DSWD. After ani i-assess pa mampud ang bata sa ato ang sa DSWDO mo nang para pag ma-identify nga adunay gyoy discernment sa pasakaan siya katropang Ruel. Pero sa statement kag gipagawa sa Police Station 10 karong adlaw ila ning iproseso ang dugang dokumento para himpit nga makasuhan ang nasampit gani sa atong gikaingon katropang Ruel o katropang Chris sa datos sa GSTO ubay-ubay na ang mga na-identify o nadakpan ng mga individual na nagpakatagong online threat o sa ilahang assessment kauban ang Rakot 12 ng Inusara Region ang tumong sa mga bataon na nagpakatagong online threat mao ang magpasikat sa social media katropang Ruel. Aside sa doon na sila'y husibleng kalagot o hinungdan aning pagpakatagong online threat kayod katropang Ruel, more on pagpasikat yun kay once nahibalaan na nila na adunay kumbaga ano na katag na kaayo ang online threats within the region o sa dakbayan gaya-gaya ang ginabuhat katropang Ruel.
0: Yay, mauna na Ron
4: katropang Philip, dili po natin ilayo basig kuan ba wata ka ba ha kung sa inyo hang pagpangutana diha mabalaan ba nga nabay mga mastermind ano yun sabay ka na nabay mga kanabang nagapangutok aniga maghimo o mga threat basig hindi natin para plain posible man po.
3: Yes, katropang Romelo, katropang Chris. As of now, continuous ang operation ng klase sa General Santos City National High School. Wala may iagikan sila ng klase katropang Romelo o katropang Chris. Pero matag-adlaw sa Kalumpang o sa Fatima, hugot yun ang securities na ginahimo. Kundiin, maabsent yun o 30 hangtod usa ka oras ang paghinulatay sa mga estudyante sa gawas sa eskwelahan ay ha sila makasulod because sa heightened o restricted nga security forces nga ginabuhat sa tropang Ruel.
0: Okay, ang ginikanan ani wala ba ni hangyo sa kapulisan, wala ba mga inganang istorya kay syempre si Usaon anak magyapon ani na katropang Philip.
3: Oo, katropang Ruel mao pay ginahulat usab nato nga info gikan okay. Sa Kalumpang Police Station. Pero for sure may mga ingunan ng eksena po na nahitabo gahapon since kauban sa batanon ang iyang ginikanan diri sa Police Station 10.
4: Ako'y nadungong istorya, nadungog lang ako nga gikulata ko no siya ang inahan ang iyang anak lagi daw kay nagpakaulaw silang pangalan mo na nadungog na akong istorya kay taga City High mabuda akong anak katropang Philip.
0: Chismis rin na, chismis.
4: Chismis.
0: Chismis para chismis. Di naman takahulat, pag commercial naman ta, dugaya po mo gawa si COP. Ito yung ganila mo dagang kay may pangutana kay para mapitala itong gawas ba? Pero sige lang, interviewan na lang dahil, record na lang katropang Philip.
3: Okay, katropa Ruel. Masada ang report, gika sa patrol, o garong mapabiling healthy, tumar na sa Santon Plus School. Dalang sa nakiusap Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X-FM News. Live report.
0: Agi tayo mabuhat. Kung matutan niya, doon ay discernment.
4: Balik.
0: Mupayag yung kaso ang kapulisan, mga kagilaan.
4: Proceed sa bahay pag-asa ang batanon. Proceed sa bahay pag-asa.
0: Kana lang.
4: Oh, katong konsalis. Kana lang, bantayan sa tumataga bahay pag-asa. Nga di na magkausap, aniga, kanang post o online threat. Kaya dabay, naitabo nga, katong nana dito sa ilahan, naka-post pa o ga... Pagpang hadlok.
0: Surala ba ito? Nasa surala, nurala. Basta katong ano sa DSWD?
4: Oo.
0: O tayo na itabo itong kaisa katong sa Usakas Tulungaan rin college. Anyway, 8:26 ang atong oras mga kagilaan. Karoon totoo na mo break sa takatropang pinipog sa itong pabalik at itong paningkamutan. Ang obang pa na itong mga topic na mahiskutan mga kagilaan. O siyempre, di na ito kalimtan nga ang plebisito karoon ng
4: Sabado o
0: Domingo. I don't know, wapag takabalo kung doon na may cancellation o wala, pero so far, wapag may cancellation nga ni Tabo. So, ikatulong si Mana ni Dap, karong Sabado o Domingo. Napay isa sa sunod si Mana. Wapag takabalo kung unsa magiging guidelines ni ini, kaya nga nung magsige man ikapospon. Nagreklamo mga pagkuding uban, ginatuyo na nilang postpon, aron lalagi makakuha pa silang proxy vote.
4: Taas-taas nga panahon, no?
0: Na ako'y nabasahan nga post gikan kang barangay kagawad Del Peña, dari San Isidro, nga kuno, ni-appeal na kuno ang uban.
4: Appeal nga?
0: Nga taga-barangay affairs.
4: Uy.
0: Nga 500 kuno ang hata. Kamunta sa nakatinood. Barangay affairs, I think this was headed by barangay captain, former barangay captain of South. Si
4: Binerasyon Alvin?
0: Si Alvin, former Kapitan Alvin Binerasyon was headed the barangay affairs. I don't know kung saan ka tinuod ni
4: iba na siya, integrated barangay affairs.
0: Namay namang ko'y mga hungihong
2: naay mga nasumbong ngadto sa kaniya nga na ako ni 500 kuno lagi daw ngayog billing ya magpa-proxy. Proxy man gud ang ilang kampanya, dili gyud boto yes. Nga naman, kung mapaproxy man gud kasigurado na magud ang yes.
5: Mhm.
2: Iba kay ilaha man ang mubuto proxy. Bisa pang musulti ka mapaproxy ko pero no kuhaan, dili man no imong boto do. klaro kay na. Yes gyud na nila. So, kung dili mo gusto nga yes inyong boto,
5: boto
2: it's na. Your choice. Magboto na lang mo. Boto mo no.
5: Mhm.
2: Yeah. Para siyempre mabalaan gyud nato kung unsa magig kawas ni ining plebisito nga kini makuha ba gyud nila ang 50% plus 1. Mao. Kung di gyud mo grahan gyud kay wala gyud experience inyo ha. Hala sige boycott gyud mo gud wa na sa inyo ha.
5: Kamo gyapon na katungodan.
2: Pero kung gusto lagi ninyo sama sa itong ginabalik-balik, gusto ninyo baligya ang atong kabtangan, ang inyong kabtangan sa Sokoteco to. Mm-hmm. Kay paliton magin nila. Mm-hmm. Naman na sa di ba ko din nila malilong, di nila ni ma-deny kay Tropang Chris. Mm-hmm. Sa mga taga-Ignite kay naa sa ilahang conditional joint venture agreement.
5: Mm-hmm.
2: Nga ilahang yung paliton ang atong distribution asset o sila na ang mamahimong distributor dere sa franchise area sa Sokoteco to.
5: Mm-hmm.
2: Wala na ipapel ang Sokoteco to as distributor gawas na lang nga naa siya 30% nga stock sa bagong tukuron nga Mindanao Electric. Bawa mo na iklaro. Ilang ginapalapdag bang ko, di lagi mawala ang Sokoteco to na lagi gihapon tayo gahom, wala na gahom ng 30%.
5: Tinay gihapon yung kwan, na participation.
2: Na participation, pero wala tayo gahom pagkabot sa butuhay.
5: Oo.
2: Kung bumabag ka, walo imong kalaban, tulo lang mo.
5: Saon
2: mo na pagdaog?
5: Di gyud ka kadaog. Sa pag mo absent ng isa diha, duha, unong
2: magigapon. Majority wins, nakita bang yun ninyo ang Senado, di ba? Ang kagubot sa Senado, before Kurt Perting gubuta, mao na yung mamalhin sa majority. Mauna siya ang ginungdan tungod na sa boto.
5: Mm.
2: Sa mga desisyon nga pag-aumuha aton sa usa ka institusyon. Karon kay privado man ang institusyon. Kung yan na mahita mong 70-30, walo ang inang board of director, tulo ang sasakuntay ko to. Do you think, bisan pag mubabag ning tulo, nga ato ang mga board of directors, do you think, mapurso nila ilang gusto nili, eh. Kay walo daan na sila diha, oh. Iyana siya mahitabo. So kung gusto ninyo nga iyana, ang gusto ninyo mahitabo, nga wa tayo tingog, kalagawin, yes. Simple. Di ba?
5: Mm. Or magpaproxy ka.
2: Ipadaplin na to ang kanabang. Kanunay magpaginapahambog, mawala ng brownout, muubos ang system loss, yeah, given na magina, naanaman na. Pero ang atong pangutana, sugot ba tanga ibaligya ang kaptangan? Di abagod ta. Maumagod ay pinaka-issue sa conditional joint venture agreement. Di abagod tong ma-upgrade ang facility. Actually, sa tinuod lang, makaya raman ninyo na i-upgrade kung gusto ko lang ganyan. Pero di kayo gusto, di kayo na ma-upgrade. Na kayo mga pamaagi. Pero katong pagbaligya o kaptangan, maumagod yung ginapalagan. Hindi e, lagi pwede dapat ibaligya ang kaptangan. Nga unta, kung tabang na o partnership, wala ibaligya ay, wala ipaliton. Bubo sila diritso o pundo.
5: Nya tunga sa base sa ilang gibutang kapital. Motel share. Dili nila paliton ang kanang gipanagiyahan nga property.
2: Oh, pwede nila gyapon na. Pwede gyapon nga mahimo pero private da. Pwede gyapon nga sila nga gyapon. Pero ayaw mo pamalit og gamit kay mawala naggahom ang Sokoteco ko to. Lanyang binlan lang yung 30%. Nga tanang pag yung bat, yung pag yung ipaabaga Sokoteco ko to, hurot ang 70% bayad eh.
5: Oh. Wala na yung mabalik sa katawahan nga dibinindo. Kuno galing mo bahin-bahin niya, perting luuya sa pila katuig, 49 katuig antusan. Wala lang kay madaw-daw.
2: Wala kay refund.
5: Tang luuya.
2: Yahay, empleyado kay mabayaran.
5: Oh, pero dili man sila
2: yung nag-hago
5: na.
2: Dili gina sila matingog, normal gina sila ha. Pero mo istorya na sila sa ilang mga kaila.
5: Oh, dili man ang mga perfecto nga dili mo istorya, naagin mo istorya. Pero,
2: oh, pero ano sila, ayun lang isaba sir. Ano ano lang sila.
5: Mahangyo lang, sir.
2: Ayun nga, sir, ayun lang isaba sir. Pero di gina may gusto sir, unta. Wala mo sila choice. Arbaho rin po sila. Mawa na lang rason. Pero dapat dili, kay MCO magugyapon mo. Well anyway, 8:32 to oras, mabalik pa kita. Kinagabayan na itong kaninyo Santo Plus Coffee Mix.

Hi, this is Piolo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw.

0: tugal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag-clear skin herbal soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: XFM.
3: Nagsugod sa baka, nagpadayon sa baka. Mao ka na ang Socoteco 2 JVA. Dili ta mo sugod nga kita ang magpas-an sa gasto. Tungod lang sa kasabutan na walay klaro atong panalipdan ng atong kooperatiba ug mga kabtangan. No to JVA. I-boycott ang plebisito. Imong kooperatiba, imong boto, imong kaugmaon.
2: XFM.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Kwan sir, ning kalit ra gyud og kahanap niya kung mataon niya. Mura manggudog na ay gabon-gabon pirmi. Magtulo na kabulan o niya, mura dunag gani puti nga ning turok sa kilid dapit sa kung mata. Mato akong dito maragpaspas og Vision Next Plus. Nahadlok magugo kay basig madayonan ba o araba mi kwarta. Sus, sir, tinuod gyud ay epektibo kaayo ang Vision Next Plus.
4: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
6: Ang mga bukol-bukol
4: Santol Plus Herbal Capsule, napamatutan, epektibo.
7: Kaya nga mo mag-iinom mag-ani Santol Plus Capsule tayo.
8: Oo, lagi sa akong ganlak, nadako kayo. Amor nga no, yung tubo matudre. Ngayon mo itong pahinod ko sa Compostela. O man mayo, pwede mo ko sila diyo nga mayo ang mga bukol-bukol, mga glitter, kaya mga almoranas. Balit ko dahil yun na naman ang horrible.
7: Kumusta tayo pag-inom ni mo sa Santol Plus Capsule?
8: Mga kapisiman na, nahiyos sila.
7: Nakuig tamang si Mang Santol Plus Capsule.
8: Ako, layo mo na nga, sige ha, nakuhantod ka ron.
7: Kumusta naman ni mo ang danlakong tayo?
8: Awa no.
7: Wala na?
8: Oo no.
7: Okay, nage.
8: Uli na.

0: FM.
1: Exciting!
2: I kinda like you.
3: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care, modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
4: Kalit na pagkawala sa supay sa kuryente o kung usahay patay sindi. Importanteng atong masayran ang mga hinungdan niini. Ang kalit na pagkawala sa supply sa kuryente nga moabot sa 5 hangtod 10 ka minuto ang ginatawag nga trunch and fall. Ang posibleng hinungdan niini mao ang pagkakuryente sa mga hayop nga makasaka o makaabot sa linya sa kuryente susama sa langgam, tuko, halas, ilaga o guban pa. Posible usab nga mugna kini sa pagkontak sa mga sanga sa kahoy o bisan unsang butang sa linya sa kuryente. Kung mulapas na sa 10 ka minuto ang pagkawala sa kuryente, ipahibulo kini sa Socoteco 2 hotline 0917-720-5365. Usa ka pahinungdom gikan sa Socoteco.
5: Grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.
0: XFM.

0: Oras na to mga katropa, alas 8:40 na. Naglagot ako daan kaghapon, kikitagaan ko dagang trabaho, nasabot pa yung kukalagot karon.
1: May naman.
0: Grabe, di ko katuo. Ngayon ato, pagibuhat sang buanga.
1: Yatag pa na rin uban.
0: Binigay mo na ang lahat. Pinakain mo na. Binihisan mo.
1: Binahayan mo pa. Binigyan mo pa ng sasakyan.
0: Ano pa bang kulang sa'yo? Wala man ko daw ni mo gipainjikan o glutathione.
2: Atay.
1: Hadlok gani kay maitom.
0: Gipataasan ba ni mo ilong?
1: Alo!

0: tay.
1: Unsa ba gyud kulang? Gipabugat pang tumoy, unsa ba?
2: Gaan kung gigdo. Ako na, di ko masugot, taas mo kudaan og ilong.
0: Atay.
1: Ah, mura ba Pinokyo ka eh. Kato, di ito taas og ilong di ay.
2: Siguro!
1: Wala di ko kabalong. Nga ay mong gihikambyo. Betrayal.
2: Betrayal.
1: Kanang pagluib nga lalong pa jud kayo.
2: Dalong pa jud kayo nga pagkaluib.
1: Di lang luib sa relasyon, luib pa jud kanang kuan gid ba intentional gid ba kanang naagoy free will niya ba nga gusto niyang buhaton nga kawaton sa imo ang imong property.
2: Kanang imuha nang gisagop nimo, gituring nimo os pamilya nimo.
1: Oh. Pilis wildo, pilis wildo.
2: Gipakaon na nimo.
1: Pilis wildo ka pero wild.
2: Di lang daw 100,000. Oy,
1: na. Grabe bulan.
2: Do about nag 200, 300, depende pa.
1: Pero tinga ay haya na.
2: Ya, haya na kayo.
1: Wag ni kontento ang
2: tao. Wala ka naguna-huna.
1: Kami diri.
2: Nga kami diri, naglison ni. Buanga ka.
1: Ikaw inundan sa mong pag-antos.
2: Bantog ra. Kaduwa na itanan sa imo ang buanga ka.
1: Bisag usahon mo panikamot diri.
2: Kita dres Junsan one time lang
1: patuloy ka nga trabaho
2: patuloy kita kag balik yun buanga ka
1: grabe
2: kapagka ba ni mugdaong ay sabagay di man ni basta basta makita ka mas lagong pa ba ni sa kuha
1: pero muti na lagi daw kay nagpagro sa tayo man gipadrip man
2: wala oy mga may tawar siguro nga ni loib yun siya kay wala siya gigluta tayo
1: inusnos lang tanong mo kapaya ko kapaya school.
2: Toto, Iljan, mas ano pa ito sa atin? Mas mighty pa sa atin. Di ba? Nakita naman ito.
1: Asa karon mas itom yung tinood.
2: Mas itom?
1: Mas itom og budhi.
2: Mas itom isa... Itong pangabil ka ni, kung pansino ni mo, oh. Ambot ganun itong pangabil ang itawanan ni.
1: Mas itom yung siguro ang kasintasing. Di ba? The abundance of the heart, the mouth speak it.
2: Tama, no?
1: May istorya ng baba. Ito mang baba.
2: Ambot lang ang dila. Oo, kita. Mas itong bon.
1: Wata ka malo. Mas kulba ito kung ito mong dila. Kaya, huwag sa kanang buyag-buyag na. Delikado dyan. Yung manang mag-amping ang tanang buntes, tanang mga bata, basta na ito mong dila.
2: Na! Bagaag mo.
1: Hindi, Manggod. Ang gihatag nga favor is a privilegio sa imo ato.
2: Yes.
1: Kanang kumbaga agi o gugma nga dako kayo sa gi-honor ka sa imong imong boss nga kaning tawhana dako ning natabang sa kuha so panggaon gyud ako ni.
2: Mm.
1: Ituring nako ni nga murag anak nako sobra pa sa anak kay ipabalayan pa nimo. Nindot kay balay walay pisan piso na gasto.
2: Mancho!
1: Palitan og lote nga imuhang pangalan diretso. Unya napay tendency mangawat.
2: Wala ka kontentuhan. Ungrateful.
1: Ungrateful. May pa,
2: why?
1: Tama to yung post mas kuan pang iro kaysa sa tao ang grateful.
2: Ang mas iro, ano pang iro?
1: O kada uli sa iro?
2: Kanang iro nga imong pakaol, kanang lagala ang iro?
1: O.
2: Kanang lagala, kanang sa gawas mag- kita nimo diyan nga.
1: Stray dog.
2: Stray dog?
1: O.
2: Pakauna na. Di ba magbalik-balik?
1: Balik-balik siya niya pag kanakita sa imo, agana ng ikaw bus. Nara ko din yung buso.
2: Karong mga, mura na si, ano ba, ikaw na itong mamahimo niyang alpa.
1: O, amo.
2: Di ba? Mas may palaging iro. Mahala na mo, kiyod na misig asa. Pero di, gina mo.
1: Muluib.
2: Muluib.
1: No?
2: Mahala, may kabastusan na siya usahay ang iro kay misig asa mo. Mukiyod bang yun? Grabe. I cannot imagine. English na to ba eh? Katawa. Katawa na lang ko. What? Grabe, laing ganang feeling. Ano ito, hana ni Banya? Pagpistoryahan ni mo, murag tanaw ni mo, bright na gagaya, pero sa tanaw ni mo, balansayon ni mo yung mga istoryahan, wala'y unod.
1: Ako, dili makikudugay aning nga nagigimamat niya. Katuramang sa Singapore, nakita na ko siya.
2: Pero... Nagigimamat niya ni Permike, kanang... Kada,
1: meeting.
2: Kana TLMC.
1: Naamo din kita lang.
2: But anyway...
1: Nagigismis lang na gamay katropa.
2: Chismis tabi gamay. Basimatay alam mo ha. Ano lang to?
1: Ang lesson lang among ginatudlo sa
2: ang
1: iba.
2: Ang lesson among ginatudlo nga kumbaga ayaw ginmuog ka na bang luib sa usa ka tao ditabang sa inyo ha.
1: O katupok sa mga bossing, don't
2: pareha
1: ever trust.
2: We are here. Kabalo magid mo nga gikan. Ako kabalo magid mo nga gikan ko speakas.
1: Mm.
2: 7 years ko diha.
1: Mm.
2: Pero never ko paghawa na ko diha. Never ko ninyo nadunggan nga gidautan na ko na sila.
1: Like sour griefing.
2: Never. Hmm. I would never do that. Siguro na ako'y mga kasakit nga gipanulti sa ako mga suod rapod nga mga kaida, sa ako mga paryente. Pero never gil ko nag-post sa social media nga kaning tawhana ni perte ni ka. Never gyud ako nagibuhat.
1: Hmm.
2: Ngano man, nahimo gihapon ko bisa pagyandang nahitabo nga nagbulag mi. Grateful ko gihapon kay kung naa ko sa iyang poder, siya'y nibuhi sa akong pamilya.
1: Siya'y nipakaon.
2: Siya'y nipakaon sa akong pamilya. Oo, gitrabahuan ako na.
1: Pero opportunity man itong gisalig sa tua ba?
2: Correct.
1: And sa kanalangit punto, dapat pasalamat yun ta.
2: Oo.
1: Kay pwedeng mahitabo nga wata gikaon ng adlaw kung wala itong kumpanya.
2: Kita natay mga gustong mahitabo sa ito ang kinabuhi nga dili nato nakuha katong nag-uban pa ta.
1: Mm.
2: Pero siguro dili man pud siguro da pasabot nga kumbaga dautan na ka para sa kuha. No, it's not. There's a lot of circumstances or factors.
1: Mm-hmm.
2: Nganong ingana ang nahitabo? Mao gid ako permi ang ginahuna-huna.
1: Lagi.
2: Kay ano man? Di na ko istorya.
0: Okay.
1: Basta ang punto diri nga ang kadtusan sa mga bossing ba, mga dagko og kumpanya. Ang pag-trust nimo okay man gyud na siya.
2: Mm.
1: Pero katulang sa uban ba nga para ana kana mga ungrateful nga tawo nga dili maghunahuna gani utang na loob. Mo take advantage yun na. Ya. Mahugno jud ka kung grabe imong trust gihatag sa iya. Still subay ra gyapon ka sa unsay balaod, unsay ka nang manghatag man kaniya pero dili mo tatanaon. Kumbaga as nasa iya kumubuhat sa dautan pero ana lang kung daghan na kay gipanghatag, di ba? Perting hugno agyud no. Kurag ang imong ang gitan-aw sa iya nga taas kayo perting yung hulugan.
2: Especially if you already considered him as family, bangod.
1: Mo lagi.
2: Mao gyud pinakabugat o pinakasakit sa tanan. Sakit pang kani nang binuangan ka sa imuhang kadugo.
1: Ako, sakit na.
2: Di ba?
1: Nyalang tao pa.
2: Kada pa noon, gituring ni mo siya nga kadugo, imo siyang gisagop, imo siyang gipakaon, imo siyang gilisan.
1: Gisaligan,
2: tanan.
1: Gibalayan,
2: siyempre, nahimo kang grateful tungod po sa iyahang gitabang nga sa imuha.
1: Mm.
2: Di ba? Win-win situation ang imong gihatag.
1: Mm.
2: Kada nang lagi kay Windows magun ang iya.
0: Okay.
1: Nag-isip siguro siya nga chance na ako ni.
2: Walay daotan. For example, kita katropang Chris. Walay daotan. Kung gusto ta nga mo venture into same kind of business. Pero ayaw po ginuo ko. Ayaw po itong kapikat.
1: Ayaw po itong kinawat. Kay perting hugno agad niya. Kung sa may naong ni mong ipakita sa uban niya, kanang kabalo sa business industry, o niya, nabawaan nga imong gibuhat, di lang kapikat, gikawat pag hindi mo.
2: Lain ba? Lain siya ba?
1: Nakamodiha nga may negosyo, ang pingin ninyo, nga ang wala gyud kailaing saligan, kung ikaw nang negosyo, imong kaugalingon, imong asawa, o kanang imong membros pamilya mo, nang kasabot kayo sa mga kanang ginabuhat sa mga Chinese. Mm. Kung maminyo ilang anak na babae o lalaki nga dili kasaligan, masuko sila. Pwede gani, parinti lang kay para sakop sa pamilya, para dili mawa ang kabtangan.
2: Mm.
1: Pero katungod maguna, kay kung mabitray sila, pwedeng sakita kung dili
2: sila. Actually, that's one thing nga speakers nga ako nakita nga ano, a play safe yun ang iyong style.
1: Mm.
2: Actually, hindi na ako masulting nga pinakamarukoy nga type of style.
1: Mm. Pero safe siya.
2: Safety siya.
1: Oh, kay magkinaunsa, pwede naman niya ito.
2: Kanabang kanang tendency nga, istorya mo nga, o bagay, istoryahan mo yung mga anak nga, ato aman yung business is a family business. It is our own. Kung magminyo man mo, dili yung dapat i-appealing yung asawa sa baong negosyo.
1: Sakto na, pwede na ang negosyante ka, Trupang Ruel.
2: Ngayon naman, kaya ka ng mga asawa sa mong mga anak, nahamag ko na sa ilahang klaseng mga pamatasan, huwag ka maswito. So kung gusto nyo mo tabangan yung mong anak, nahan siya diha. Pero kung manghilabot ang asawa, dili pwede.
1: Mm. Correct. Ba? Kay ang interest niya, posibleng dili mo pabor sa inyong pamilya.
2: Correct. So, kung gusto siya ang asawa, may mong negosyo,
1: tagaig lang negosyo.
2: Magimo sa iya. Kapitalan nimo
1: ka. Oo.
2: Diha?
1: Para dili mapiktuhan kung ugaling malusno to kay iya man tong pamaagi.
2: Yes.
1: Kung mag-show up to iya po tong pamaagi ko giniya.
2: Correct.
1: So, ana lang. Dako nga lesson to, pero bugat nga lesson no, nga makatunan. Labi na sa ingana nga level. madamay gid mi sa imong trabaho ka mukha nimo eh.
0: Atay.
1: Kami nagtinarong diri.
2: Nawari ka diwa kami ang pastor diri. Kulang na lang din nga mamalikas ba? Nawas imong kabuan.
1: Isa ko sa una ko nauna bitaw. Never po nabot sa kuna una ba nga. Pwede gini na buhaton sa tao. No?
2: Nakagi tao nga.
1: Kada niabot na kasarurok ng tagumpay, walay kakuntintuhan kay...
2: Eh, siyempre, mao na gina. Atong kinasulti.
1: Greediness.
2: Always. Always kinakatropang Chris nga, kumbaga, the love of money is the root of evil.
1: Lagi.
2: Kwarta mo ko yung dana na good.
1: Ah, tinawag na.
2: Kaya wa siya makontento. Mas gusto niya nga inganang mahitabo siyang kinabuhi. Pero, that's the love of money. Kung be great, grateful lang yun ka sa iana ng kahimtang sa imong kinabuhi, pwede na ba mo venture o lain ni mong imuhang kaugalingon? Dili nga katumis mong kapikat ba? You have everything. Lalimang ka ng 300,000 imuhang bulan sa pila katuig ni mo diha. Wag yun ka ka-invest.
1: Kwa na yun ka? Nakapundar.
2: Wag yun ka kapundar nga lang?
1: Itaga ang kagsakyanan. Libre mo itong gasto ato. Nakaibalay mong kaugalingon. Wag po kay gasto. Napog kay sakyanan.
2: Ang problema ato gipangalan sa iyang sakyanan. Kung wala ito may pangalan ng sakyanan dito, ipadato rin siyon saan.
0: Atay!
1: Yatag po ito kay katropang Ruel. siguro pa ni mo, boss, nga hangtod sa hangtod ang loyalty ni boss. Trabaho, magaling ka ng walay limit sa oras. Uli na kapre. Hindi pa kapre. Ang grabe, overtime mo. Walay bayad.
2: Ay, naku. Anyway, ang tao maguna yung donate ang satagsang kinaiya. Di ginato na mapunggan. Pero lagi, magkubagin ang kinaiya sa usa ka tao kung ang korta gigugma.
1: Na, mo na, nagugma mo gusto sa korta. Mo na,
2: without good ka mo, mga katropa, nga inyong gigugmao ng korta.
1: Dapat nung appeal nas interview, no? Kanang magsulod ba lang sa trabante ba? O ikaw karon tagaan kag tsansa, imuon kang pinakadato nga tao sa kalibutan, pero imong ulo, munggos, sugot ka.
2: Mabita na nga, ang mga kumpanya karon, they don't hire based on your skills na.
1: Attitude yun.
2: They hire based on your attitude.
1: Lagi no? Kay kung maingon ka nga, marabaho d'yo ko, maningkamot
2: d'yo ko. Kaya ang skills man good, kung ikaw, for example, ako itagiya sa kumpanya, kaya magong skills.
1: Matudlo.
2: Matudlo, robo ko na ako na. Ang batasan man good, ibang guni mo na matudlo.
1: Correct. Kung kawatan gina siya, kawatan
2: na kawatan. Kawatan din na gina mabago.
1: Nama, no?
2: Makita, nagigayon, mangawat gina gina. Bisan pag kanang ginagmay, magsungod robo ko na sa piso-piso, kanang didi-uli ang barya.
1: Oo. Oh. Iwa! Huli din ako to niya kung kambisin mo, ha? Kasi nga ang tagapon nato yung 30. Napa sa bulsa. Gagmay man na siya, pero mao ginahinungdan. Tama na yung mo, ha?
2: Oo. Oo, ginahinungdan. Mudako man ko na.
1: Lagi niya, maanan ba?
2: Usanay ka ba? Kaya nagatuo ka nga, okay na siya, tama man na yung akong ginabuhat. Sa imong pananaw, tama na siya, pero actually, diligid siya tama.
1: Lagi.
2: Iwa? Sa kapilak kay kayong gustuhon lang. Pero ikapagpalit mo sa iyan ang kantidad lang.
1: No, kaisa lang ka mahitabuan o niyawa na mawadaan ang pagsalig sa imong tao, wa naging ka. Mo ba nang ginaingon na mo dito sa mga local media na turis dyan saan?
2: Mayintag ka nang gibayad si Moha mga 20 trillion.
1: Oh, bahalag din ka manarbaho?
2: Bahalag.
1: Banjing-banjing lang ka, balimanin kag lugar.
2: Oh.
1: Balik kong Samar, bali na bukog Lite, bali na bukog Manila.
2: Ano siya magumatag sa imong 20 trillion?
1: Wala po.
2: Nalimpalad na lang kanita karang sa mga nagkapaminaw ha, alam mo yung kani sensitibo nga butan. Nalimpalad na lamang gaya itang masurtihan tani anang 300 plus na karang saluto.
1: Oh man. Pero kanang gihatag at chance sa imo, sobra sa trilyon na. Kanang pagsaling sa imo ha?
2: Oo.
1: Dili na mabayaran.
2: Dili na mabayaran ng kwarta.
1: Nasa imo ha kung magpabayad kag dili. Nasa imo ha kung magpapalit ka sa imo baruganan o dili.
2: Kanang pagsalig sa usa ka tao, lisod magkukain na nimo trabahoon.
1: Lagi.
2: Diba? Pansan nimo makuha ang iyang pagsalig, trabahoon magkuna nimo.
1: Dili man yung isulti lang na.
2: Diba? Kaya lisod yung kaya na kuhaon sa usa ka tao ang pagsalig mga kikilaan. Pero pag kana ngayon mong giguba, pa yun ka. Forever yun ka.
1: Imo po nang kwan eh. Kanang imuhang resume sa uban pangaduan nimo. Umutan naman to.
2: Siyempre, kanang imong gitrabahuan naman ng mga empleyado sa imong gibuhat.
1: Kaya nung dumbo
2: to. It's a loss of company. So, tanan na ang mga empleyado mo ampo na sa imong kapakyasan. So, pinaka-empleyado, pinaka-ulo ng mo ampo sa imong kapakyasan. Motuwa makugumad damlag, napakyas na ka.
1: Ang luha sa usa ka tawo nga napiktuhan sa imong gibuhat, bayran man nimo.
2: Iba?
1: Nya, pila ka empleyado tong na inangaipit tungod sa imong gibuhat.
2: Ikaw pa hinungdan nga na-retrench ni uban. Atay.
1: Muka ni mo, patuloy dyan kang katrupang Roy lagi makitaan ka. Tuloy lang siguro kadaan siguro.
2: Looy kayo, looy kayo. Ang kumpanya ngayon, Nana. We are not talking about XFM right here, ha? We're okay here. Okay, Ramidri. Ito, Alandri, this is a sample that you cannot...
1: lessons in life.
2: Kanang di mo pwedeng isa walang bahala. Ha? Dabi ba ka ito nagkasugod ng negosyo, ha? And aware, be aware of your, whom you trust, yun.
1: Lagi yan naman.
2: Sorte, pasortihay bang guna kung makakuha yun kagmaayo. Tanawa rin ko ninyo ng Army Navy. Example lang na ito ng Army Navy. Successful kayo ng katao. He is also the owner of Yellow Cab. After a year, yan ang gibaligya. Pero tanawa ka rin, nasortihan siya sa iyang COO. Perti ka maayo yung COO na ng Army Navy. Nakita na ko interviewan niya eh. Baka naman siya sponsor. Nabi Army Navy din eh.
1: Sa una, dito sa Beranza.
2: Nabay Army Navy? May Army Navy ba dito?
1: Warag na, nakita ko sa second floor
2: Army
1: sa Beranza.
2: Army Navy? Kanana na siya, restaurant?
1: Oo. O, Beranza? Na, lagi.
2: Lagi.
1: Dati, Beranza. Ambot lang kung naaro
2: pa kami. Kanana ng owner, anak. Grabe, ano, kalisod. Para ang yung story, anak, katropang crisis, na-challenge siya sa iyang Vietnam. Kaya i-challenge siya, panginaan siya nga mag-unsa doon sila sa iyang asawa.
1: Kung wala siya, ang Vietnam.
2: Okay, well, siyempre, kontahan siguro dahan ng babae. Pero yara siya sa kagulingan nga, I will provide, ito, nakatukod siya, sugod siya yung negosyo.
1: Swertihan po siya sa iyang COO.
2: Oh, Yellow Cab, dahil mong successful, di ba? Iyang ibaligya, tukod siya o Army Navy. Successful niya po. Because, naka-ano siya, tao. Iyan pag-resulti, di yun na ka basta-basta mong salig, kundi di iyong pamilya. Dahil mong saligan. Og tao gyud nga kanabang di gyud nimo butang tanan nimo pagsalig sa iya.
1: Okay, kung ma-fail na siya, naglisod na gyud kagbangon.
2: Dili nimo i-tolerate ba kumbaga. Nasipyat, sipyat. Kay kung gi-consider na magdi mo siya as family, kung masipyat na mo siya, mura bag maano ra nimo ba? Ma-tolerate ra nimo. Tagi rules. Sipyat ka, sipyat ka. Pagabayaran gini mo nimo sipyat. Pero ana
1: yun. Dili mawala gitong kwan katong ground rules ba? Nga para mahimo niyang kanang limit, mo limit sa iyang kayang buhaton ng mga sayop.
2: Correct.
1: Oh. Angara muna.
2: Diba? At least bisag kamo, nga may nakatunan diya mga katrupa.
1: Oh, bisag kamo sa inyong balay, inyong mga silingan, at kanang... Para, mga higala.
2: Anak na ito. Sus, kusog na baya akong ano, ni-extend na baya ako. Tahawon saan ako na mga tao, eh.
1: Akong pastilan, nag-branch out na ba?
2: Ano na ito, mga kawatan niya, mga buangan ni Ning Duhaw.
1: Nandakpan naman.
2: Sakpan ko, ano yung madugay.
1: Timanin niyo, di ka masakpan ron, pero mabot ang panahon.
2: No, nagi.
1: Muhilam mo siyo ka sa imong kaulang.
2: Ang tanang bad deeds ngayon ginabuhat, nagi na siya kahumanan.
1: Gani man.
2: Diba? Ang maayo ramang good ang night forever.
1: Tinood na.
2: Diba?
1: Ang pagkamatarong mubunga o maayo, mumuflourish sa imong kinabuhi. Dili ka na. Katong sa gi-enjoy ni mong pagpangawat, pagkahuman, makulong ra ka.
2: Sabot ni kagkaging ni Tohana ba? Gina-imagine na ako ba asa siya padulong. Padulong magiging imperno ni.
1: Iampo na ito, magmahay siya, magbasol siya.
2: Ha?
1: Magbasol, magrepent.
2: Dagan ka siya napiktuhan. Ako, ayaw na, di na ako iampo. Mahalang, ikaw na liampo siya. Lakas ba ako kay Lord? Masigil yung iampo na ako, maano pa noon, mapasaylo ko noon. Ay, nako, isa clear, 9 na itong oras, mga katropa. Uy, kamo di, kung gusto ninyo mga katropa, nga kanabang inyong kalawasan, may mahimong maalibyuhan, o matabangan, pinaagi mga katropa sa pinakakusgan natong antioxidant. Siyempre, naadiha ang original, mga katropa, ang Santum Plus Herbal Capsule. Kabalo mo ba mga kagilaan ng Santum Plus Herbal Capsule, dako kayo ning tabang sa ato ang mga kagilaan di ang ginabate o mga bukol-bukol.
1: Ito no, kanang kalit nagtubo sa imong liog.
2: Toxic.
1: Sa imong mga, sa ilok, sa imong hang kaning diri sa may kuno, singit. Tawag anas Tagalog, kulani eh.
0: Ang tawag po anak sa Bisaya, lusay. O mga katropa, perting hadloka anak kay posible mahimo po ning cancerous kung dili na to mawagtang sa atong sistema sa lawas.
2: Correct, correct.
0: Kay mga kuan man mga toxic nga na trap sa atong lymph nodes. Ang lymph nodes mo ni ang gitawag nga aparte sa atong lymphatic system na. Ang drainage sa mga hugaw nga ginasala sa lawas. Asa ba na padulong ng gikan nga gisala sa kidney? Asa man na ipagawas niya, ipasa na niya sa lymphatic system para pagbugawas siya, pinagi po sa imong mga activities, sa imong pag-take o antioxidants. Muna diha, naadiha ang santon, usa ka powerful antioxidant nga mawagtang bisan ang cause sa cancer, kaya niyang wagtangon sa imong lawas.
2: Dan, arigo doon, 93 anyos, katatay mga katropa, paminawa ninyo. Kanina, idanlak, naulian, katropa Chris, pinagi sa to ang Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ang mga bukol-bukol
4: Santon Plus Herbal Capsule na pamatutan epektibo.
5: Kaya nga nung mag-iinom mag-ani Santon Plus Capsule 3.
6: Oo, lagi sa akong ganlak, nadako kayo. Amun nga nung itubo mo ito dre. Ngayon ito nga pahinod ko sa Compostela. O man mayo. Kaya nga ko sila nyo nga mayo ang mga bukol-bukol, mga glitter, kaya mga almoranas. Balik ko dahil yung energy. Dama na horrible.
5: Kumusta tay? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Capsule?
6: Mga kapisiman na. Nahinod sila.
5: Dako ang tamang simang Santon Plus Capsule.
6: Ayaw mo na nga, sige na ako hantod karon.
5: Kumusta naman ni mo ang dalakong tay?
6: Awa no.
5: Wala na?
6: Oo no.
5: Okay na kayo.

0: Fly. Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon nako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa lamig na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: XFM. Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Mga napahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yun ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
5: Exciting! Pila, kinsa, unsaon. Ayaw pagya sa JVA kung wala pa ni mo nakita ug nasabtan ang tibuok terms. Pila ang investment, kinsa ang makakontrol, unsa ang proteksyon sa MCO, unsa ang mahitabo sa rates. Itandi una bago mauyon. Boycott sa plebisito. No sa JVA. Dili saad ng atong gipangita. Kompletong tubag. Imong kooperatiba, imong boto, imong kaugmaon.
2: XFM.
6: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
8: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
8: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
7: mag Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
10: Uy, ang pagani, mura lang kiyok, asawa o ginastahan. Daga kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting? Exciting!
11: XFM.
10: Ka-exciting, oy!

0: pasó? Oy, ang mata daw katropang Ruel, mao daw ang suga sa imong tibok lawas, ingon sa Biblia.
1: Mata?
0: Oo. Oh, pero kung daot imong mata,
1: no,
0: palong burn out imong lawas.
1: Daot pa na akong mata, nag-iglas mo po.
0: Mo gaya na siya, kinahanglan.
1: Pero dilipot siya. Damay kahayag ako makita. Blurred lang.
0: Dili lang kayo nung maklaro.
1: Na-disclose siya mong kukumotor before, guys. Ay, tahi ni Dario. Kani ako ang
0: pikas. Nachinito na hinong ka.
1: Kani akong pikas. Tugod bang ko din sa babae? Nagabaan ko ba kay katong nag-inom, nagtapad-tapad ba kong babae, di nagabaan ko sa akong asawa. Anak ko kaprang ka, guys.
0: Ah, di ba? Nisulti siya?
1: Ah.
0: Inang kinanglang dakpon.
1: Di na kinanglang dakpon.
0: Ah.
1: Ngayon, discuss siya. Nakainom mo kami, tapos nagabaan yung kami ba? Ano man, gitawag ba ko na ako itong musaka model sa inim nun?
0: Ah.
1: Tapos nagtapad, nagpa-picture. Nagpa-picture lang man tumi, pero nagabaan yung ko sa mga ba?
0: Walang kabili, hindi kang asawa ron, hindi na yung kamagkuhan, magara-gara.
1: Imbis masuko siya, ngisi na lang noon.
0: Pero lang ba ako, ang importansya sa nindot nga pananaw, dako kay na siya sa itong, dako kay bili sa itong kinabuhi, kay diha ni mo maklaro ang imong laktan, imong padtuan, kung ang ngit-ngit imong panlantaw, di ba, walay klaro nga dagan sa kinabuhi na ka. Muna kinahanglan katrupa, imong buhaton, magtumar o Vision X Plus, kay matagaan ka o kanabang kanang potent antioxidant diha, kanang lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E, nga naasunod diha sa kanabang atong gitawag nga Vision X Plus, mga katrupa. Matabangan ka nga ma-prevent ang glaucoma, katarata, pitirjum o guban pang sakit sa mga mata, mga katropa. Ang pingi mong panglawas, ang pingi atong bisyon. Kay bawa na siya ang nindot nga panlantaw, nagadipindi na kung saan mong pag-ambing ang imong mata. Pagtumar karunay sa matag-adlaw o Vision X Plus, mga katropa.
1: Nahan. Agaano ko ba nga? Kung saan magiging Padre Damaso? Ano din siya?
0: Kung saan
1: sa
0: Nulimitangirin. Suwat ni Bayan ni Jose Rizal.
1: Si Rizal din siya. Siya na itong ano?
0: Pari.
1: Pari nga...
0: Nga gapaantos sa mga Pilipino sa unang panahon. Gisuwat, dili man na tinuod ng...
1: Manglupig sa mga Pilipino ko, no?
0: Oo. Paano siya murag ka ng picture sa usa ka gobyerno nga gigamit ang gahom para i-oppress ang mga Pilipino sa unang panahon. Pero ampot lang kung usa ka tinuod ni Padre Damaso kining panahon ginagamit sa pipila.
1: Si Padre Angel pag hindi lang gi Padre Damaso. Di man tawag to Padre Damaso
0: si Padre. Isala anang singgit ka og para sa katawhan nga mga
1: si Padre Angel. Padre siya pero dili Damaso.
0: Angel.
1: Padre Gamayon lang siya. Padre Gamayon. Kay mubo man si Padre Angel.
0: Pero ana lang gud.
1: Sorry Padre.
0: Kung naaman mo'y kalagot ni Padre Angel, ayon ninyo apila ang iyang pagkapari ba. Kay daghan bi nang respeto ana niya. Siyempre kung naay uban diha nga dili makaangay sa inyong ingon, maapektuhan sa
1: si istorya mo diha katropang Rowel gi, nabirahan man ganin si Padre ano?
0: Si
1: Plabi.
0: Lahi man si Padre Plabi. Dili man to kuan, wala man to klaro mo yun nimo nga ang iyang ginapaglaban kanang walay basihan ba. Pero kanis Father Angel, ako pabor ko ni Father Angel bisag ba dili pa ko di na ko katoliko. Nga naman ning tindog siya sa kadaghanan nga mubarog siya nga ang plebisito imbestigahan pagbalik dili idayon kay ana ay sayop sayang panlantaw. Isip siya usa ka pare, nakadungog siya og mga hungihong, gusto niyang pamatud-an, gusto niyang i-review. Gani na yung mga balaod nun na ginuso dito sa kamara.
1: Okay na ba nun, tanda, kung Padre Angel alone,
0: lagi.
1: Ang problema kay pati ang simbahang katoliko nga institusyon mga kagilani, yun ang mapagundamay.
0: Laging
1: just
0: ba
1: like what
0: ba?
1: Happened to
0: makagaba
1: brother,
0: ba?
1: Just what like happened to Brother Manuel. Pati ang Notre Dame, yun ang GBABI. Kabalo ba mo nga daghang itawon og mga graduate dari sa Jensen nga mga Demians? And I am one of them. Masakit po tanga inaan ninyo nga ang Byron sa Meralco o nangitag donation. Nagpagawas na noon ng mga board of directors in town sa Notre Dame. Damay-damay in town ninyo institusyon niya. Karun, tanggalo ninyo yung email sa inyong page.
2: Atay!
0: Hadlok man di ay mo.
1: Okay. Kada bang kadang makasulti ka ba nga grabe inyo pantira yan apa mo igana mga kagilaan nga musulti nga fair dili bias ang inyong page. Come on, kung di ba na bias inyong page kanang prosig night man na o tanong ako nung kamo ano wala may sides pikas ang tinood nga dili bias mga katrao kayang gisgutan ng Ignite, kayang gisgutan ni mga nag-boycott, kayang gisgutan ni mga against.
0: Oh, kareng proceed eh.
1: Di ba? Kompletos ricados. Ha? Ayaw mo, ayaw na gininyo ka ng inyong ang pegbanggod. Mga natanawan niyo, nangasuko ang mga membro ninyo sa mga katigwangan. Nangasuko eh. Pero ang mga dibuto, katoliko ka rin yung mga katigwangan na to.
0: Hmm.
1: Di ba? Nangasuko eh. Yung gikalaban. Dili naman ko na ang pare lagi yung kalaban, kundi ang tibuok ba? Parang ko nag, sige daw, suli daw ninyo po na sa iglesia. Dabudabuhan ko nun ninyo, ano ba, kanayaan na ba? Sampo na naha, pero wala may gaping labot ng iglesia, in fairness to them.
0: Hmm.
1: Pero, di na ko masabtan kung nga nung naanagani mo against, inyo na dahil yung tirahon, inyo na birahan. Are you on the losing side? Di ba siguro no?
0: Okay.
1: Kaya gabayad ba mong 300?
0: Gatuo mo.
1: The proxy vote man mo, gatuo man mo mga makataog mo. Mm. Nganong?
0: Desperado kayo.
1: Nganong mo, bira man gidog sakto. Personal lang uban. In fairness to them, dama tayo makakaila nga siyempre, naasa ilahang side, katrupang Chris.
0: Atong ginerespeto.
1: Atong ginerespeto. Kaya wala
0: issue. Panginabuhian mo po nila ha?
1: Issue lang.
0: Nagi.
1: Karabang ato ba? Issue mo diya, issue lang mo.
0: Hmm.
1: Ano ba, hindi na ito mag-avoid sa point nga murag mulapas na ito sa ito ang, ano ba, katungdanan.
0: Hmm.
1: Makaulang. Damay yung mag-untanan. Tanawan yung mga posting ni ini mga prominenteng tao nga nag-post sa social media. Tanawan ang ginakoment. Midyang bayaran. Ang tanong sa tua.
0: Nagtuo mo nga di madamay. Ah, damay mi. Midya gihapon mi.
1: Eh ba, sakit kayo na pamalandugon. Sakit kayo na una-unaong damay tanan eh. Makikita ka niya sa social media ng mga midyang bayaran. Inuok ko mo. Labi na kay pangalan ba kung kisa lang yung ginabayaran na rin. Pero with due respect to them. Basta mo anak na lang ko kung kisa permi ang nag-attend sa mga politiko ba o sigurado kina.
0: Hindi na naman kinanglang pahingan lang ay kaibawan mo gano'n mo.
1: Kaya mo rag, igit nga, nagpilit sa mga politiko, nga naman ka, mahulat kang kadlawon diha sa mansion, para lang nga, di ba? To please somebody, to please someone?
0: Kung sa'y kambyo atong yung paghulat?
1: Eh, kumang baba?
0: Ay, maoblig yapon eh.
1: Hmm?
0: Maoblig yapon.
1: Hindi matagaan?
0: Hindi, maoblig kung unsa'y isugo.
1: Diba, ulaw kayo sa part ba nga naka diha, nakatungdanan ni mo is to be jade, immediate ang tawag. Nga naka sa sulo sa usa ka politiko, maghulat kag kadlawon, muatang ka lang dito, kanusa ka istoryahon.
0: Mm.
1: Muantos ko kapila ka oras. Come on. Di ni mo deserve, hukasa ni mo ang salina, oy. Kapakaulaw.
0: Wala may immediate attack akong sinina, boss.
1: Haka na lang. Nasakit man kasakit man god. Nga kanabang tawgon ta diha sa social media ang midyang bayaran mga kagilaan. Kay dili ba god sila with due respect to them siguro di po din napanganlan kay kabalo man pud sila nga sa libelous man pud. So damay tanan.
0: Makuan gyud. Wala pa rang ingon tog midyang bayaran pwera sa mga tarong. Ano unta dun, no? Tungon na gamay
1: ko. Wala, ilagin pa kung nagasuko na na sila. Wala na, midyang bayaran na nangyayang i-post niya.
0: Pwede magbutang po mong vlogger na bayaran?
1: Actually, kami bayaran man, ni.
0: Oh, swildado.
1: Sa kumpanya.
0: Swildado lang, ni. Kaya butangan ba, vlogger na bayaran? Ano po dun, tanong?
1: Ito.
0: Kay, nganong wala may nabitong vlogger ito ng media
1: naman yun? Dili ba sila media? Sila man ang nagsultiana. Di naman daw sila media. Mga vlogger naman daw sila. Pero si presentabi lang sa mga huwag po yung mga outlet po ng mga tawanan na.
2: Atay!
0: Sabi ang pagka-outlet, lagi yung mga guba. Lagi ang, kuhan, ang stasyon.
1: Napakukutok ka ila nga. Ano ah, nga. tangtang dahil sa kumpanya kay katudeng usaka commercials politiko ya deng gi umum.
2: Okay.
0: Kusog siya mo umum.
1: Pagtanaw karon diri sa principal pagpaminaw, wa man daw mga commercials ang madunggan sa radyo. Naitanaw ni Hanga tong lately lang ang election.
0: Nakaingon ang principal. Nakaingon ang principal. Oh my. Na umum.
1: No.
2: Atay.
0: Bisa kinsa bitay
1: buhatan ni mo. Wala pala PR na nahitabo.
0: Oh?
1: Wala.
0: Pwede din na buhaton di isa. Grabe po na kagarapal. Eh.
1: Oh, siyempre, the love of money is
0: the root of all evil.
1: Yan. Anyway, sige na. Again, it's your decision. It's your decision nga mo decide mo diha para sa kaugmaon sa atoang kuryente mga kaigilaan. Wag yun tayo problema ni Ana. Kay karon akong inahan, mupadulong na residensan para ipile na mo.
0: Ay, sana oil lang kita ni.
1: Sana ba rin Thursday?
0: Thursday na. Pwede pa kayo?
1: Wala na. Pwede.
0: Pwede na lang sa Lunes siguro.
1: Working days, mga good. 1, 2, 3, 4. Next week, pwede.
0: Mga 15?
1: No. Ilang?
0: Bullseye! Ang importante diyan, nagsugod na. Gamay nilang paabot. Kaulat kay katungwa pa. Dito ako na ipangandoy sa mga nalisdan sa Bayas Corinteron nga makabaton kag solar. Kay at least man lang bayaran nimo tuod to pero dugay-dugay pang panahon matigong pag hindi mo ba dili na ingana nga
1: kay kabalo mo sa akong basa tungod sa kay bisa pa magsakot ay ko ta tuta ha tungod sa ilinyo usaka gyud ang mga generation charge kay ang agos pulangi mga tropa mao ni atong bantayanan pag kada gani mo hina ang tubig diha pertigo na tubo aka diha bay atong pinaka source
0: no lagi
1: diha bay atong pinaka source Ang uban na itong source, coal. Ang uban na itong source, I don't know kung nabay, ano ang Mindanao, solar. Wala ko kabantay eh. Wala ka, ano. Pero usually, yun mga diesel fired.
0: Naiginagbay ng mga solar dari. Katunda sa Bawing, na, katong mga kuan.
1: Nagsugod na ba ito?
0: Sugod na. Nagsuon ni Attorney Art Loma ang kuan, engineer.
1: Ang uban na kasugod na ito?
0: Oo, na.
1: Naka-distribute na?
0: Naka-distribute
1: siya. Pinaka-wattage lang?
0: Wala ko kabalo lang. Muna akong nilimano. Pero gamay na siya. Dili pong kakadako.
1: Mga 50 megawatts siguro, ano?
0: Posible. Or 20 to 50.
1: 20 to 50 megawatts. Gamay na kaya na.
0: Gamay.
1: Ang SEC mang gani nga 100 megawatt ata na sila.
0: Basta na diha sa may Bawing.
1: Ang peak power ni Sokotay ko ito, di ba? Budato kayo pwede magamit ron. Mahal kay krudo.
0: Krudo.
1: Makinama na. I don't know kung ginagamit ka rin sa Sokotay ko to kay wala akong tatakabalo eh.
0: Na lang, mga andoy lang ta nga ayo ang tanang mga issues Pilipinas kay nagsangasanga
1: ng bali. Mawala na ginagamit resulting nga bangon Pilipinas, bangon.
0: Pagbangon mo, anang gadangarang ang problema. Problema sa palaliton, problema sa krudo, problema sa ibuhang, di ba? Kahimtang sa panarbaho kay mawadaan na magtrabaho kay wala na may investor. Asa ba may musalig sa Pilipinas kung ingana perminti nga panaog na ang ekonomiya nato? Grabe na ang nagapungasi na ang kadaghan sa problema nga di na gud kayang solusyonan.
1: Lapay problema na itong nasyonal na sige lang pasakag mga kaso.
0: Ana lang.
1: No, talawa si Leandro karon na naiwara to pares. Ato na isigutan niya sa pagbalik.
0: Oh, kana.
1: Ani si Leandro
0: Libiste.
1: Anak ni ni ano eh.
0: Yung mama tao, nagsakit-sakit na lang itaon dito sa kuan.
1: Senator Loren de Garda. Nga bal...
0: Uy, nahagbong. Naglagabli kag soup drinks.
1: Ano sa ito, Chip?
0: Hindi, ang katong kuan yung karingan niyo. Nahagbong tingali.
1: Niliyok
0: si Bato.
3: Ruel Dumantay, Chris Legaspi, Bulsa.
1: Ato nag-iskutan niya mga kagilaan. Pero yun na paltaran, katropang Chris, darita ka ron sa Santon Plus Coffee Mix. Kabalo po mo mga katropa ng Santon Plus Coffee Mix sa white caffeine?
0: Bito, no? Lami ng kape nga, walay caffeine.
1: Pero maka-energize siya.
0: Oo.
1: Nga naman maka-energize man. Tungod sa soya beans. Yeah? Instead nga kape, mga kagilaan, soya beans ang atong gibutang diyan.
0: Source of energy ang
1: soya
0: beans.
1: Source of energy siya.
0: Oo.
1: Yeah. Puro pag-ido siya, vitamin at mineral.
0: Di ba namin malunggay pa na?
1: Naagyapon. Santo Plus Coffee Mix na to.
0: Og nabalitaan ako nga according kay Katropang Lovely na ano ni siya katong a pinch of kanang garlic daw. Wala lang kung kon, murag naan daw.
1: Pero wala na siya nakabutang sa ano eh.
0: Oo.
1: So, na siya mangustin, antioxidant.
0: O, kana.
1: Ang mangustin, manggood mga katropa, bisag kung saan ni magbalibali, bawag yun yung pinakadabes ng antioxidant. Asag yun mo natanawon mga kahilaan. Di na yan mo makaon, makuha dito sa iyahang katotong ginakaon nga liso.
0: Wala na kay Kwa, matutamis naman to.
1: Wala
0: vitamin
1: to
0: C na, ito yung vitamin C.
1: Naasa panit ang santo.
0: Kinahanglan ibulad, iproseso.
1: Naasa panit ang santo. Suloyan na rin yung kaon ng panit, be.
0: Upload ka na.
1: See? So, derita, sa kape, na katropa, nga ato masaligan, nga, dili ka magkasakit sa imong kuto-kuto, ma-energize pagyapong ka.
0: Katong na i-gird, especially, katong na yung mga ginasin natin, yung gastroesophageal reflux disease.
1: Wala kay problema sa imong mga lymph nodes diya, kay mo marigawasanan sa toxic. Kaya ng paggawas niya mga katropa. Pinaagi sa ito ang Santong Plus Coffee Mix. Gawas nga nag-Santong Plus Herbal Capsule ka. Antioxidant na ng daan. Nga mga pipagita, antioxidant pagita itong kape.
0: Muna nag-ingon nga, nanambal na ka, nag-kape ka pa.
1: Yes! Para sa mga coffee lover, inisi ang iyong naantan. Kaya kabalo ba mo mga katropa, ang caffeine, pagtimpla ni mo sa usa ka basong kape.
0: Makapadehydrate daw?
1: Duha ka basong tubig ang imong gikinahanglang ipuli.
0: Alaka!
1: Gawas pa sa gikinahanglan natong 8 to 10 glasses a day. So kung nangapi ka sa isa kaadlaw, unsang ta, kinanta 10 glasses yun itong kinahanglan, nangapi ka sa isa kaadlaw, dapat 12 ka tubig gabaso na ang imong imnon.
0: Nga, kabalo ba ka katropa, kanang sige ni mo o gapaproblema sa imong kidney, mag-weak na siya. Kaya ang iyang kanabang filtering capacity, maguba din na dito. Dili pag yun dimambalaan na yun. Kaya kinahangin pa siya dugay ng panahon, ayha pa dimambalaan, guba na imong kidney.
1: Kung baga na mga prutas nga gikan sa ato ang kinaiyahan mga katropa, bugna sa ato ang labaw makagagahom, gamito na tanak. Kaya mo na makatabang sa itong lawas. So kung magkatabangan na itong kidney, nga ipagawas ito niya yung mga toxics niya ang napundo.
0: Lagi.
1: Diba? Papansin na lang ko ninyo na, ang inyong ihi mga katrupa, kanabang, di ba?
0: Kanang cloudy.
1: Cloudy ang imong ihi.
0: Dili clear.
1: Imninaog ka ng Santon Plus Herbal Capsule, imninaog Santon Plus Coffee Mix. Kaya yung pagbawas, masintabi sa nagkakaon, na pag kapamahoron, pansinan ninyo na, paggawas niya na
0: pagkakatake
1: mo. Nag-take mo Santon Plus, di ba kay lapot-lapot na itong itom.
0: Wala niyo kay inigyapos tubig, na po mong yapon.
1: Nga naman, dito na nagpundo sa inyong kulon. O nag-inom kang Santon Plus Herbal Capsule, nag-inom kang Santon Plus Coffee Mix, paggawson mo na niya. Ya, nindot pag yun kay mahimong maayo ang imong metabolism. Ya? So, ana siya kanindot, mga katropa. Pero siyempre, pag nagtumar kang Santo Plus Herbal Capsule, yung kang Santo Plus Coffee Mix, ayan na pong palabi. Okay? Nag-detoxify na gani ka, nagdungag na pong ka.
0: Oo. Kulay limit. Nga ganahan rin yung kaya taato mga laman loob. Patay.
1: Pag nag-detoxify ka, pwede naman, wala man ta resulting ka, bawal na makaon.
0: Oo. Limitahin lang.
1: Moderately.
0: Oo. Ayaw moderate so.
1: Lami, magkatahalang-halang man ang laman loob, pagkatimpla, katropang rawin.
0: Lami lagi na siya, pauta na mudugay baka kung magsigagao na nadili, magod.
1: Ano lang, mga ano lang daw. Tulo ka tuwig na lang daw, muidugay sa kalibutan kung magpadayon kay yeah, anak.
0: Sugot ka na. Ang isyo na maroon sa kalibutan, maabot na kag 60 bonus na.
1: Yan kabalo, baka nga ka rin, nagapangita mo. Di na nato ni mabalaan, pero nagadungag, nag-stress sa itong lawas.
0: Mauna. Makabalita kag nagsaka ang presyo sa gasolina, ba? Mag-uol ka? Saan ang pagpatubil ng sagatos?
1: Stress
0: isa ka-adlaw na naman lang.
1: Kabalo ba ka ang stress na na? Kabalo ba ka ang stress mo na hinahina nga magpa-weak sa imong lawas? Yawa kay vitamina at minerals kang gina-intake. Ang Santon Plus Herbal Capsule na imalunggay. Ang Santon Plus Coffee Mix na imalunggay. Maunay mo puno dito. kay aron nga kumbaga mapulihan tong nasulod sa imong stress ba.
0: Mayon ta to para sa unang panahon lang ba nga sugoon kasi mong mama pangayo tong kamong gasilingan o kay bayawat na lang na ay bitamina imong pagkaon bisag sabaw lang ni siya. Wa na may panahon nga naron. Wa na mo sabaw og ganang malunggay lang kay gusto na to katong noodles sa gudiritso kay nagdali-dali ta busy kay kakatrupa.
1: Na. Nya kanang init sa adlaw kinang na to na.
0: Oh tama. Diba
1: pero,
0: vitamin D3 man.
1: Kapansin mo tungod sa climate change, sakit na kayong init sa iyo pa.
0: Hadlog na kang painit.
1: Diba? Natay solusyon. Premium D3 soft gel capsule. Kamalo ba mo nga na siya BCO?
0: Virgin coconut oil.
1: Virgin. Dahan ka ko basta mga virgin. Pero kani siya virgin coconut oil.
0: ang kalahian sa virgin coconut oil sa dili virgin katong wala gi proseso wala ni agi paboil sa kalayo
1: na
0: mo nang virgin siya ham masig malahi yung pagsabot
1: wa siya gi pabukalan ba
0: kana natural lang siya gi extract gikan sa iyang gata nga mogawas ang iyang oil
1: kay pagpabukalan ni muna
0: bawala yang
1: wala yang ano mo na tapong kinabutan sa ginataan mawala yung virginity.
0: Dili na siya may mong potent sa nakarang antioxidant. Potent po nga mo tanggal sa mga may mo siyang good nga source sa fat.
1: Na!
0: Dili siya bad fat.
1: Diba?
0: Bad cholesterol di ay na, na
1: LDL
0: fat.
1: LDL. HDL.
0: Na.
1: High density
0: and low density. Lipoprotein.
1: Diba? Kabalumino.
0: Nung mo rice na mo nandugan.
1: Black timer ba yan ni dati? Rung sanay mo yan.
0: High density and low density lipoprotein.
1: Nah. Apiyansa mo din sa mga black timer? Kapoy, may kay buha ta na. 30 minutos, tapos 5 minutos pa.
0: Istorya kasi mong kaugaling.
1: Kaura isa nito sa recording room. Yan, lain-laing version ka na adlaw.
0: Oh, lain-laing yung energy mo ni Hatton. Mag-iaya rin pang binaw. So, kung sa'yo yung topic, because ano yung... Napatay ka ilang nga bago mo programa paminahon sa iyong material.
2: Atay.
0: Marunong sa rin tawhanan.
1: Itong 150?
0: Oh, kat o. 150 ra ko pre. Puyo niya eh.
1: Ay nako. Sige mga katropa ha, ay huwag kalimot Santo Plus Coffee Weeks. Kung mga pimalanta, Santo Plus Coffee Weeks mapalit sa paborito niyo mga butika, always available sa tanan nga branches sa Mercury Drugstore.

0: Ima. Coleus amboynicus lore. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: XFM.
2: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw. Ug dili bastante ang grado sa mata. Basin katarak na na. Usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata. Mag-Vision X Plus ka! Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule na gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sagol na lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na iladong antioxidant o phytonutrients na makatabang sa mga problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO
4: available sa mga butika.
1: XFM.

sir, hindi magkakatulog ko dayo. Magkamat nun, kung buka na sa kasbalik katulog. Lima na din ka, tuwid na din ko makatulog dayo. Bawa niya, kumakil ako ang tulog. Magdamo yun, nagod ko. Kaniyato, dili man. Masama.

0: pulong nga gibuhian ni sa kalapang kalapang. Pero ay kita mag-update ka tropang Ruel Dries at sa baguhay lang gihimong operasyon sa itong mga otoridad gumikan ganinang sayo sa Pentagon katropang Ruel o katropang Chris baguhay ka lang ni gahapon alas 8:49 gabi doon ay nadakpa lang ato mga otoridad ato sa ilang gilusad ng checkpoint operation diha sa May San Jose Road Purok 16 Barangay Fatima kundiin o sa kalalaki nga nakuhaan o illegal nga droga human nga misulay og sibat sa atong mga otoridad gani sa nasampit nga checkpoint sumala pa sa atong mga otoridad aduna sila'y nakita nga usa ka motorista nga walay sulob nga helmet mo nang gibuhat nila gipahunong nila katropang Ruel o katropang Chris sa may checkpoint pero imbes nga mutuman sa atong mga otoridad ni sibat man noon o gamilikay sa checkpoint paspas matud pa ang iyang pagpadagan o pagmaneho sa motor siklo apan minabay ang pipila ka oras nga paggugkod sa tong mga otoridad na corner gayod siya katropang Ruel o katropang Chris dinhilang sa area sa barangay Fatima usab gani kahibaluan nga subay sa ato ang balaod kinahanglan kapkapan ang kinsamang maaktuhan o madakpan sa dihang nakuhaan ang lalaki o kining sachet sa illegal nga droga sa iyang bulsa taon-taon na ilhan kini nasampit nga si Elias Tugia Tagu Layang, 33 anyos na residente sa Purok Balunto, Barangay Labangal o sa kaliborer or a construction worker katropang Ruel o katropang Chris. Gawas gani sa usa ka sachet nga nakuha kaniya gikuha usab or gi-confiscate sa itong mga otoridad ang iyang motorsiklo nga gamit sa pagsibat aning checkpoint. Gipahibalo sa nasampit ang mga balaod gagisupak hinungdal nga gidala dinhi sa May Fatima Police Station o sumala pa sa itong mga otoridad. Adunay gibukaton ang sachet nga nakuha sa kaniya o 51 gramos o ng katidad sa 3,400 pesos katropang Ruel o katropang Chris. Kasong pagsupak sa Article 151 sa Revised Penal Code, ingon man Section 11 sa Article 2 sa RA 9165 ang pasakaan o ipasaka batok aning nasampit nga dinakpan.
1: Wala gid siya kaano katropang Pilip, wala gid siya kahuna-huna nga nagpagukod ba lang siya kuot siya sa bulsa gilabay siguro niya dayon o basi ano lagi basi talamak na gid ni sayang pa makasibat wag ko
0: naaga ni itsura katropang Ruel nga gipasa ang Fatima Police Station nga kaning iyahang itsura diri murag epekto na guro ni siya pagsuyop katropang Ruel kay mo
1: ano na nang lupyak ang aping
0: pagtuo guro niya anting-anting ang shabu mo nang wa gilabay kuha na noon niya.
2: Eh, piti ka.
1: Piti eh, prisuhan ang gawas. Okay, napay na yung balita.
0: Naapa katropang Ruel kay lagi gidi na lang o baguhay lang po nato nakahinabi ang station commander sa kalumpang police station katropang Ruel o katropang Chris nga si Police Major Rosel Continedo sumala niya sa itong pakighinabi katropang Ruel hapon sa hapon na identify or na napaabot o napahibalo sa itong kapulisan kining online threat nga baguhay lang nikatag kagahapon sa gibuk nila nakikoordinate dayon sila sa Regional Anti-Cybercrime Unit ang Conracot 12 dayon sa BPAT dayon ang gigamit kini niyang account katropang Ruel is dummy account pero adunay mga himan lagi daw ang Racot 12 nga gibuhat mao nang na-identify nga bisan dummy account tungod kay active ang account katropang Ruel og sunod-sunod ang mga post niini na identify ang nanag-iya sa dummy account dayon nakikoordinate sila sa barangay kundi inailhan rapod ang panimalayan ni katropang Ruel o katropang Chris. Sumala pa sa itong mga otoridad, pag-abot nila sa balay, mismong ang inahan sa bata ang nagdala sa Police Station 10 katropang Ruel o katropang Chris kundi ina-identify kini nga 15 anyos o estudyante ra usab sa General Santos City National High School. Gawas pa di ay sa nasampit katulunghaan aduna poy tapad o duha katulunghaan nga tapad sa General Santos City National High School ang giapil ni ang paghulga katropang Ruel o katropang Chris. Mao nang gawas sa General Santos City National High

0: High School, kinipong duha ka mga tulunghaan, kagahapon sumala pa, pipila lang ka mga estudyante ang nagtuon karon ni sulod sa eskwelahan katropang Ruel, human nga nikatag ang maong online threat. Human nga gidala sa inahan ang batan-on sa Police Station 10, grabe matud pa ang hilak sa inahan. Gumikan, wala sila nagtuo nga kaya kining buhaton sa batan-on tungod kay ilado kining academically nag-excel katropang pang Ruel o katropang Chris. Maayo matod pa ang mga grado kaga bright nga usa ka bata. Sa pakiginabi sa atong mga otoridad, gigabutyag aning bata nga gisulayan lang gidaw niyag prank ang iyang eskwelahan. Baonang nagpost og online threat katropang Ruel o katropang Chris. Yay. Pero in terms of discernment, sumala pa sa itong mga otoridad kahapon, giturn over na yun nila sa CSWDO ang bata kauban ang ginikanan. As of now, padayon ang assessment kung tagaan ba kini og certificate of discernment katropang Ruel o katropang Chris. Hilabi na nga kahibaw siya nga prank ang iyang gibuhat nga nakaapekto sa operasyon sa pagtuon or pagpahigayon o klase sa ilahang tulunghaan katropang Ruel o katropang Chris. Sa pagpaklaro pa usab ni Police Major Rosel Contenedo, ang station commander sa Kalumpang Police Station, human gani katag ang hulang online threats dunga ni ini katropang Ruel ni katag usab ang hulagway sa usa ka bata nga matud pa sa tong mga otoridad dili mao ang nagpakatag og online threats. So fake news ang naga-spread karon sa social media nga bata nga gikaingong involve aning online threats katropang Ruel. Post gani daw karon ang Police Station 10 o kining information sa public nga dili tinuod katong gipasinglan nga batang nagpakatag matud pa ang online threats. So lahi katong nadakpan gahapon, lahi po ning nagakatag sa social media katropang Ruel o katropang Chris. Aniya, atong paminawon ang nahimo natong pakighinabi sa Police Station 10 katropang Ruel o katropang Chris, pinaagi sa station commander na si Police Major Rosel Contenedo.
1: Paulit-ulit na itong paalala, no? Dili ta basta-basta maging mo prank, lalo sa itong mga kabataan. Dili ta basta-basta maging mo prank. Dili joke. Dili joke ang paghatag pagbitaw o online threat. Nakapirmisyo mo, nakahatag mo o panic, nakustag panic sa ito ang school community. Na-threaten na ito ang lives sa ito mga students, sa ito mga teachers, the whole school community yun. Labaw na sa ito ang dili na ito ang barangay Kalumpa. Dili na mo ni ginatolerate, dili na mo ni ginatolerate. Mauna ang pandahanin ito kay isang kami account, kayang-kaya na ito na i-identify.
0: Mga katropang Ruel, ang tipik lang sa pahayag ni Police Major Rosel Contenedo, station commander sa Kalumpang Police Station. Dali kahibaluan na sa tubag aning batanon nga prank lang matud pa ang iyang gibuhat, pero tungod aning prank nga iyang gibuhat katropang Ruel o katropang Chris, nag-malampuson ang operasyon na gibuhat sa atong mga otoridad.
2: Ayun, salamat sa report, Katropang Philip.
0: Basta na ang report gikan sa Prolo garo magpabiling healthy tumaron na sa Santon Plus Gold. Alang sa rekord sa Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. SFM News. Live report.
3: Grabe ni mga bata, no? Kuala niya, ikaw na siya nga prank na maguna ko to. Na, sultihin ang prank ng kapulisan kay tanaw nila kung naka discernment o wala. O naka discernment, ha? Bahay pag-asa, see you!
2: Grabe talaga. 9:47 na itong oras, mga katropa, or make it 9:46 na sa buntag. Siyempre, sigutan sa nato ni Kadali Katropang Chris,
3: okay, kay
2: si Batangas Representative Leandro Ribiste, gipagawasan ni o warrant of arrest sa korte sa Makati. Gumikan lagi sa kanabang dili sa gikaingong kalapasan sa Republic sa Public Service Act. So di balik kaya ng katropang Chris nga ang kataw sa katawhan ang kumbaga makapanakla ka ba? Magduda sa kumbaga naghapyaw nga bulog sa mga kaso kung kamanduan sa pagsikop patok sa mga iladong personalidad sa politika. Then ang nabing bako laging naigo ni ini mao si Batangas Representative Leandro Lebiste. Taliwala sa katinawan sa Department of Justice kay igo lamang kining nga napatuman sa lagda sa balaod.
3: Mm.
2: Nga kinahanglan personal nga masurrender ug mopaabo sa jurisdiction sa hukmanan ang batanong kongresista sa dili patugutan makapiansag kantidad nga 72,000. Lisod ihiklin ang politikanong taytayan sa maong lakang. Nganong karon man gipahamtang kining maong kamanduan samtang atoa siya sa France, nag-aatiman sa iyang inahan nga si Senator Lauren Legarda nga kumbaga naka-medical leave. Kinsa naghupot og mahinandangon tingog og boto taliwala sa nagbagang tensyon sa impeachment trial. Kung ang ihulagway ni Lebiste nga super duper hina nga reklamo sa Department of Energy, dali rang mahimong hinungdan sa pagsikop kaniya unsa man di ay kasayon lumsan sa mekanismo sa gahom ang bisan kinsang dili muuyon sa kasamtangang liderato.
3: Ito, no? Matingala ka. Sunod-sunod naman good. Magkuleta, si katong defensor, si daghan pa sila, si Jingo Estrada, karon Lebiste na. So, makatingala yun nga maong nga kanang panghitabo, siguro na sulagma lang, pero I doubt sulagma. Kaya kining maong sumbanan, katrupang Ruel, nagbugna, oga makapabalakang talan-awon niya sa hanay sa hustisya. Sanglit kipadayag niini kun unsa kadalinga magamit ang balaod isip hinagiban kun itunong niyo mo ang politikanong kalkulasyon. Kun ang pagukod pinili lamang oga nakatutok sa mga kaatbang samtang buta sa mga kalyado, magpabilin kining taphaw nga pagpatunhay sa kahusay nga magbilin og dakong kahadlok dili lamang sa mga magbabalaod kundi lakip na sa sektor sa negosyo og mga naghupot og prangkisa sa serbisyo publiko. Sa nagpadayong pagkatangtang, pagpagukod, pagpanggukod o pagkapriso sa mga kritiko o sa mga babag sa administrasyon, nag-ung-ung karon sa limpatakan sa matag-usa ang makalilisang nga pangutana human sa nagkungalan nga gipangalumpag o gigapos ang mga kamot kinsa pagkaha ang sunod nga itukmod ngadto sa karsel aron hingpit nga magpatuyok o mapatuyok ang ligid sa gahom o mapahilom ang tingog sa pagsukol.
2: Kabalo ko kinsa.
3: Kinsa ma?
2: Ikaw.
3: Nuang, tumahon mo. Labot na itong gasulti naman silang sa mga balita nga naa sila. Wala mo kong labot diyan. Hadlok. Hadlok to eh. Ordinaryo na biyat ang kuan. Ordinaryong tabadidoy.
2: Pero kamo diha mga katropa nagkatuo ba kamo nga wali bulok politika ang kaso gibasaka o guara to pares.
3: Oh, saltig din o da
2: Representative Leandro Lebiste.
3: Toto mo?
2: Ako yung toto.
3: Bisan ako.
2: Politika gini mga katropa.
3: Oh.
2: Mga kanina ako nag-ano na ko, Katropang Chris, nga kanil si Vice Mayor sa Isabela.
3: Si Kuan?
2: Igo gini, si Kurado gini.
3: Oh, nasulti na daan. Nangguan na daan, nanganti na daan si Junbik.
2: Ano na siya eh? Weaponization of justice.
3: Mabitaw.
2: Batok sa mga personalidad nga dili kaalyado sa administrasyon. Tanawa ko din yun, Ita. Oo, nadakpan si Martin Romualdez. Pero tanawa itong nag-anto siyang korte. Wa man ganit siya pusasi, wa siya nakasulob o uniforme. Di na lagi dahil siya nakaprovide o XXXL. Nga nung si Marcoleta, nga nung si Depensor, nga nung si Jingoy.
3: Mag-shot dritso.
2: Di ba? Og mga itong sandigang bayan, nga nung nakapusas man. Nga nung nakasuot mag-ihilo nga uniforme. Pero, si Martin Romualdez wala nakapusas, naka-wheelchair pa.
3: Okay. Mayon ta ko naka-wheelchair siya, gani siya kalakaw.
2: Kalakaw, oy!
3: Nagtindog pa man siya bago nisakay sa wheelchair.
2: Kalakaw, oy! Sama na! Bawa na makasulti ang tao ka kanang kay Martin Romualdez. Drama lang na. Maubitaw, dagang kayo AI ng gawas, di ba?
3: Mm.
2: Kaya nga naman, ginabugal-bugalan na lagi mo sa katawan. Ang problema, wala lagi mabuhat ang katawan o reklamo. Kaya nga naman, kamo man, nasa gahom.
3: Mawalagi.
2: What if mawala mo sa gahom? di man na forever kanang yung ginabuhat. Sama sa mong ginangon ba ang tanang dautan adunay end? O ba sumubo ang end pag dautan ang imong ginabuhat? Dali lang kina siya mapitol.
3: Mm. Napoy nagaingon ka tropang Ruel nga kini daw mong kasuha tungod lagi sa inahan ni Congressman Libiste. Kay ang boto sa inahan, kabalo man gid sila nga pwedeng ma-pressure.
2: Ngunit bag
3: gi-hostage ang anak
2: si Libiste may nagbantay dito karon sa iyang inahan. Mura bag tanggalan niyo bantay si Senator Loren Ligarda ba? Siguro ang purpose aron dili lang makabutar. Dili dai maayo-ayo dito.
3: Siyempre, ikaw anak, nag-concern kasi mong anahan, maka-concentrate ka kana.
2: Kanibang iani nga mga batanon, nga mga maayo, pangutok nga mga politiko, mga panoon yung ginabugal-bugalan.
3: Tanawag ito si Miao Miao, Congressman Miao Miao, tang-tang na.
2: Kanibang tanga mga tao nga kini, mauntay ato ang pingan. Pero wala. Di ba? Aduna bagibasihan ang pangangkon ni Libiste nga super duper hina ang reklamo sa Department of Energy batok sa solar para sa bayan.
3: Alang siya naka measure out ani eh, pero dili mo guna mo yung mata tanaw sa ubang nga nagtanaw sa kaso. Ang iya mga ang nag-prosecute sa iya ha.
2: Kay mantod pamangkon ka tropa Chris, wala man daw sa nagikuhang kwarta gikan sa gobyerno. Unsa-unsa ang ano'y nalapas daw nila daw.
3: Alangan na magmaingon to nga, dili mo gulmo kampi sa administrasyon. Maula na inalapas.
2: Dili pwede na.
3: Di pwede.
2: Sa bagay, buhing remulya ni Uyon magun isang bendalo. Sometimes we can bendalo. Am I right, Secretary?
3: Yes. Yes.
2: Ay, nako.
4: Okay.
3: Ano lang, unsa pa'y gilauman, siyempre ako nagtanong ko sa sunod, tama na itong si Respecio, Attorney Respecio, ang next, ani, to make it short, ang next, ani, Attorney Respecio, you're up.
2: Then, Crisostomo Legaspi,
3: and Ruel Dumantay. Na, para
2: so,
3: klaro.
2: So, no, nananggit na lang midaan. Manamilit na mi, salamat.
3: Dili, manamilit, tapos na meantime.
2: Ah.
3: Okay, siyempre, walang tayo oras. Anyway, salamat kayo sa pag-uban sa programang Bullseye, mga katropa na hinaot mi nga nagkahatag ka ninyo dugang impormasyon, nakatabang mi sa inyo nga ma-educate mo sa mga nagkahitabo sa itong palibot. Kining bahina, atun ka nato sa Santon Plus Herbal Capsule o kining ato ang Premium D3 Soft Gel Capsule. Sa ngalan sa tubog persa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, manamilit ka niyong tanan. Nagkang salamat. God bless. Takpayan. Mabuhay ka.
2: Libon si katropang Ruel Dumantay. Nagayong ka niyong bye-bye for now. Take good care of yourself always, guys. Kasi katropang Ruel takes care of you. I love you, guys. Bye-bye. Mwah!
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM!
6: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Ayaw pa uto. Ayaw pagdali. Sa dili pa kamo imong ugyas sa JVA, pangutana sa. Unsa gyud ang kasabutan? Pila ang investment? Kinsa ang makakontrol? Ug unsay mahitabo kung mapakyas? Kung dili pa matubag, nganong yes man ka? Boycott sa plebisito. No sa JVA. Pangutana. Sabta. Ayha paghukom. Imong kooperatiba, imong boto, imong kaugmaon.
4: Good news mga member consumer owners ng Soko Teco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhing magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Soko Teco 2.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily. With Emu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase na fatty acids na kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga aduna VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
1: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal ah, good. O, tag piso niya.
1: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.

0: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
2: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka haso labi na sa linya sa akong trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
5: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Par, pakuratin ang os misis ni mo nga. Di na mo gaya imong tamadidoy kay gidiabetes na di ay ka.
9: Exciting!
10: Uy, pamasagato sa bayo-bayo.
11: Yes! Pamasagato din sa madang. Sa madang public marunget.
10: Ay, presko, juga ay nakapalit. Juga nakaano na mga presko, juga na isda na sa madang di ay.
11: Ay, alang-alang, gikwan, pero di ay, ginareport, pero ng pikong yun. Sa una pa.
10: Nasa mas pikong ron.
11: Outgoing patient na.
10: Ay, lagi ka ay.
11: Ay, lagi ka, pikong ay.
10: Ikaw po na ipanghambo po na yung tapay-tapay di ha.
11: Ay, ako tapay-tapay mga katropa. Pink, pagyukin niya ako katapay-tapay. Di para naging isa. Saan na yung tapay-tapay? Para naman nag-anoy. Para naman nag-ilugunoy.
10: Kailangan lang kasi. Pagyukin mo kasi.
11: Parang patikulon ka gibali.
10: Kaya mag-inisa ka half tapay-tapay, half hila-hila. Kapalo ka mo ni kalingawa ni Edgar sa matagabi eh.
11: Kumawa ba? Ang iba tapay-tapay.
10: Nilingin eh. Makaniwang.
11: Ay, nako. Ay, shout out sa tala mga ato mga katropa. Ato rin kay Kwanbe. Ato nga kay Live matakaroon sa mga lagaday ang XFM station.
10: Mama di ay, kuyawa no?
11: Din sa Hall Mindanao.
10: Aba.
11: Yes. Naman tali rin. Live takaroon rin sa XFM Bukidnon.
10: Oh, good morning, Sab. Sa itong mga suki ka na mati karon diri sa XFM Jensen.
11: Yes, okay, syempre, ang itong mga katropa diri sa XFM San Francisco.
10: Ako lalain, mga ikaw.

0: Ala ang to ang mga suki nga namatay karon diri sa lugar ni Stanley Duenas.
1: Ada sa kwala pagadian XFM pagadian. Ay si kwala ya kwala si shout out sa lato diya sa XFM Ipil.
0: Kita man lang kita na host.
1: Abigail.
0: Oh, Abigail.
1: Hi ma'am Abigail.
0: Kwala po tayo ka nang makita na ko si Abigail no? Kwala ang mura kong bikugan ko.
1: Nag-chances ako kanina. Siya nga, master, ganang, sorry ha, kay, busy mo good ka, ayaw mo ron.
0: Sige, wala na mo chat si, kwan si ma, si Ri Pirarin.
1: Wala na, pero,
0: si, kwan, sitol na.
1: Wapan nyo rin nga totally sitol, pero at least nalang agreement.
0: Ang mga tubo, wapan na yung makuhan.
1: Na, magyapo, no. Shout out to kang, sa Pigrulak, no, kang Jules Buntang.
0: Hi, Jules!
1: Shout out de, ha.
0: Kamusta naman tayo si Jules? Sige na natin nakakit under sa karinderya, pero di talibri yun ay.
1: Aba, si, alala nga, si, busy ba na si Jules, kaya busy. Si Primo Sol, bina sa to Adreno, kaya magpakuan bina na, naka, kuan na bina naka,
0: pula akong diri, Mari.
1: Sanbay na bayan na sila.
0: Gina, diskitaan ko sila mo kanina, gipaako akong diri, Mari.
1: Sup-sup, kadili ni si Giselan na gunong nagsup-sup, anak, nagkanawi siya.
0: Kanan, kama na siya, kanan siya, marinta nini, marinta nini.
1: Anya nga, kaya kailan magdi siya na ni Maring Erika.
0: Mabadi ay? Ama, igaw po din siya. Sige na siya sa kuang square.
1: Square, ay, ginoon ko. Sekwan, si Mami Josie. Shout out, good morning.
0: Kisa pa, be?
1: Grabe mo na yan. 4,000 live viewers na mga katropa sa tuwang.
0: Ay, mabuti, grabe ka, tagsara kayo na mahitabo. Ngiling-ngiling kayo nga mga viewers.
1: Oh, siyempre, Maring, si Mitsuro nga, wapag yung tao niyo, nga, bibigtianan pa niyo, pero wak man. Hay mga bayot, guapa lagi mo, ribbon-ribbon. Asa naman, imong inigat nga outfit, master. Unya na, inikita na to, iniga, kita na to, Mitsuro, kayo, pakitonta ka.
0: Ayan, so, atong oras, mga higala, bisag mo din ang utana, doon na tayo, 44. 4 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag.
1: Mm-hmm.
0: Siyempre kami gapon na inyo mga sparring partner ang mga anchor woman today.
1: Yes!
0: Ako si Maring Inday Erika, dali guwapa, dali mistesa, apan na ayaw ko piyansa, basi na ugmapon, maako na ka.
1: Ang siyempre, kapat pa rin niyo alalay na master ni Tarini, ang inyong lingkod nga, sige lang ka barong.
0: Thank you for watching.
1: Ay, makanta tao eh, kaya mamamay na ito trabaho.
0: Siyempre, unang pagka makanta, master, kanya ito, asa na ito, kundi good weekend, si Piatta.
1: Si Piatta, basa di ha.
0: Asa ito?
1: Ay, kasa, nakala, okay, sige.
0: Endorsement ba?
1: Asa man? Asa bang? Asa bang?
0: Asa ito na papel diri, ah? Hala, uy, nawalag.
1: Hala, nasugatan to na ito, ay. Sige,
0: siyempre, mga Maring, kanya ito ang mga produkto. Ito ang programa, hatod ni kanato sa mga produkto ang gihimo sa Yes to Health. Naguna Maring ang ato ang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Yes, ang Santon Herbal Capsule muna ginainom sa akong amigo, akong best friend nga si Bro Bisoy.
0: Okay,
1: si Bisoy Lewitis Sanoy.
0: Okay na sam kapsula ang ginainom ko sa akong tiyo nga si Tiyo si Doy.
1: Bye. Kala sila lang apula niya si Bro Bisoy.
0: Oh,
1: si Luwilito Sanoy.
0: Kaya man ang parinti si Kuan, si Mang Landring. O si Kuan.
1: Sila?
0: Sila ni... si Tio Faning o si Tio Suning?
1: Si Tio Martial.
0: Si Inzi.
1: Si Inzi Puring. Ako na mga iyaan o eh.
0: Ay, puyok mo diyan mga parinti o eh.
1: Ay, ginawa ako.
0: Diyara mo o eh. Diyara mo kay ayaw mo diyan. Kay maghuhuta diyan ah.
1: Correct. Ay, napagyan diyan yun.
0: Napagyan diyan. Napagyan diyan.
1: Si Chris, nagtanong siyan. Nagpa-shoutout si Mary Joy Chris Mundo. Permin ah.
0: Hello.
1: Permin to. Aba, mga cute. Kasi ingon niya. Salamat ay mga cute daw tao eh.
0: I-share ko na ito ang programa, be. I-share sa inyong Facebook page.
1: Kana.
0: I-share na, be. Sa inyong official account, be. Kung kana, kung tinood nga guwapa, me. Pero kung di, alanganin mo yung nadili kayo guwapa. So, ayun, i-share.
1: Ayun, bitaw.
0: Masig mga kabuyon pa na inyong mga friends sa Facebook. Taro nga yung outlook, master, kay makita ang sinaw.
1: Ibigyan ko ni Alvin. Dapat yung bayot isa. Kulang pa rin siya. Partner, may sila itong isa. Itong sinalikwe sa pamilya. Si Kwan ba?
0: Si Lutzke.
1: Si Lutzke. Maman
0: ni
1: sila.
0: Sila ni Kwan. Sila ni katong galaban ni SM. Si Sto.
1: Si pangalan nga si kapot si pangalan ato niya.
0: Pangalan itong kabawa to eh.
1: Kabawa to. Manin sila mga kwanin sila mga
0: parintin sila ni Claire.
1: Mga Claire. Manin sila ni Claire.
0: Masa masulti ni ata pauta doon si President.
1: Bong, asa may mga kwanin mo bong? Asa may masulti ni mo bong? Anong duha ni Lutzki o ganin ni Kwan bong? Ni Alvin Gook?
2: I talk to my
0: talk to my ito na,
1: Briana, be.
0: Atong tukin, so, mura po yung gitaya naman ang kandado di ani.
1: Bukali, be, takay ko, sidewalk vendor di abe. Diyang, takay ko, kayo, kanta ako ano yung pinakaunang first song.
0: Ano na ito ang kanta, mga igala?
1: Be, apalaw ko di amaring sa atong, ano, atong imbudo.
0: Yawa po di atong mayo, makapangladok po daan na, uy.
1: Gani.
0: Gani kayang yakan ba?
1: Gani kayo, kalabi, gani himog turutut, uy.
0: Ang unsa?
1: Ang gali, check. Daraza. Check, awak ma.
0: Time 6, ha?
1: Hello. Check.
0: Si Neil Jeff, sini maayong buntag, mga bayos. Salamat kayo, Neil.
1: Si Nita Balderosan, shout out, good morning. Si Mary Joy, yes, nakashare na ko. Aba.
0: Ako na ka na si Neil Jeff, ako si Nita Balderosan, nakashare na baka
1: po sila. Share na ninyo diya. Uy, naon sa day mo?
0: Sa mga taga-Canada, kang Neta Balderosa, hello, sa mga kadidyan diha.
1: Naghugas na kayo dyan?
0: Kamusta ito ang mga tapay-tapay? Hoy, kuhaan ko sa imong tapay-tapay kay Pinka ay.
1: Alang-alang, siyempre.
0: Ako akay, at least dunay buhak-buhak akong tapay-tapay, imo wa. Wala, gikuhaan ko, giti. Hoy, gisangit niya siya hang kuhaan.
1: Oh, diba? Oh, ana. Maring Erika, nagpula lagi na imuhang bukton. Dapit, gisop-sop na ni Edgar Maring. Aba.
0: Abot si Edgar. Ako yun ang ayaw di Edgar.
1: Gisop-sop na.
0: Ayaw na ebidensya.
1: Abot na si Mitsurong o magpasop-sop ba ni?
0: Abot na niya.
1: Oo.
0: Abot na daw na Mitsurong be.
1: Mapamatod din na, Mits.
0: Ang tapay-tapay. Thank you for watching.
1: Okay, sige na. Ay, asan ba itong kaliyating? Technical property na to.
0: Hello, ay, basig na. Nara.
1: Nara.
0: Nara, Nars.
1: Nara, Nars lagi. Live, pag-uni ba? Nara, Nars, nakita.
0: Hinay, ato ang internet, no?
1: Hinay? Hinay, Ken?
0: Ito, ano? Ay, gayos, usan di, ay.

0: Kaysa alam pa si, ano, si Alvin Gong, kamaring ko, lamihan ni Erika, lamihan ni Dr. Jack. Ano sa naman kita na sila? Ano sa nakalimutan ron na? Check.
1: Check. Ay, na, pangunay Alvin. Ay, lain like Alvin. Mangunay lagi ka.
0: Alas, sige, be. Mukha na sa kobe. Ah, sige. Hello? Hello?
1: Kabuhi ko sa misis si Alvin, oi.

0: Ay, salamat. Nahuman gyud. Nahuman gyud ma rin.
1: Bullseye gyud.
0: Bullseye gyud tani. Mary Joy, Agresmundo, eh, marikiri ka, bantay yun ka kay Maturjakan yun ka, siksira ba yun kay kamaring. Ay, Mary,
1: grabe. Ay, manurjak lagi mo.
0: Ay, mo, ano, eh, yun mo nang turjak ko na kong kauman.
1: Kana, kasuhan mo ka ng vowel vastus law.
0: Vowel, oh, kana nga, oy, kuya, biya kayo na.
1: Kuya, kayo
0: na, kayo na. Kaya na, kayo na, kayo na, sira na nga, pagkagawas ron.
1: Naba, naba, naba, di ay.
0: Anaoy.
1: Kaya na kayo mga valhog
0: na. Daga na kayo nga valhog na ng kwan, kaya na anti-vastos lo.
1: Kaya naonin mo na, makasulat ng babae no, naonin mga miss, imala ni mo, oy. Apit ikaw kasuhan na.
0: Wala nga, ano, imal, magkaayok ka.
1: Pero ang kakuan niya, kayo, may nga mo na nga, sige, be, ka nang, kisamay
0: mo.
1: Matot ikaw nung lamik ko, be.
0: Be, ano.
1: Ang sama na, be.
0: Ang sama na. Kala siya. Antay lamik lo.
1: Ano, di tamang ko
0: siya. Di tamang siya. Ano, hindi. Mapapil pa tana.
1: Kilamihan na, be, ako. Thank you for watching.
0: Ay, nako. Ay, sila ko, comment mo dahil. Share mo, ha?
1: Share ato ang live, mga ikal. Andili mo share.
0: Share kay, na, digid mo makatilaw na mo. Bahala mo.
1: Ay, nga, dili mo share, dili makatilaw na mo niya. Ang pinaka, ang mga nag-share,
0: makatilaw. Ana.
1: Kasi rin ko yung magtinilaway. Kita rin ko yung mga...
0: Yes.
1: Ang kailaw, eh.
0: Hoy, sa tapos si ay...
1: Tuberculiano, mutilaw po siguro niya, kagawatsing man.
0: Mga kwalis siya. Mga ama-amsad.
1: Mga siya?
0: Sige, 11,000 live viewers sa taga. Daghana niyo, oy.
1: Mga ba di ay? Daghana na, oy.
0: Grabe naman, mo. Kwan-kwan siguro na ninyo, oy.
1: Kapot lagi niya, og 20 lagi. Mo split yung itong adil sa kwan, studio.
0: Mga gani, kay kumabot.
1: Malingkuran akong itmi games. Kahala na yun.
0: Ako lagi, pag kwan, kaning mabot yung mga 20 mo. Bak-tumbling ko ba? Tukod ang tabarido, oy.
1: Hala, oy.
0: Ano, anaon ako, si, kani si, ikat sa duha kabayo to, ya. Kani si Mitsurong, baktamlingan ko ni ba?
1: Kasi, lami ka, Rika, kay Slim, ga, aba. Si Daria, eh, kakadaria di ay.
0: Kakadaria di ay, me.
1: Kakadaria lang ka, Alvin, oy, lahin na ni Alvin.
0: Kakadaria kay, kanto, di.
2: XFM.
3: Ang mga bukol-bukol.
4: Santol Plus Herbal Capsule na pamatutan epektibo.
5: Kailan nga nung nag-iinom magani Santol Plus Capsule tayo?
6: Oo, lagi sa akong ganlak. Nadako kayo. Amor nga nung itubo matudre. Kanya mo itong napahinod ko sa Compostela. O man mayo. Pwede mo ko sila diyo nga mayo ang mga bukol-bukol, mga glitter, mga almoranas. Balik ko dahil na nandit naman ang orhibo.
5: Kumusta tayo? Pag-inom ni mo sa Santol Plus Capsule?
6: Mga kapisimana. Nahinod sila.
5: Dako ang tapang si Mang Santol Plus Capsule.
6: Ako kayo mo na nga sige. Yan ako hantod karon.
5: Kumusta naman ni mo ang danlakong tay?
6: Awa na.
5: Wala na.
6: Awa na.
5: Okay na kayo.
6: Uli na.

sekali. Ini mau kita tulis budaya ni. Makamatman ko juga na sa kasbalik katulog. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dayon daw niya. Mahal akong tulog. Magdanggo na good ko. Kaniyat ko dili man.

0: sakit man akong dugan kung mainom kong tuba. Pero kung libre bitaw, dili magsakit akong dugan.
1: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
2: Exactly.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na ko kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Life North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corella, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Life. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao lang ibugna namo ning Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban ta sa pag-usuan.
2: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: This song is brought to you by Davao Light and Power Company.

0: Namatiga po ka mga higala sa XFM. Siyempre, atong oras sa Tibag Pilipinas, 5 minutos na nagkalabay sa alas 11 sa buntag. Marajig virgin. Ingat naman ko kanya ito ang mga DJ good. Mga DJ, kanya ito, pina-formal gina sila mag-adlib.
1: Yes.
0: Sample, ikaw, Bi.
1: Ha?
0: Sige, sample.
1: Kanitong sinata, gatod kanitong sa mga kabuton sa burag tambal kapsul kung mag-inom ka, maroon mo gagnayo. Sa burag tambal. Alam ba, kanitong tambal ba?
0: Burag kang mapalit.
1: Alam ba.
0: Ato na kanito sa Murag Pharmacy.
1: This program is brought to you by Murag Tambal. Kung mag-inom ka, maroon rapod gagnayo.
0: Uy, magkuhan ka na na kuya idea, magkuhan ka, magtukod ka na.
1: Mga tanini, wonder tandok. Tanini, wonder tandok. Ay, kung magkabalaga, kung mapakaga mga lamang nanap, mga kudra.
0: So, the panty host, dahil maklaro. Hindi ko gusto maklaro ako ang beautiful eyes.
1: Alam, ano?
0: Kay siloso niya si Edgar.
1: Yes.
0: Kaya lang mga igala, balik na sa pinakadidling na programa dari sa isla sa Mindanao. Kini ang...
1: Kung ako ikaw...
0: Okay, hapon ni si Maring Inda Erika, dalay guwapa, dalay mestan, sa hapon ni makapiyansa, antungon ka, mangunan, yung silingan.
1: Okay, as master ni tanini as useless.
0: Siyempre dahil ato ang oras, 6 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Oras, atod ka nato mga igala. Bisa ba mo din ang utana, atod ka nato sa Santon Plus Herbal Soup. Ang sabon mga igala nga, ay, the best ko ay sa inis sa ito ang mga gingi ay.
1: Oo, mga kuan. Kanang saan yung pangalan na? Kanang
0: labi na karoon mga marin kayo doon ay
1: mga sinking magkalot magkalot kayo sinking on ba?
0: Mga drift
1: mga drift
0: labi na karoon doon ay bahad sa kanang strong El Nino.
1: Mm-hmm.
0: Ay pagka doon ay tag-init mga igalang at panahon alam ang liki ginang mga kuan. Mangliki ginang kana ganing
1: mga samadaan sama karuhan na
0: mangliki ang mga kayutaan da sa hinungdan sa igangon ta nya ko igangon ta
1: kana
0: dilita kanang comfortable labi pag kanang manimaho magina basa kay singuton ka
1: mga list nga magina.
0: Yes, basta mga maring dapat pili ka sa imong sabon ha, ya patakang sabon anang mga sabon nga dili mga healthy
1: di mayo
0: basta imo ra po na sabonan ang imong kuan kanang usang sabon na kanang
1: alang kwan mabatangalan mo ng super wheel. Kana
0: oh nya basta nag makakuan ni mong pamanit makakuan mo mga bad radicals
1: magarasis
0: ka
1: ana.
0: So di ana ta mga igala sa Santon Plus Herbal Soap mapalit na sa mga pharmacy butika nga dol mismo sa inyo mga lugar. Ay naman ato sa layo ka
1: mapakaya mo Roro Bell kanang Ermoxil
0: usan na siya
1: Hero Borax kamukaw silopin
0: usay pinaka mantas ng ang imo na ilhan
1: kwan kanji Erbog yun
0: Erbog
1: Erbog ta.
0: Masa na ang immortal?
1: Ay, ayaw ka makasok si Gob.
0: Sabi naman ng mga
1: tao, bakit... Pakaloon naman ang kinantan yan.
0: Bakit hinire pa yan?
1: Oo.
0: Bigyan na nga ng bayan, pauliin na yan.
1: Pauliin na yan sa kanila. Hindi na mabalikin yan.
0: Oo. Mga maring, ato ang produkto, labi ato, mapalit ni Darias, ato ang Yes to Health Clinic and Pharmacy, nga makita ang Darias sa may door 8, first floor M Central Building, doon lang sa Mr. DIY Palikot sa Palingki, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City. Doon ang libre nga, check up gikan sa Miyerkules, kanto na sa Biyernes, pangita
1: yes.
0: Si...
1: Palangka!
0: Oh, si...
1: Palangging-ging kung mapalit mong bugas.
0: Damay ang bugas.
1: Damay ang bugas.
0: O kung mo, pa-check up ka, pangita si Doc
1: CJ. Kana, wala yun niya si Doc CJ ka ng guwapuhon, saktog lawan, saktog barog,
0: murag
1: John Lloyd ang iyang datingan.
0: Ang hinapay niya daw sa Murilag si Kuan, kana si Jau Mapa.
1: Murag Jau Mapa, murag siya si Ronnie Liang Ognaong.
0: Oo, ang iyang pamarog, taas.
1: Pamarog, kunya nga, may pagkapikotun may kamay, no kay? Ang nga, herbs, mag-KMs ni si Doc CJ.
0: Diba sa itiyan na rin.
1: Sa itiyan,
0: ang tiyan niya, doon nalang mga, siguro mga...
1: 12 packs. Mga 12 packs? Unong-unong man nasa Vegas.
0: Wala na kumaad sa kanan mga mudag hinabang kay dahan kayo.
1: Mga food packs.
0: Food packs na ito.
1: Ayaw, anak, may ring ba? Uy, nag-request si Ma'am Gregory Nerio Pebrero Era.
0: Sa
1: mga loader, request ko kanta Katipunero. Katipunero na, B. Tagayin na ni Katipunero, B.
0: Ang mukanta si Lulo Amado.
1: Si Lulo Amado. Aba, kana, sige. Si Mary Joy Chris Mundo sa man ni Maria Erika unsay name sa sabon kwan
0: gibalik-balik naman ako
1: gibalik naman ako gibalik-balik
0: ang sabon naman dari doka klase ni siya pili lang ka o gusto doon kang musamot kagkagwapa dari akas sa ato ang Santon Plus Herbal Soap unya ka musamot kag gusto ka musamot kagkagwapa musamot pa doon kagkahamis dari akas sa Clear Skin soap. Herbal Soap.
1: Ah, kana.
0: Herbal ya ito ang mga
1: herbal
0: sabon.
1: Na, herbal na, ha?
0: Mary Joy, ha? Dili na siya makadaon sa ito ang mga pamanit. Gani, mo ni ako ang ginanusnos, ako ang mga gingi.
1: Kana.
0: Labi na sa mga lagumon nga bahay sa ito ang kalawasan, sa kilikili, sa liog, sa ilok, o sa...
1: M. Sa payoye.
0: Thank you for watching.
1: Thank you for watching. Oy, si Sani. Dili ka lang ko maring Erika. Ha, si Edgar Ragyud Imoha. Sana o loyal. Aba.
0: Ikaw di ay mitsurong. Dili ka loyal di ay.
1: Dili ka loyal di ay mitsurong. Ha.
0: Kaya na ba ang mga dili loyal, no? Kay kuan ko na. Kanang... Kamuna sila ang kuan. Dugay.
1: Dugay kayo maansa.
0: Dugay pasabdon. Dugay pasabdon sa asawa.
1: Dugay muli.
0: Dugay. Dugay mo reply.
1: Dugay mo reply. Dugay mugawan sa balay.
0: Yes. Or dugay sa...
1: Dugay sa mamata.
0: Dugay mamata. But ay!
1: Ay, be. Asama na siya. Ay, ka lang.
0: Asama niya. Asang kantahan niya. Kana
1: lang kasi lolo sino yung mga tanah si eh sab.
0: Di mo ko kabawa ng katahan eh.

Kaya pala maputi ka, Maring Erika. Mora na kang teresa si Mami Josie gamit sa toan sabon. Go lang, Mami Josie. Go,

0: ito na praktisan, ito na praktisan.
1: Ito na, ang kuwala, ito na. I-research natin yan, mga narin. Kasi pinaadiri
0: si Mario, si Pinoco Mario, wala lagi po sa Gcash.
1: Nagra-Gcash
0: si mo diha, Mario.
1: Napagpalan sa ipuinto na.
0: Point mo, Japon.
1: Ingat kasi, naku. Morning mga marings, shout out na ako diri sa LTO Mati. Uh-huh. Will waiting sa transaction at tanaw po sa live dinyo offline pag yod.
0: Aba. Si
1: Jojo Isidro sa mga taga-Mati. Hi, hello mga taga-Mati. Hi,
0: Isidro. May morning mo na, Isidro.
1: Salamat kayo sa paglili.
0: Aba nga, gabi boy, nakatawa ko sa kanta. Aba.
1: Kanta pa gito. Katawa na si Mary Joy. Kasi
0: na kami, Mary Joy, magkaobali mo na si Maring Erika.
1: May ngon siya, Mary Joy. Apo po.
0: Ano, no?
1: Exchange of heart daw si Mami Josie.
0: Sa Chase of Heart, Chase of Heart. Sama na siya, ito lang kantahon kayo para din, sila madismaya.
1: Sige, takaay, media old.
0: Exchange of Exchange Gift. Of Heart.
1: Takaay, media, Sir Ken.
0: Ken.
1: Kanang kuan, Exchange of Hearts.
0: Yes, sige na, Ken.
1: Lahay po niya sa nga Ken, no? Kay, kuan, lahay po itong Ken nga, tapos Dabaw na.
0: Lahay po ito, kay kuan man ito, kanang, alang kwan magini kani kwan magini pure magini
1: pure ni siya
0: pure na magini siya mga kaagi kay matod pa ninyo nil duan ni GM
1: kami tulong ni JM Metsyorong loyal man ko o dili pa mi magkita ni aba gikuan giday ka gipunting giday ka
0: mantay ka pamatod eh na Metsyorong
1: kaya yung masunod nga kanta mga igala hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, mga marim, doon ay glutathione o collagen. Mapalit na sa mga pharmacy o butik ka.

0: sa kanta o siyempre katikon taha mga galagyatod kinato sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Mm-hmm.
0: O siga mga maring ang cognitive function sa imong utok, inumi ka na adlog-adlog, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga parmasyag butika nationwide.
2: Salamat kayo, Lady B.
3: Marong ka si Lady Patod og tingog, oy. Kantahan ako na, you are the reason by, gay tama Erika, sana you are the reason. Kantahe, gay, mga nga, gika ni Alvin Giguok.
0: Sige. Giguok?
3: Yeah, guok. Ano siya, baba, kantahan doon lang, you are the reason.
0: Di mo ko kamawa na, oy. Kay, kung ano, nagkuhin ka na.
3: Mag-YouTube lang niya, Alvin Giguok, para at least makakuan ka, mag-enjoy ka.
0: Not feeling well to date me. Kuya, may English.
3: Yes, akali naman, salamat, Mari Abama. Mami Juicy, salamat kaya Mami Juicy.
0: Alvin Guok, aba murag na din nilaing kuan na nilaing account ni si Alvin Guok. Gani lahi mo to nag-comment ganina?
3: Ha?
0: Lahi to nag-comment ba kining comment niya nga anak si Lucy. Niya pagkauman kay gi-delete niya damon lahi na pud ang si Alvin Guok na pud niya mo na pud mensahe.
3: Dakan man isa mga tulungan don ko.
0: Mga kuan. Aba nito tilap ng Erika mo prenda ba mo og ATM na wa gisod among ATM diri.
3: Ayaw gid mo ga kuan oy kay.
0: Dawat kay wa gisod ni.
3: But
0: anyway, mga maring, alas 11:19 na itong oras. Welcome sa ito ang live drama ni Ato Angelo Manahon.
3: Kung ako, ikaw.
4: Aduna ka ba isuliran nga dili nimo mapasaan nga ikaw rasuwata ka na o ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, maring Inday Erika.
5: My pickleball is useless because it's not useful.
4: Tia Daria.
6: Nakakukwapa nga kuya kay Kilay.
4: Og Master Inday Tanini. Ginilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.
7: Whoa, whoa, whoa.

0: morning, good morning, good morning to you.
1: Good morning, boys and girls.
0: Good morning, good morning. And how do you do? Good morning! Mayong buntag ka rin ha, Maring Erika o Maring Tanini. Itago na ako sa pangalang Umar. Mga Maring, nanako sa mga 15 katuig na wag yung taong ko'y uyab. Sukad-sukad, wag ko katilaw o uyab, mga Maring. Kabalo mo, kani akong suwat karyon nga gipadangat ako sa sinisubianan. Gusto lang ako tagaan ko ninyo kalinaw ganang katinawan ay ako problema karon. Lisod kayo mga Maring! Lisod kayo mga Maring nga muabot ka sa punto nga maipit ka. Barag-barag, wala na kaya, wala na kaya kagawasan mga Maring. Nasusama ka sa kaiyaga! Nga na-trap sa usaka kahon nga puno kayo og iring. Mga Maring, tungod na niya akong amahan, mga Maring, o ganiya akong pare, dirinig yung sugod ang ako mga problema. Parang masairan kung unsan yun ni mga Maring, say, unod niya akong suwat, kay pasinsya na kayo kayo nabasaring na sluha. Sugda na to sa sinugdanan mga Maring o inani mga pangitapon.

0: No dalagoy karuhon imo Umar ba?
1: Ben sa asa man atay? Murakulmaan ang putan yung krakisya niyo eh. Muramang seryoso mga imong dagway tay. Muramang...
0: Ayaw kong katawi kay... Support ko rin kay... Akong pagpangumaway ayo.
1: Ngano day tay?
0: Manon your own business. Sama day mong mga... Trada karon Mar. Sabay mong mga stepping ni mo ba?
1: Ah, naglaag ko tay. Barkada, billiard, basketball. Unsay mo duwag pickleball. Huwag kanang... Bisa kong sarap kayo mga kalingawan basta ka dilang binuang.
0: Wajog kay... Plano do nga... Magminyo.
1: Minyo tay?
0: Minyo ba kanang... Parang itong nga tag inigagabi, di sa kagrahan ng sampakikos yung minti.
1: Wala pa yung plano ito eh.
0: Matay daw mo nag... Gusto na kong maminyo na dyan ka kay... Gusto kong makikita kung usa yung hitsura siya kong apo.
1: Sige, mabot naman natay pero isa siguro ron.
0: Basta. Hindi ko gustong malangan. Gusto na ko nga... Magminyo na jud ka.
1: Tay,

Pili rin may dagas sa istorya. Nagsugod ka pala ako sa pag-ingon sa kong amahan. Ngayon ako paminyoon ko, no? Buto nga nagaligas ako, nagaliwaros dito mga maringwa, dito ko katulog, nagunahuna siyang istorya. Buto nga, di ba ako dito ko alas 12:01 sa gabi, eh, o ga? Ako siyang ipautanaw, ano yung mga panghitabo?

0: Visionex Plus. Ang Visionex Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Visionex Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: Tone Plus Herbal Capsule na.
1: Ayo.
2: Ay, Suki, balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
1: Ah, mahal lang. Good. O, tag piso niya.
2: Mm-hmm. Na, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
1: Ay, atay.
3: Exciting!
4: X-FM.
5: Dadpod, yung saan ko man ano, wala mo ka gusto ni mong anak.
6: Pare! Kung sabi niya itong kisabutan, pare? Nakahirambe ka sa kuwao ka... Kuwan, pare? May lotong tito, titi.
7: Ayaw pag balibad kay dako kong utang.
5: Tay, gusto mo ka tayo? May binyo ko na yung mga babae nga wala ko gusto na bisan gamay.
7: What?
6: Ibutang... Pare, parang gusto mo rin din eh. Parang mo balibad ang mga anak, pare.
7: Ay, wala.
6: Masingil yung ganak ko rin, pare.
7: Tiyaw rin mo niya, siyempre. Dahil ako diri.
5: Tay, ganda yung mga sumutin. Sabo tapit na di jug ko na masugot. Lain kayo nagdagway sa hara, umurag.
8: Hello, Tay.
5: Umurag.
8: Ayo.
7: Yutaan kayo na. Do, masulba na itong mga problema ang maminyo mo.
6: Pare, naman na.
7: Napantig masyakan, kalabitan, nagagbaka, kandik, kamauban pa siya masyakarnero.
6: Tama. Tama.
7: Pre, naminaw di ka.
6: Sara, anak. Salon.
5: Gino, nanas siya.
8: Ay, hello. Ay. Hello, Tatay Cindy. Kami na lang ko akong ikso, akong kuya. Kuya Jong.
7: Good morning, boys and girls.
8: Kuya Jong, mani akong kuya. Pagkuhan sila, pagpangay katahon ng Kuya Jong.
9: Mayang gabi eh. Mayang gabi eh, satanan.
6: Jong. Di alam ka, Jong.
9: Dirira ko.
6: Papa ko ni mo, Jong. Sinikalipot ka, Jong, ha?
9: Sorry pa.
6: Ayaw naman. Pare, Sara, ano yung mga manunod po? Si Omar.
5: Arudag po yan.
8: Hello, Omar. Hello, yung kagwapo rin, Omar. Lailang ganyan siya, pa.
5: Pare, ang kamot niya, bahong inununan.
6: Pare, yung sabi na yung mga nagpare. Masingil yung ganang maning isa ila, pare.
7: Ayaw lagi, sige, yama-yama ba. Gusto ba kang, kuwan, giling, ipapresyo ko na ni pare kay dako kong utang tungod sa madyong kanyan to.
5: Ano, imong mo itong utang tayo? Ako may imong tuksam da. Ikaw na kang minyo ng sara na yun.
6: Parang alanganin kayo mga anak pare. Sama na yung sara. Nagsabot at pare. Nagsabot at nga. Kita yung duhang mga buwan na yan eh.
7: Tiliyo ka ng gamay namang sitol na eh. Gamay na lang ka ng ikaw sabay. Mas gusto ka makatilaw niya kung julin kang napulo ka spray.
6: Biyasa na ito sila pare.
7: Kwan-kwana.
6: Pare, biyasa na ito na mga anak pare para magkasinabot ko silang doon pare. Magsiyata na rin pare.
7: Kung gusto negatib na balita, sumbago walo po ang ganda ka.
6: Jong, risata Jong. Anak, Jong.
7: Tara pa.
5: Gido.
8: Hi, Omar.
5: Ay,
8: Omar, kung magkadayon kita sa itong kasal, Marno, kay, talaga, invitahan kita sila si Mami Josie, sila si Alvin Goong, kung si Juanito Tilang.
5: Simba ko yung taon.
8: Si Metsiorong po, para mabigtian na siya.
5: Simba ko yung taon ni Muda de Sara, dito ko makigminyo ni Muda.
8: Ano ko pang inana ko?
5: Tanawar ko na yung mong liyong, doon na yung mga dekandalikdik.
8: Uy, kwan mo na siya, uy, kwan mo na siya, kanang bilas mama na. Ito raman yung tanggalon, uy, matanggal raman ni.
5: Si Bilasma, si mong kigol.
8: Kailangan yung kagayo ay. Kamilong ka, wait ko dyan mo, nag-iyan ang mga akong ipamana na sa kong kwat, papa.
5: Balag.
8: Lapad kayo nga akong kalubin.
5: Adam, mawalag mamatay kong pobre, di po kunin mo.
8: Grabe po ka pa kayo, Doria. Pa! Pa!
6: Oh, gusto ba rin? Nagkasinapot na ba mo?
7: Okay naman siguro, pre.
6: Pare, basta kaya ka itong schedule sa ito ang pamalay, pare. Karong sunod ang law, pare, ha?
7: Walay problema.
6: Karong discoming sunod simana.
7: Walay problema kay kinya kung ulitaw ka si Omar. May imog na yung simog ang anak ni.
5: Apan pa, sumutaw nga, hindi ko masugod.
6: Pare, kung salis eh. Usaman, okay naman na yung mga anak, pare.
7: Gabay na namang hilot na din. Taon-taon pre, okay na din.
6: Pare.
7: Murang nag... Di pa siya kadawat kay ba kay nagkalitan pero madam lago kere ni pre.
6: Basi pare, isinti lang pre. Kana pare, mangandam na biya ko pare.
7: Manggawa siya ta pero mas maghawak sila ba?
6: Basi pare, sige pare.
5: Pita ni kikiyan.
8: Saman, saman ma.
5: Ayaw.
8: Ali, drigod
5: ma. Ayaw, isabak mong ganago.
8: Ito ko, ito na yung mga guwan may mga badido yung biyong. Saman ni, maraming gilahila nga ni Pilits Bato.
5: Alain na ni mong naong dahil sa raw eh.
8: Hindi, ayaw ma.
5: Maraming kagka ng buruprag nga wakaka.
8: Ang hapito biyata mong kasulunan ba yan? Kasulunan mo, magkasala biyata ka. Mga nabantay ka ha.
5: Tabang.

0: Muraga na corner yung kong mga maring. Naglagot ko sa kong amahan, kaya nagsitil na silang duhan, nagsabot na sila silang iyang kumpare nga si paring Tribune, si paring Tulindoy niya, kay kaning magkuhan, kaning namalay na niya, sila rin nag-istorya na sa itong anak niya nga si Sara, sus, pre-Tribune, takla, agdagway, mga maring, uy! Digin madatawag yun itong barangay maring, isa kong saon. Napaitil nga, murang ka ng tilis baka? Ya lampan pa yung kayo mo nang pinaypay ka na mo kaging limaw mo hubas ko ng limaw mo kaingon lang yung grabihan ginanaw sa mataw niyo eh.
1: No.
0: Ang matiis mga maring kabalo mo imagina mo rin ka ng elementiosis mo. Hindi na gumakaya mga maring apan ang akong amahan gusto mo yun sila kayo mo rin girito mo yun miniyay mo rin ng gibuya biba. Nagkaduol lang ang amuang mga amuang kaneng kasal mga maring amuang kaneng tawag aling pamalay huwag inani mga panghitabo.

0: Mar, hapit na nabigay na ito pamalay, Mar. Painitin na akong kuto-kuto, Mar. Bikin pa doon na magiging kasal, Mar.
1: Kuan rin yun, kuan, ini tubig. Gusto ko lapuan.
0: Masamang ka, Mar. Ano naman yung gano'y mo pagbigyan, Mar?
1: Kasi pagbigyan siya yung mata.
0: Nagsabot na ba na yung mama, yung papa, akong papa, ha?
1: Nagsabot lagi sila niya.
0: Pero ano nga nila, hindi okay na ba yung yugo? Kay ako, sulat yata ka, nakarbigay ng uyab sa kuwa sa una. Pero sila, sila ang Alvin Gook, ng uyab. Huwag yun na ako lagi sukot.
1: Okay, kaya namin yung animo, si Alvin Gook na eh.
0: Di ko ano eh, kaya parang nagbayot. Isang punta ka sa kumpa. Narama kong kuya, kuanda, jong-jong niya. Kuya Jong.
2: Isa man.
0: Kuya Jong ko si Kwan, mamurang lain ba siya, Kuya Jong?
2: Ikaw, bay, ayaw pag Kwan hab. Perkaton ka ron.
3: Ayaw naman.
2: Hashtag, di ko gustong negative.
0: Ama, sige. Walang sana may nabasalo din ako, Kuya Jong-Jong.
1: Kumutingog, kuya, kay... Skaram to na ako. Sabi ni, gusto magmusukot pag maging minyo. Sige, ako may gugmani mo. Okay na rin siya mo, hey. Nagkanang mag... Kuwanta ko, ako may gugmani mo.
0: Ano di ba ko, ano di ba may gugman ako? Ano di ba may gugman ako, be? Nga, di pa ka na? Nga, swerte na kaya ka?
1: Ah, bisa pa kung sa dako na mga yuta, ano yung guni mo?
0: Nakakay ko lang sunisan, ah, siya rin di ka traditional kao, nakakay ko lang sunis, o ganang akong rambutan. Napadyo ko'y durianan. Ah, napadyo ko'y kalubinan, siya rin di ka mabakang, ah, nag-ikaw mo, kuwala na, tulog ko na kay Tari ako nga.

lain ma kanang maduulan mga maringa kanang ma kanang matambagan jud kung maayo ba. Mga maring, tambagi ko ninyo bing maluoy mo. Magpaabot ko sa inyo mga tambag mga maring kay karong mga tulo na lang jud kadlaw mga maring. Wala yun, judgment day na. Magpaabot ko sa inyong tambag. Dinilalang kutob. Omar.

0: me! Help me! Help me! Mga katropa. So, mauna yung mga problema ron niya Maring, no?
1: Ha? Yes.
0: Ay, mura makaingon yun daba grabe naman ang kuwan. Ay, mura man si Nelson Vergara.
1: Nagali mga anak, mga kanang-ganang mga ganikanan, mga kanang... wasli pakialam sa gibati sila ang anak kong gusto ba ni kana sa mga uyon ba sa mga desisyon ang ilahalang gusto nga matuman ang ilahang kagalingon nila nga mga interes
0: kani dinoni ni tabo ha kay ako napugoy na ako na may mga inani nga tabo kay ilan ako no actually ang kaoban sa dako ni sa trabaho sa una kani yang anak niya nga babae Maring naiuyab nga kuan Pinoy. Onya kay naman to'y masulod dito sa ilahang bar nga kuan kanang foreigner ba gusto ato nga amiga sa iyang mama
1: apam
0: oh apam ba gusto siya ay di ba to kanang to yung anak atong apam
1: kay basig ano na siya apam siguro ano
0: gawas ka dako kanang kuan yun sa pakikers yun kaayo so karon yak nagbinyo magin sila atong iyang wag siya nituman siyang iyang inahan
1: may
0: ginoo ko gikuan man ay mura magkanang gikalaban man siya siyang inahan
1: wala oy
0: oo iyang inahan nga kuan pero yang ina niyo makita mo sa gawas maayo kayo pero sa sulod sa balay pero si mangtasa
1: mantas tay kayo
0: so ni mga inaano no, kanang murag inaani ni tabuan ning kang kuan ba Umar ba nga oo kaniya kuan ba ning kaning utang sa ni murag ibadya sa utang muna ni Ron
1: ang nakakuan ani ang naka advantage ani Maring kan ngadto kang Umar kasi may lucky.
0: Si lucky unya karon.
1: Bayad man ta si kuan, babae na kagusto pero kung ako ikaw Umar okay ra
0: oi. Oh, eh, bisa ka di gid madada nya napitil nga batis nga murag limpintayosis.
1: Ya Maring humulan din na kuan di.
0: Unsa?
1: Og salik. Og salik nga ma. O di ba kaya na lang ipamintino niya og inom og Santon Gold Coffee Mix.
0: Pwede, pwede. Ano?
1: Yahanus no sag baig sabon nga kanang clear skin herbal soap.
0: Oh, kana.
1: Oh, basta na ma. Ay, wala imposible.
0: Kalang ilimpitayosis, pwede na imno ni mong kuan. Santo Normal, Santo na Plus. Ato Santo. Oh, ato mo. Tapay imno ni mong Santon.
1: Santo Plus Herbal Capsule.
0: Capsule. Okay. Kaya nga naman. Naman na siya yung mga kuan. Bumugamay na.

0: Kaya kanang elementayusis biya mga.
1: Gusto din naman rin.
0: Kaya kanang murag agilipantig. Kita kanang murag agilipantig patiis. Kaya naman inana ba? Kaya naman kaglamok ba?
1: Nagkukayo?
0: Oh, ana. Oh, inana. Murag inana.
1: Murag mga obis?
0: Murag inana ba? Kaya live ito. Obis. Dako yung kayo siya. Kuhang yun. Sakit mo kunang elementayusis. Pero dili ito elementayusis siya. Mura lang.
1: Pero lima hawe. Ingin pa si Nelson Vergara nga shout out mga maring sa Motor Pool sa Santo Tomas. Hoy sa mga taga Motor Pool sa Santo Tomas.
0: Yes.
1: Lalo diyan si Mas Inday Karing.
0: Ah.
1: Napod na tong ato ana, napod na ngigat si Mas Inday Karing.
0: Ala sige.
1: Kaya nalang ka sa ko maring dili jud tika balibaran. Bisagat sana basigtuad naliskad bahalag maabag ni si Alvin gumuok. Mare sa kagining niya nga libido maayo ra buntaga.
0: Mao gyani.
1: Kung ikaw opaw ingon pa si Lotsky.
0: Nanadani mo sa request pamilya.
1: Ni kagyo
0: na zan.
1: Takyot sa rabbit color pink abay. Ingon pa si Lotsky. At least iya hang gikuan.
0: Yeah, appreciate.
1: Gidayeg nga imong tapay-tapay.
0: Yes.
1: Ako ang tapay-tapay man, wala gina kadayeg.
0: Wala kadayeg ana imong tapay-tapay. So salamat kani mo na Lotsky.
1: Sige labi, pamatot ikon ninyo mga igala ato ang hotline 0966-306-9569. Mm-hmm. Let's make mga higala 0966-306-9569 ang ato ang hotline alang sa gusto manawag live on the air. Bahala di mo matambag mo, di ba mas kahangin na bahala na mo diha sa mga nakaroon na mati sa pagadian.
0: Basta pagadian na. Salamat kanyo tanan dyan. Shout out ako sa mga amigo dyan si Bro Bisoy.
1: Mm-hmm.
0: Si Bisoy Librado Sanoy. Salamat kayo na bro sa imang paminaw.
1: Sa panapit ka ron mga namati dari sa Jensan.
0: Yes.
1: Dyan sa may kuan. Dyan
0: sa may Makpar. Dyan sa Labangal. Dyan sa
1: kuan. Ano sa itong lugar?
0: Dito sa kaman to. Dito pa naman to sa Labil to.
1: Dito na Linuga no?
0: Dito napit. Sa may Glan. Salamat kayo yung tanan ha. Mga taga Silway,
1: mga taga San France, mga taga Butuan, Bayugan 1, Bayugan 2, ngadto na sa 5. Nabay na 5.
0: Na, abak yan nag-jis.
1: Ano di ay?
0: Ah, di sa may Atcho Boulevard sa Davao City.
1: Di sa mga taga Srine Hills.
0: Taga Srine Hills, taga Tugbok, taga Mintal, taga Kalinan, taga Atcho Boulevard, sa may Piapi. Tanan yang alaminaw na to, kabalumig gala, lalong-lanong na sa Tadiano, sa Bangkiruhan. Mabuhay kayo lahat.
1: Alo, sige, ito rin tambagan eh. Kaya nanigingon din eh. Tambagin na ninyo na.
0: Tambagin
1: na. Makakutlo sa mga pagtulunan, mga marin.
0: Yes. Well. No, ito rin tambagan si Omar. Omar!
1: Yes, Omar!
0: Kung ako ikaw, Omar, no, imula lang yun na kung narana ni mo, it's a matter of choice, mga na siya, Omar. Kung gusto ka ga, imong asawa ni mo nga, kwan, imula lang ang well, sugali na kasi total. Ay, ahay man imong kinabuya na huwag mo na imong asawa kay...
1: Lagan, ikaw'y kaila, mas lala pa ang problema ha.
0: Ay, ditagan, oy!
1: May tikapin ang iyong edad, ang iyong kuan kay kuan. Ang iyong babae nga ni kuan siya kay mga 70 kapin na.
0: Nakikailan na, oy.
1: Nakikortahan man.
0: Oh, basta kayo
1: mo may naka-interest. Oh,
0: okay na, oy. Okay na, oy. Marag kagwapa ni Ma'am Lia, manalaysay ba? May naalam ba?
1: Mistisa, mas siguro si Ma'am Lia.
0: Ah, oo. Gwapa gano'n si Ma'am Lia, yun.
1: Mistisa ni siya.
0: Mga taga-turil, no? So,
1: mga taga-turil. Kisa pa yung mga mistisa hon diyan, nga mga naminaw, nagtanaw ka ron. Good morning yung hulot, mga mari. Sige, padayo na sa
0: patambang. Moto, Omar, no? Padayo na lang, Mar. Kay total, Mar. Kaning itong kinabuhi, Mar. Kwan naman ni Mar. Gusto kita ka ng haruhay ng kinabuhi. So, pag kuan lang, imo lang nga, makwartahan man yung ka naman. Kay, ikaw, imuha man ng mga pilag-hektarya ang kalibin na niya. Mga kamanggahan, lansunis, o kaning mga rambutan, mga durianan. So, imo lang nga, ipakwani mo na, ipabusan, uso na malaro ka na, injik-injik ka, maring ka na, pampapayat.
1: Pampapayat.
0: Ngayon, ipabilo ni mo na. Di ba?
1: Kwartahan ko niya.
0: Oo, kwartahan. Di ba? Kung gusto nyo ka makatipid ka, wakag puno ni mo ng tubig, yung washing machine, butangan mo na kusali, kung chlorine ba na niya, bungoman, butangan mo.
1: Powder
0: eh. Oh, ihumuli mo ng 30 minutes. Puti ilagay na lagi.
1: Oh, gadi pag yun mga kuhan, di pag yun mga puti, yatak-yatakan yun.
0: Yatak-yatakan lang mo na ta. Ano lang, no?
1: Tagod ka, globi mo rin. Sabuli mo dito, ibang patuyo ka rin po di mo another 30 minutes.
0: Ano? Simple.
1: Na sagulan mo gamay yung balas.
0: Aron
1: nga inag-ana niya maring.
0: I-mix na gila ni mo.
1: I-mix ka rin mo.
0: Ibuhos. Ibuhos na ni mo maring. So, ano?
1: naman
0: amaring. Mao ra kinala no sa Umar no. Mao ra na Umar ang among matambag nimo kay si Pre. Gisod bang gigtambagan ka namo og taman ya. Hindi ka pugka pugka mo tuman. So anala na Umar no sa dagang salamat kay Umar no sa imong pagpadangat diri sa ato ang suwat diri sa tong tulubanong. Kung ako ikaw.
1: Ato dog mapuhon mga higala. So once again, thank you.
0: Thank you for watching.
1: Ato duhanan be. Thank you for watching.

0: Usa ka ba na nasakpan siyang asawa ba? Nganay uyap nga 10 anyos. Apan na sa pagsuta sa asawa. 23 anyos na di ay. Pero kung bungot, ito yung mga higala.
1: Hawa! Ayaw!
2: Mga katupa,

0: Santon Plus Herbal Capsule na. Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Ang mga

Minimum kita tulog ko dahil yun. Magkamatman ko, dugan na sa kasbalik katulog. Lima na din ka, tuwid na din ito, makatulog dahil yun. Bako niya, kumayal ako ng tulog. Magdami yun, nagod ko. Kaniyad ko, dili man. Basta mag...

0: kamatian sa imong una ni mong bana.
1: Hi. Nahilo sa balanghoy.
0: Uy, ang ikaduha ni mong bana, usig kamatian.
1: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balanghoy.
0: Katong ikatulo ni mong bana, usig magiging kamatian ato.
1: Mau-mao pod. Nahilo pod siya sa balanghoy.
0: Muba? Diba, naman kay ikaupat nga bana? Usa man pod gikamatyan aton niya?
1: Ayaw saba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
0: Di ay?
1: Gahay mong kay ulo. Man mo kawag balanghoy.

0: Broadcasting live from the Tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network.
1: 95.9 XFM Jensen.
2: Exciting.
3: Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
4: Ang mga pauning headlines sa Titsarin Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, VP Sara Duterte nagsumiti na ng sagot sa NBI laban sa aligasyon ni Rodolfo Gracioso Jr.
5: Impeachment trial day 36 ni VP Sara Duterte na unsyame kaninang umaga dahil may sakit umano ang isang private prosecutor.
4: Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, itinuturing na fugitive. Matapos ang arrest warrant, Leviste planong humarap sa korte.
5: ERC may pit na binabantayan ang presyo ng kuryente sa harap ng El Nino.
4: PBBM at Department of Education, katropa, kinilala po ang nasa 8,000 mahigit na mga learners na lumahok sa PISA 2025.
5: Sa balitang regional, SK Chairman ng Barangay na Lusdan Barbaza Antique, inakusahan ng umano'y irregularidad sa paggamit ng pondo ng barangay.
4: Balitang international, Japan nais patatagin ang relasyon sa China.
5: Sa balitang showbiz, Rob Ginto, kinumpirmang hiwalay na kay Yasser Marta.
4: At sa sports natin, mamaya NU Bulldogs nagbalik sa winning form sa UAAP.
3: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, pananghalian na po ngayon. Umaambon, ingat po kayo dito sa Metro at Mega Manila. October 8, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayong sumasa inyo sa iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
5: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
4: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
5: Ako si Brian De Paz.
3: XFM News Nationwide.
4: Hindi personal na haharap si Vice President Sara Duterte sa National Bureau of Investigation o NBI kaugnay po ng mga aligasyon ni Rodolfo Gracioso Jr. ayon sa kanyang mga abogado. Sa halip, isasubmit ng kampo ni Duterte sa NBI ang kanyang affidavit at mga ebidensya kung saan tinututulan nito ang 29 na pahayag na tinawag nilang false statements ni Gracioso. Sinabi ng NBI na rerepasuhin naman at iba-validate nila ang affidavit, mga larawan at iba pang ebidensya ang isasubmit ng kampo ng Vice Presidente. Sa apidabit po ni Gracioso, mga katropa, naghatid umano siya ng mahigit sa 2 bilyong piso kay BP Sara, 1 bilyong piso kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, at 100 million pesos kay Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na sinasabing nagsimula pa noong taong 2018.
3: XFM News Nationwide.
5: Impeachment trial day 36 ni VP Sara Duterte na unsyame kanina umaga dahil may sakit umano ang isang private prosecutor. Narito ang report. Naunsyame kaninang umaga ang pagkapatuloy ng Day 36 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos umanong magkasakit ang isang private prosecutor. Hiniling ni House Prosecutor Terry Ridon sa Senate Impeachment Court na unahin muna ang pagharap ng financial analyst witness sa paglilitis ngayong araw. Ayon kay Ridon, may karamdaman umano ang presenting lawyer para sa testigong mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR kaya nais nilang mauna ang financial analyst. Tutol naman dito si Defense Counsel Sheila Sison. Ayon kay Sison, hindi dapat ang depensa ang mag-adya sa pagbabago ng pagkakasunod-sunod ng mga testigo dahil ang prosecution ang kailangang mag-adya sa kanilang presentasyon. Kaya naman nagkaroon ng maagang recess at hindi muna itinuloy ang mga nakatakdang paglilitis kaninang umaga. Inaasahang magpapatuloy ang impeachment trial mamayang hapon para sa pagpapatuloy naman ng mga pagdinig at presentasyon ng prosekusyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
4: Sa kaugnay pong balita, pinuna ni Senate Presiding Officer Chis Escudero ang Assisting Counsel ng Prosecution matapos hindi agad maibigay ang dokumentong ipinakita ng House Prosecutor sa isang Manulife Philippines Executive. Iginit po ni Escudero na dapat nakahanda ang Assisting Counsel ng kopya ng mga dokumentong gagamitin sa pag-cross-examine o kay pagtatanong sa mga testigo. Sinabi pa ni Escudero na ang hindi pagkakaroon ng kopya ng dokumento ay maaaring magdulot po ng pagkaantala sa impeachment proceedings. Samantala, naitala kahapon ang pinakamahabang sesyon sa impeachment trial ni VP Sara Duterte matapos itong magtagal ng 9 oras at 25 minuto.
3: VP Sara, absuelto o konviktado na impeachment coverage.
5: Binigyan din ni House Private Prosecutor Lorna Capuna na maaaring magpalakas sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte ang pinal na desisyon ng Commission on Audit o COA na maipabalik ang 73.287 million pesos na confidential funds ng OVP. Anya masaya ang kanilang kampo sa naging ruling ng COA. Ayon kay Kapunan, maaari rin nilang hilingin sa Senate Impeachment Court na isama sa records ang COA resolution bilang ebidensya kaugnay ng aligasyon sa paggamit ng confidential funds. Samantala, sinabi ng OVP na sa oras na makita nila ang kopya ng desisyon ng COA, maghahain agad ang kanilang kampo ng tugon sa pamamagitan ng legal at institutional channels.
3: XFM News Nationwide.
4: Hindi pinayagan ng Sandigan Bayan ang hiling ni dating DPWH official Juliet Calvo na isilalim po siya sa house arrest matapos siyang ma-stroke. Sa halip, pinayagan lamang ng 6th Division ng Anti-Graft Court na manatili si Calvo sa Philippine Heart Center ng hanggang 30 days para sa kanyang pagpapagamot. Pagkatapos nito, ililipat siya sa Quezon City Jail Female Dormitory habang hinaharap ang kasong malversation kaugnay po namunoy anomalya sa isang flood control project sa Oriental Mindoro. Sa kanyang liham sa korte, sinabi ni Calvo na isinugod siya sa ospital noong August 5 matapos may stroke at nahirapang gumalaw at magsalita. Si Calvo ay isa sa mga co-accused ni dating kongresista Saldico sa multi-billion peso flood control case.
3: XFM News Nationwide.
5: Nakakita ang Commission on Elections o COMELEC Political Finance and Affairs Division o PFAD ng mga hindi tugmang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta tungkol sa mga pondong natanggap niya mula sa mga kaibigan na umanoy campaign donations. Sa pagdinig ng Sandigan Bayan, sinabi ng COMELEC o ni COMELEC lawyer Victoria Besinyo, ipinahiwatag ni Marcoleta na ang pera ay donasyon para sa kanyang 2025 senatorial campaign. Ngunit sa verified position paper na isinumitin niya sa COMELEC, sinabi umano ng senador na hindi layunin ang naturang mga donasyon na impluwensyahan ang resulta ng halalan at bahagi ito ng kanyang personal na pondo. Gayunman, nilinaw ni Besinyo na walang categorical finding ang PFAD kung ano talaga ang nature o pinagmulan ng mga pondong natanggap ni Marcoleta.
3: XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, itinuturing na ngayon na fugitive ng National Bureau of Investigation. Ito pong si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Matapos maglabas ng arrest warrant ang Makati RTC, kaugnay ng kasong paglabag sa Public Service Act. Ang kaso ay sinampalaban kay Leviste at dalawang opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation ay dahil umano sa kabiguan ng kumpanyang tuparin yung obligasyong magbigay ng kuryente sa mga unserved at underserved na lugar alinsunod sa congressional franchise. Ayon sa Department of Justice, may prima facie evidence o sapat na batayan para po ituloy ang kaso laban sa mga akusado. Nasa ibang bansa ngayon si Leviste at ayon sa NBI, kinakailangan niyang personal na sumuko o kay maaresto muna bago siya makapagpiyansa ng nasa 72,000 pesos. Samantala, sinabi naman ng kampo ni Leviste na wala pong nagawang krimen ang kongresista at iginit na hindi saklaw ng Public Service Act ang kanilang kumpanya habang itinakda na ng Korte sa October 26 ang kanyang arraignment.
3: XFM News Nationwide.
5: Sa kaugnay na balita, plano ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na umuwi sa Pilipinas at personal na humarap sa korte para magpiyansa kaugnay ng arrest warrant laban sa kanya. Ayon sa kanyang tagapagsalita na si Attorney Tony Lavinia, uuwi si Leviste matapos ang gamutan ng kanyang ina na si Senator Loren Legarda na kasalukuyang nasa France. Dagdag pa ni Lavinia, kukwestiyonin din ang kanilang kampo ang anumang hadlang para kansilahin ang kanyang pasaporte tulad ng kumakalat sa ulat tungkol sa red notice ng Interpol. Anya, hindi maaring i-apply ang red notice sa kaso ni Leviste dahil sakop lang nito ang mga serious crimes.
3: XFM News Nationwide.
4: Ito po yung latest sa inaabangan ng maraming balita rin. I-refund ni DILG Secretary John B. Corimulla ang 28,011 pesos na ginastos naman ni Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio para sa kanyang drug test.
2: Kukunin ko sa DILG namin yung number niya, tapos i-gcash ko sa kanya. Ako natatawa lang ako sa kanya, hindi ko alam sa kanya.
4: Agad naman pong sumagot si Respicio kung saan ibinahagi nito kaagad sa social media ang kanyang GCash QR code, yan o, para sa reimbursement.
3: XFM News Nationwide.
5: Mahigpit na minomonitor ng Energy Regulatory Commission o ERC ang presyo ng kuryente sakaling maapektuhan ng matinding El Nino ang supply ng enerhiya. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni ERC Chairman Francis Saturnino Juan, maaring bumaba ang kapasidad ng mga hydroelectric plant dahil sa mataas na temperatura habang maaari ring dumami ang aberya sa mga power plant. Kapag lumiit ang supply kasabay ng pagtaas ng demand dahil sa matinding init, maaari itong magdulot ng pagtaas ng presyo sa kuryente.
6: Ating mga utilities, ang kanilang naipapasa lang ay kung ano yung halaga ng kuryenteng nakuha na nila at naisupply na sa kanyang mga customer. Meron talagang lag doon sa pangungolekta ng generation cost mula sa mga consumers at ang mga utilities natin, sila ay nangongolekta lang nito on behalf of the generation companies at walang napapapunta sa kanila.
5: Dagdag pa ni Juan na babantayan ng ERC ang mga generator at iba pang market participants upang matiyak na sumusunod sila sa mga patakaran at walang sasamantala sa sitwasyon.
3: XFM News Nationwide.
4: Nasa 700 million pesos na ang naipamahaging tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga magsasaka apektado po ng El Nino dyan sa Cagayan at Isabela. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni DSWD Secretary o Assistant Secretary Irene Dumlao, mga katropa, nagpapatuloy po ang tanggapan sa pagtugon para sa mga pangailangan ng mga Pilipino, lalo na mga sektor na labis na napektuhan ng tagtuyot.
7: Ang target natin, makapreposition ng around 5.9 million family food packs. Kasi, George, ang sinasabi, may mga lugar na makakaranas ng matinding drought and some areas will also experience intense rains. So, we're prepositioning goods in over 1,000 warehouses para matiyak na handa tayo, no, sa anumang maging epekto nitong El Nino phenomenon.
4: Si DSWD ASEC Irene Dumlao. Dagdag pa ni Dumlao na kailangan po magdeklara ng state of calamity ang isang lugar na ma-activate din para ma-activate ang emergency cash assistance. Pero nilinaw rin na hindi naman kailangan ng state of calamity para tumugon ang ahensya at magbigay ng food packs, non-food items at tubig sa mga apektadong pamilya.
3: XFM News Nationwide.
5: Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Department of Education Secretary Sunny Angara ang 8,702 learners mula sa 208 na paaralan na naging bahagi ng PISA 2025. Isinagawa ang pagkilala nitong September 28 matapos maitala ng Pilipinas ang pinakamataas nitong performance sa PISA mula nang unang lumahok ang bansa sa International Assessment noong 2018. Binigyan din ni Pangulong Marcos na ang resulta ay patunay ng mga hakbang at reformang patuloy na isinusulong upang mapabuti ang sistema ng edukasyon sa bansa. Kasabay nito, nananawagan ng Pangulo para sa mas ligtas na mga paaralan kasunod ng pagkondena sa mga insidente ng school violence na naiulat nitong mga nakaraang buwan. Dumalo rin sa programa ang mga opisyal ng DepEd, Pasay City LGU, education partners at stakeholders, gayon din ang mga paaralan na lumahok sa PISA 2025.
3: XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, ang Philippine National Police pinalakas po yung emergency response gamit ang 130 na bagong motor. Katropa natin sa Balita Earl Solidar, XFM Mega Manila.
3: Live!
8: Pinalakas ang Philippine National Police o PNP ang kakayahan itong tumugon sa mga emergency matapos i-turn over ang 130 Unified 911 Emergency Response Motorcycle sa Police Regional Office 4A. Pinangunahan ni DILG Secretary John Vic Remulla ang turnover ceremony sa Camp General Vicente Leib sa Calamba City, Laguna, kasama si PNP Chief Police General Jose Melesio Natates Jr. Ipakakalat ang mga bagong motorsiklo sa mga police station sa Laguna at Batangas, partikular sa mga lugar na nangangailangan ng mas mabilis na mobility para sa pagtugon sa emergency calls at iba pang insidente. Ayon sa PNP, bahagi ito ng pagpapalakas ng kanilang operational capability upang mas mapalapit at mapabilis ang serbisyo ng pulisya sa mga komunidad. Para sa Kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Irv Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila,
3: XFM News Nationwide.
5: Itinanggi ni Interior Secretary John Vic Remulla na bumili ang DILG ng mini firefighting vehicles na nakakahalaga umano ng 10 milyong piso bawat isa. Ayon kay Remulla, ang maliit o maliliit na three-wheeled firefighting vehicles na kumalat sa social media ay binili ng Nueva Ecija Local Government Unit at hindi bahagi ng procurement ng DILG. Nilinaw rin ng kalihim na ibang modelo ang planong bilhin ng DILG na may kapasidad na 750 gallons at mas malaki kaysa sa mga viral na sasakyan. Plano ng DILG na kumuha ng 1,500 na bagong fire trucks para sa mga local government unit sa buong bansa sa loob ng susunod na isa't kalahating taon, kabilang ang procurement mula sa South Korea. Samantala, sinabi ng DILG na layunin ng procurement na tugunan ang kakulangan sa firefighting equipment at mapabilis ang pagtugon sa sunog at iba pang emergency.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
4: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, katropa. Live din po tayo sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 107.1 Tagum City, at XFM 93.3 Antique.
3: Balitang regional.
4: Diretso na tayo sa balitang probinsya sa Palawan. Merong 100 taong gulang na lola sa Agutaya ang tumanggap po ng 100,000 pesos din mula sa National Commission of Senior Citizens. Katropa natin sa Good News, Gerald Gales ng XFM Palawan.
3: Live report.
9: Isang lola mula sa Palawan ang tumanggap ng 100,000 pesos mula sa National Commission of Senior Citizens o NCSC ng DSWD. Siya si Lola Siriaca Gonzales Yala na mula sa munisipyo at isla ng Agutaya na nagdiwang ng kanyang kaarawan itong October 5, 2026. Ayon kay Lola Siriaca, isa sa dahilan kung bakit umabot siya ng 100 years na muhay siya ng walang kaaway at hindi bugbog sa stress. Si Lola ay malakas pa. Siya mismo ang nagtungo sa opisina at siya mismo ang nagkwento ng kanyang buhay at pagpapasalamat. Ayon sa DSWD, ito ay bilang bahagi ng pagkilala at pagpapahalaga sa centenarian sa kanilang buhay, karapatan, karanasan, karunungan at ambag sa pamilya, komunidad at bayan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
5: Davao City, ginulantang ng tatlong magkakasunod na hold-upan. DCPO naniniwalang isang grupo lang ang nasa likod. 500,000 piso reward. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
10: Kinumpirma ng Davao City Police Office na tatlong magkakasunod na insidente ng pangho-hold up ang naganap sa Barangay Matina Playa at Barangay Matina Crossing sa Davao City na iniuugnay sa iisang riding in tandem nitong Martes. Ayon kay DCPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Maria Teresita Gaspan, dakong 1:35 ng madaling araw nang unang hold upin ang isang babaeng estudyante na naglalakad. Natangay mula sa biktima ang 2,000 piso at iilang personal na gamit. Makalipas ang 2 minuto, sinalakay naman ng mga suspek ang isang motor shop sa GSIS Heights Matina Crossing kung saan nabigo ang kanilang tangkang pagnanakaw, ngunit binaril ang may-ari ng shop matapos umano itong pumalag. Hindi pa rito nagtapos ang serya ng insidente dahil isang minimart naman sa Barangay Matina Playa ang kasunod na hinold up. Tinatayang nasa 2,000 pesos din na cash ang natangay bago tuluyang tumakas ang mga suspek. Ayon pa kay Gaspan, mayroon ng tinututukang persons of interest ang pulisya habang patuloy ang pangangalap ng karagdagang ebidensya upang matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng mga insidente. Sinabi rin ng pulisya na may nakalaang 500,000 pesos na pabuya para sa makapagbibigay ng mahalagang impormasyon na makatutulong sa paglutas ng kaso. Sa kabila ng magkakasunod na insidente, nilinaw ng DCPO na ito ay itinuturing na isolated case at hindi indikasyon ng malawakang pagtaas ng krimen sa lungsod. Tiniyak ng pulisya na nagpapatuloy ang kanilang operasyon at pagpapatrolya upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad ng mga residente. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Marvin Ebano, XFM News.
4: SK Chairman sa Barangay Nalosdan, Barbasa, Antique. Inakusahan po naman ng irregularidad sa paggamit naman ng pondo ng barangay. Katropa natin sa balita, Tessa Mariano, XFM Antique.
11: Inakusahan ng mga nagre-reklamong SK kagawad ang kanilang SK chairman na si Kirk Patrick Nicor ng Barangay Nalasdan, Barbasa, Antique dahil sa umanong irregularidad sa paggamit ng pondo ng sangguniang kabataan. Sa panayam ng XFM Antique kay SK kagawad Andy Lorenzo, sinabi nitong mula pa noong 2025 ay ilang beses na silang nakikipag-ugnayan sa SK chairman ngunit hindi umano ito sinasagot ng kanilang mga concern. Ayon kay Lorenzo, kumarap na rin sila noon sa Local Youth Development Office of Municipal Local Government Operations Office kung saan lumagda umano ang SK chairman sa isang kasulatan na nangangakong ibibigay ang sweldo ng mga SK kagawad at tutugunan ang mga concern ng konseho. Inamin din ni Lorenzo na pinsan niya ang SK chairman ngunit higit umano rito ang kanilang obligasyon bilang mga leader na magtanong at humingi ng paglilinaw hinggil sa mga dokumento at pondo ng sangguniang kabataan. Nilinaw naman niya na hindi ito personal na atake o paninira kundi bahagi umano ng kanilang panawagan para sa transparency at pagtupad sa kanilang tungkulin bilang mga halal na leader ng kanilang lugar. Matatanda ang nag-trending ang post ni Lorenzo matapos niya i-call out ang kanilang SK chairperson at ilahad ang mga tanong hinggil sa budget ng SK, honorarium ng mga SK officials na manay hindi pa na ibibigay mula noong March 2025, mga proyekto at aligasyon ng pamimeka ng pirma sa ilang dokumento. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katrapantasa Mariano, XFM News.
5: Dalawang lalaki patay sa magkakahiwalay na pamaril sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
12: Report. Patay ang dalawang lalaki sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Karkar City at Tudela, Cebu kahapon Oktobre 7. Sa Karkar City, patay ang 26-anyos na lalaki matapos magbabarilin ng hindi pa nakikilalang gunman sa Sitio Oliveros, Barangay Canasuan, Dakong alas 8:40 ng gabi. Kinilala ang biktima sa alias na Jawa, residente ng Sitio Bulok-Bulok, Barangay Sangat, San Fernando, Cebu. Batay sa paunang imbestigasyon ng mga pulis, nakita umanong nakikipag-usap ang biktima sa suspek bago ito tumakbo palayo. Hinabol umano siya ng suspek na mag-isang sakay na motorsiklo at ilang bisis na binaril. Bumagsak ang biktima sa lugar habang tumakas naman ang suspek patungong kanasuhan na proper. Inaalam ngayon ng pulisya kung may kaugnayan sa pamamaril ang dating kaso ng biktima na sinasabing nasangkot sa isang shooting incident sa San Fernando noong Agosto at kinasuhan ng murder. Samantalang sa Tudela, patay rin ang 18-anyos na lalaki matapos pagbabarilin habang gumagamit ng piso wifi sa Sitio Binabag, Barangay Puerto Bello, Dakong alas 9:15 ng gabi. Kinilala ang biktima sa alias na Ron, residente ng lugar. Ayon sa mga pulis, pumunta ang biktima sa bahay ng kapitbahay upang gumamit ng piso wifi at tumawag sa kanyang nobya nang bigla siyang pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspek. Tinamaan sa likod ang biktima at lumabas ang bala sa kanyang leeg. Tumakas agad ang suspek at kasalukuyang nagsasagawa ng hot pursuit operation ng mga pulis para sa kanyang pagkakakilalan at pagka-aresto. Mga katropa, ugaliin ang minom ng Santhon Coffee Mix araw-araw, ang healthy na kape para sa lahat. Para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
13: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather Update.
4: Katropang Brian, makaranas ng maulap na kalangitan pa rin, kalat-kalat na pagulan at thunderstorm sa Visayas, Mindanao at Palawan dahil sa Intertropical Convergence Zone.
14: Katropang Buddy, maulap na panahon din na may mga pagulan ang Cagayan Valley, Bicol Region na Payao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon at Marinduque dahil sa northeasterly wind flow.
4: Habang localized thunderstorms naman, mga katropa, yung ating pong mararanasan dito sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng bansa.
14: Sa ngayon, wala pang binabantay ang low pressure area o LPA o bagyo ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility.
4: Sumigat po ang araw, mga katropa, kanina 5:46 ng umaga at inaasang lulubog bandang alas 5:41 ng gabi.
13: XFM News Nationwide. Balitang International.
4: Ang Balitang International, hatid po sa atin ang Santon Plus Capsule. Tinawag ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang China na isang important neighbor at nangakong palalakasin ang matatag at maayos na relasyon ng dalawang bansa. Kasunod po ito ng isang important neighbor o ng isang tensyon. Kasunod po ng tensyon sa pagitan ng Tokyo at Beijing. Matapos sabihin ni Takaichi na maaaring makialam ang Japan sakaling atakihin ang Taiwan. Sinabi ni Takaichi na palalakasin ng Japan ang komunikasyon at dialogo sa China, ngunit igigit din ito ang sariling posisyon sa usapin. Kasabay nito plano ng Japanese government na bumuo ng comprehensive move para tugunan kung saan o para tugunan ang patuloy na pagbaba ng populasyon sa Japan kung saan maaari na umano itong tawaging national crisis ng bansa.
13: XFM News Nationwide. Showbiz News.
15: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Coffee Mix. Kinumpirma ng Viva Vox actress na si Rob Ginto na hiwalay na sila ng akto na si Yasser Marta. Sa isang emotional na video, sinabi ni Rob na nagsalita siya matapos magkaroon ng panayam si Yasser na puro accusation na nagdulot para madamay ang kanyang pangalan at pamilya sa usapin ng kanilang paghihiwalay. Itinanggi rin niya na nagloko siya kay Yasser at iginiit na naging abala lamang siya sa trabaho, negosyo at mga responsibilidad sa pamilya. Ayon kay Rob, mas gusto sana niyang gawing privado na lamang ang kanilang mga pinagdaanan kaysa isa publiko ito. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
13: XFM News Nationwide.
3: Balitang Sports.
4: Ang Balitang Sports, katropa, hatid po sa atin ang premium D3 soft gel capsule. Lakas sa bawat kapsula. Mag-premium D3 na, proteksyon sa buong katawan. Nagbalik sa winning form ang NU Bulldogs. Matapos duminahin ang Adamson Soaring Falcons, ang score po dyan 85-66. Sa unang round ito ng UAAP Season 89, nakuha ng Bulldogs ang kanilang ikatlong panalo laban sa dalawang talo matapos ang kanilang kabiguan sa Ateneo Blue Eagles noong nakaraang laro. Nanguna para sa NU si PJ Palaciello. Nagtala ng 19 points para paunahan po ang kanilang opensiba. At sa panalo umangat ang NU sa 3-2 standing record matapos ang limang laro sa torneo.
3: XFM News Nationwide.
4: 78 days na lamang, katropang Brian, mga katropa, ay Pasko na.
16: Merry Christmas!
4: Ang ganda ng payo ni Lola, no, sa Palawan. Mabuhay ng walang
14: kaaway.
4: Kaaway.
14: Walang stress.
4: Para umabot ng 100-year-old show. Congratulations. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide, katropa. Ngayon pong Webes, October 8, 2026.
14: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
4: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyo mga katropa, ako si Buddy Oberas.
14: Ako po si Brian De Paz.
4: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
14: Mabuhay, exciting Pilipinas!
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nation.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarice, Anna?
2: Exciting!

0: FM.
1: Kung paano din natin iibsan yung mga pasakit na naranasan natin po mga kaubayan. Sama po kami din sa ating punta Lakayan. Welcome na welcome po mga katanungan. Pwede kayong mag-text sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Pwede po kayong kamaselan yung po mga katanungan. Pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo located, ha, para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. At sa mga tumatawag po, paumanhin, hindi atin ma-entertain yung calls po ninyo, ha. Kung meron kayong mga inquiries, text nyo na lang po, mga katropa, mga ka-wellness, okay? Sa mga nagbabalak na masumbok ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade or mga pharma grade na mga produkto, pwede yung mabilihan sa atin pong mga authorized dealers, ha? Mga big pharmas po natin. At ganoon rin sa mga local pharmacies and drugstores sa inyong lugar, ay pwede nyo pong mabili ang atin pong mga produkto, mga ka-wellness. Hanapin lang lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin. Yun lagi yun, lagi nilang i-check mga partner, ano? Mm-hmm. Yung Tatak na Yes to Health.
2: Yes to Health.
1: Oh. Pagka walang Tatak Yes to Health, mga ka-wellness, ayan.
2: Nandito pakita mo yan. Yan. Nandito yan. Oh. Yan. Tatak Yes to Health.
1: Pag walang Tatak Yes to Health, hindi po sa atin yan, mga kaibigan. Oh.
2: Pag hindi kompleto, katunog, mm-hmm, pero hindi kompleto, mm-hmm, hindi atin yun.
1: Oh. Oh, mahirap na.
2: Oh. Kasi marami nang gagaya.
1: Hindi natin alam kung ano yung mga composition na nila. Kaya ito yung hanapin nyo sa mga produkto na inyong pambibilin. Tatak Yes to Health, mga ka-wellness. Yes. At yan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Ha? Mag-ingat sa mga counterfeit. Mag-ingat po sa mga fake products para hindi po natin ma-compromise ang atin pong kalusugan.
2: Pwede ang sigurado dyan, partner. Ang sigurado dyan na hindi mapepeke yung ating original.
1: Yun.
2: Oh, na Santon Plus Herbal Capsule.
1: Yan.
2: Kulay brown.
1: Mm-hmm.
2: Yan, yan. At kinakailangan talaga maging maingat tayo kasi iniinom yan eh.
1: Tama, Doc.
2: Pag iniinom, kinakailangan, sigurado tayo dyan.
1: Mm-hmm. Tama. Ayan na. Kaya sa mga kababayan natin, din lang bumili sa ating pong mga authorized dealers sa ating pong Shopee page. Pwede rin maka-order ng ating pong mga produkto. Search nyo lang, Yes to Health 2011.
2: And of course, pwede po kayong bumili sa ating mga Yes to Health Clinic and Pharmacy, nationwide po. At ang kagandahan dito, may discount.

0: page natin sa Naturopatino, pwede ho ninyong i-avail. Kaya puntahan po natin ang mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy kung malapit po yan sa inyo pong mga lugar.
1: Abangan nila, Doc, yung para-fall natin. Mm-hmm. Ano? Mag-prepare na sila ngayon pa lang mm-hmm. na mga pwede nilang gawing entries.
0: Mm-hmm. Ano so, sa palagay mo ang, mag-entry na?
1: Ano ang yan? Entry niyan, Doc Algie, mag-ipon kayo ng Santon Plus Blister, Santon Plus Herbal Capsule Blister, at ng Santon Gold Coffee Mix Empty Sachet.
0: Linawin lang natin ang kasama sa promo yan, supposed to be. Inintay lang natin official kasi na ano na announcement niyan yung ano tawag dito yung brown
1: yung original
2: Santon Plus Herbal Capsule
0: Santon Plus Herbal Capsule ayan so yun yung kasama diyan sa promo pero abangan niyo po yan ang mga exciting na mga mangyayari sa mga darating na araw kaya laging subaybayan ang palatuntunan ito
1: mag-ipon na kayo ng entries niyo kasi ano lang yan Doc Ron dalawang empty pad ng Santon Plus Herbal Capsule at saka 10 sachet ng Santon Coffee. Gold Coffee Mix. Pagka kayo dyan mahilig magkape, huwag niyong itapon ha. Yung mga sachet. Empty sachet. Mm-hmm. Ipunin po niyo yan mga ka-wellness dahil pwede po ninyong gamitin yan na entry.
0: Para masaya yung Pasko niyo.
1: Kaya mag-ipon-ipon na ngayon pa lang para pagka ano, meron din kasi tayong ano, Doc, weekly winner.
2: Tatlong libo.
1: Kaya ngayon pa lang mag-ipon na kayo ng mga
0: wala bang trip to Paris dyan?
1: Kasi natin.
2: More entries.
0: Parang
2: more
0: gusto ko yung trip to Vietnam. Yes.
2: baka.
1: Ipon-ipon na sila ng mga entries nila.
2: Hindi natin alam.
1: Ulitin po uli namin mga ka-wellness yung ano, pang-entry ninyo ay Santon Plus Herbal Capsule.
0: Yung original.
1: At yung Santon Gold Coffee Mix natin. Uh-huh. Yung empty sachet po noon. Mm-hmm. Mga ka-wellness. Ayan ha. Kaya sa mga kababayan natin na gusto makavinyan, puntahan nyo po ang mga authorized dealers natin. Ganun din ang atin po mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
3: Ka-wellness, nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuan na Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara, Palawan Branch, Caltex Compound, Panahan 1, Nara, Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan. Door number 1, Jekos Place, Poblasyon 2, Brooks Point, Palawan. Sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Kuyo, Palawan. Barangay Tenga Tenga, Kuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jerusalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Gante Road, Magogpo West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City. Sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Sambuanga Sibugay, Shock Arcade Building,

0: Unit 7, Purok Masigla, Poblasyon, Ipil, Sambuanga, Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
1: Ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako namang problema ngayon.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
4: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito. Ahead sa atin ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 ang katuwang po natin sa pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Pag-usapan natin mga partner dito sa ating puntalakayan na itong broken heart. Nako. Ano ba ang real reason nito, ha?
5: Oo.
4: Sa mga kababayan natin, madalas pagka yung sawi sa pag-ibig, sabi pa nila, broken-hearted daw.
6: Wala may makaka-relate pagka sawi sa pag-ibig.
4: Pero alam niyo ba, meron talaga yung physiological effect. Itong problema na stress in relation sa pagkakaroon ng problema sa sakit sa puso, mga kaibigan. Ibig sabihin, literal na yan po ay nakakapagdulot ng problema sa atin pong heart area. Ayon po sa isang cardiologist, si Dr. Rachel Lampert. Ayon sa kanilang pag-usuri mga ka-wellness, isa siyang Yale Medicine cardiologist. Nakita nila na yung long-term or yung chronic stress ay nakakapagdulot ng high inflammation to the point na ito ay nakakaapekto sa parte ng atin pong heart area. Dun sa mga coronary arteries natin, yung mga pino na ugat dun sa atin pong puso, and even chondrocalcinosis dun sa tissues and muscles ng atin pong heart area. Pati yung rhythm ng heart natin nagiging hindi na maganda.
6: Hindi na maayos ang timok ng puso.
4: Hindi na maayos talaga. Oo. Yung iba nagkakaroon ng tachycardia, yung iba bradycardia, at iba pa na problema sa kanilang heart area. Paano ba nangyayari ito, Doc Ron?
6: According sa study, is psychological stress ay nagpapataas ng rates ng pagkakaroon ng heart attack and major cardiovascular event. Major cardiovascular events, roughly up to 40-60%. Tama ka niyan, 40-60% kapag mataas yung psychological stress. At ang according sa study, combined conditions na ang mga tao naman with regards sa yung tinatawag natin na anxiety and depression. Kapag kapareho, ang isang tao may parehong anxiety at may parehong depression, ay tumataas ang kanilang risk up to 32% ng major cardiovascular events or heart attack kumpara doon sa mas mababa yung or meron lang isa. It's either anxiety or depression. Pagka magkasabay, 32% pagkakaroon ng heart attack. And according sa Lancet, ito ay napublish sa literature ng Lancet, isang kilalang medical publications sa Europe, na ang high stress and psychological factors are 2.5 times or 2,500 times more likely to experience heart attack ang isang tao na may mataas or maraming stress multipliers. Ang mga specific triggers: work stress, nasa 3.2% or 3,200 times percent pagka stress ka sa work. Childhood abuse and extremely early trauma, nasa 2.78%. 2.78 yung odd ratios. As general trauma is 2.67. Social isolation. Kuminsan iniisip natin, peace of mind yung pagiging nasa isolate ka. Mapag-isa ka.
5: Sa una lang yun, masaya.
6: Sa una lang, kasi sinabi, meron nga tayong kasabihan, no man is an island. Mm-hmm. And that is the reason why, alam nyo ba, na napakaraming nagkasakit sa panahon ng COVID time, mm-hmm. na tumataas yung taas ng problema sa cardiovascular disease nang dahil sa social isolation. Kaya lalo-lalo na pagka na positive sa COVID tapos na doon kayo nailagay, quarantine ka ba naman 40 days, ikaw lang mag-isa doon. So 2.47 ad ratios, marital stress. Mm-hmm. Ano pa? Mm-hmm. Mag-aasawa pa ba? 2.28. At paano ito nangyayari sa ating katawan? Yan po ang isa sa mga bagay na dapat po nating alamin.
4: Oo, ayun ang pinaka-ano, no? Sabi nila, pagka may trabaho, maayos ang buhay.
5: Mawawala
4: yung stress.
5: Tapos na magkatrabaho.
4: Lalo tuloy.
6: Lalo yung stress.
4: Sabi nila, parang problemado ka, mag-asawa ka na kaya.
5: Mag-asawa.
4: Lalo tuloy. So, paano ba nangyayari ito mga partner, Doc Algie? Paano ba nangyayari yung pagtaas na yan ng stress in relation dun sa mga nabanggit ni Doc Ron kanina? Especially din yung tinatawag na emotional distress. Mm-hmm. Paano yan nakaka-apekto sa atin pong physical well-being?
5: Actually, complicated na kung i-explain, mm-hmm. pero pag-aani natin ng konti.
4: Yes,
5: So, meron tayo sa katawan natin na tinatawag na hypothalamic pituitary adrenal axis activation. Mm-hmm. So, baga, yung mga psychological or physical threats sa ating mm-hmm. katawan, tinitrigger niya yung ating hypothalamus. Mm-hmm. Nasa utak natin yung hypothalamus. Tama. Hindi po hippopotamus, ha?
4: Iba yun.
5: Hypothalamus. Na nagtitrigger ito para mag-secrete mm-hmm. ng corticotropin releasing hormone mm-hmm. o CARH. Mm-hmm. Ano? So, yung CRH naman, pag na-release yun, nagsisignal naman yun sa pituitary gland mm-hmm. na mag-release nung adrenocorticotropic hormone. Mm-hmm. Di ba?
4: ACTH.
5: Pag-pronounce pa lang, hirap na yung iba dyan. Na pag ito ay na-release, nagtatravel to sa ating daloy ng dugo, mm-hmm. ini-stimulate naman niya yung adrenal cortex and medulla. Okay, anong nangyayari? Doon sa adrenaline cortisol molecular mechanism, mm-hmm. yung adrenaline na isang epinephrine, kumbaga, mm-hmm. nire-release yan rapidly ng ating adrenal medulla. Mm-hmm. So, pag nire-release yun, nag-cocus yan ng tinatawag na acute increase sa ating heart rate.
4: Mga palpitations yan eh.
5: Oo, kumbaga, bigla. Mm-hmm. So, itong process na to, with a blink of an eye ito, mm-hmm. ha, hindi ito matagal. Mm-hmm. Ito yung mabilis na nangyayari.
4: Mabilis sa proseso.
5: Oo, sa proseso sa ating katawan. And yung nagtitrigger yan ng vasoconstriction. Pag tinawag na vasoconstriction, mm-hmm. kumikipot mm-hmm. yung vaso means blood vessel. Mm-hmm. Kaya pag tayo ay nai-stress, di ba kapansin mo tumataas yung BP? Mm-hmm. Kasi yun yung process. Nagko-constrict yung mga blood vessels natin at pwede maka-apekto. So yung cortisol naman, isang mm-hmm. Primary glucocorticoid, mm-hmm. nire-release naman yan kapag meron kang ganyang sitwasyon, ini-elevate naman yung blood glucose. Kasi mm-hmm. bakit? Pag kailangan kasi natin ng mas mataas sa sugar level during stress. Mm-hmm. Kasi yun yung parang sinusunog ng
4: source of energy.
5: So, very crucial po yung cortisol na yan sa pag-trigger ng mga stress sa ating katawan. Mm-hmm. So, nagkukos siya ng sustained baseline vasoconstriction mm-hmm. na nagiging dahilan kung bakit yung artery natin hindi nagiging normal yung mm-hmm. kanyang relaxation. Mm-hmm. Sa madaling salita, ito lang, ganito kasimple sa haba na sinabi. Mm-hmm. Pag tayo nai-stress at may mm-hmm. mga threats sa atin, gumagana yung sistema na yan na ang nagiging dahilan kapag nire-release tayo yung mga substance in the body, mm-hmm. nagkukos ng vasoconstriction mm-hmm. or pagkipot ng daluyan ng dugo, nagpapahirap sa puso natin mm-hmm. at nagpapahirap sa daloy din ng dugo.
4: Mm-hmm. Yan yung mga psychological mm-hmm. stress.
6: Psychological disease.
5: Yes. Yung pala nga, isip pa lang yun.
6: Mm-hmm.
5: Hindi pa yung involve yung physical.
6: Mm-hmm. So, nakaka-apekto lahat. Kaya tandaan natin na yung yung tinatawag natin na hindi lamang yung hormonal functions mm-hmm. and these chemical signals. Kapag ka-prolong, ang nagiging pinakaunang direct mm-hmm. na recipient ng damage is yung endothelial lining mm-hmm. ng ating mga ugat. So, ang nangyayari, first thing, kapag mataas yung cortisol mm-hmm. and yung tinatawag natin na adrenaline mm-hmm. sa ating dugo, in chronic condition, ang pinakaunang natatamaan is yung atin pong mga linya ng ating mga ugat. In such a way na bumababa yung tinatawag natin na nitric oxide o nagiging deficit yung nitric oxide sa ating mga ugat. Kapag prolonged stress, tumataas ang cortisol, it inhibits nitric oxide synthase or HINOS sa ating katawan. Ang alam naman natin na ang nitric oxide primarily ang trabaho niya is to dilate yung blood vessels natin. So kaya nga yung tawag doon is vasoconstriction yung cause ng tinatawag natin ng high stress. At ang function, ang impairment ito is shift towards vasoconstriction state na nag-i-induce ng local shear stress. Hindi lang yung psychological stress also poses physiological stress doon sa ating ugat na nakakasira sa ating mga ugat. At itong sympathetic tone na ito nagpaparegulate or nagpapataas ng inflammatory cytokines. Hindi lamang inflammatory cytokines, ito din ay nag-i-induce ng tumor necrosis. Kaya yung alam mo, healthy pero palaging iniisip, you are anxious, you are depressed, ang healthy na yung pagkain, nangyari nakakaroon pa din ng mga tumor growth sa katawan. And itong inflammatory cascade na ito nagpapataas ng low density lipoprotein cholesterol doon sa ating mga ugat at nagpapadala ng macrophages yung ating immune system, which accelerates atherosclerosis or build up ng mga plaque doon sa ating mga ugat.
4: Ayan. Kaya yung iba yung katakot, bakit kaya hindi naman ako makain ng mga minantika na pagkain? Hindi naman ako mahilig sa mga karne.
6: Nag-exercise pa ako.
4: Na bakit ganun? Bumabagsak pa rin yung katawan.
5: Doon mo makikita yung big connection ng brain sa body.
6: Psychological and physical.
5: Sinasabi na ang most superior sa lahat ng possible reason ng pagbagsak ng physiological function, yung brain
6: natin.
5: So, pag kaya nga, ano may mga namamatay nga na ang sinasabi nila, broken heart syndrome.
6: Nakakaroon ng heart attack. Normal ang LDL no? Normal ang lipid profile.
5: As in normal lahat. Pero because of constant psychological stress. Okay. Kung isamang ba yung physiological yung mga sa body natin, pwede magdulo talaga ng ganyang malaking problema.
4: Ayun. Kaya when our body is under stress, especially pag naging chronic na po ito mga ka-wellness, dapat meron tayong hakbang na dapat po nating gagawin. Ano? Marami naman tayong pwedeng, pang-intercept dun sa mga ano na yun, mga production ng mga stress hormones kung tawagin ano. At isa sa napakaganda Doc Ron na isabay natin sa ating diet and sa ating lifestyle itong Santone Plus Herbal Capsule natin. Dahil ito ay nakakatulong ano, dahil sa sobrang concentrated at sobrang taas ng potency ng anti-inflammatory ito sa ating pangangatawan, tinutulungan niya na pigilan yung mga stress hormones na yun as well as yung mga effect nito sa pangangatawan natin, tulad yung mga nabanggit ni Doc Ron, ano? Lagi pinapa-constrict niya, pinapa-inflame yung mga ugat natin hanggang sa umabot na dun mismo sa puso natin yung problema niya, ano? So, nakakatulong ng malaki yung Santones, yung mga Santones na yan, derived from Santone Plus Herbal Capsule natin, para pigilan yun sila at kahit pa paano makakope up yung pangangatawan natin. Ang tanong, Doc Algie, in what channel nakakatulong yung Santones or napapababa niya yung mga harmful effect ng mga stresses na yan sa atin pong pangangatawan?
5: Alam mo, ang katawan natin may mga phases siya. So, ang ating nervous system may sympathetic, may parasympathetic, di ba? Makikita natin. So, ang stress, nagtitrigger siya ng sympathetic nervous system or fight or flight. During that time, talagang ang status ng katawan mo, talagang para kang laging nasa red alert ka. So, during that time, bumabaha sa katawan natin yung mga norepinephrine, mga hormones,
4: cortisol,
5: angiotensin. So, ibig sabihin, puro mga vasoconstriction ang nagiging response ng katawan. So, ang kagandahan, yung Santone Plus Herbal Capsule, actually, yung kanyang content, meron siyang santones, particularly alpha, gamma, mangosteen, na ayon sa mga pag-aaral, ito yung mga bioactive polyphenols kasi niya, na nakatutulong para, kumbaga kung meron ang tinatawag na vasoconstriction effect, yung mga stress, Ito naman sinasalungat niya.
4: Yeah, no.
5: Sinasalungat niya yung pathway ng stress ng ating katawan. Ino-override niya yun. Okay? So, nagkakaroon ng vasodilation effect.
4: Mm-hmm.
5: Yung mga phytochemicals, especially santones, based on study, na nakatutulong sa mga tao para maiwasan yung masamang epekto ng stress. Mm-hmm. Ang stress nandyan lang eh.
4: Uh-huh.
5: But the problem is, yung long-term effect nito mm-hmm. sa ating daloy ng dugo
4: mm-hmm.
5: na pwedeng maka-apekto sa puso. Kasi, alam mo, yung puso, okay lang sana yan eh. Ang malakas ang puso natin. Mm-hmm. Kaya lang pagbarado yung mga daluyan.
4: Yeah,
5: kasi kung hipot na,
4: uh-huh.
5: hirap na hirap yung puso natin. Kumbaga, ang santone, based on study, mm-hmm. it acts as natural calcium channel blocker
4: mm-hmm.
5: na isa ring dahilan kung bakit nagkaroon mga hard deposit sa ating mm-hmm. mga daloy ng dugo. And maganda rin ito para maging maayos yung potassium channel natin.
4: Mm-hmm.
5: Kaya sa susunod, pag-usapan natin yan kasi wala na tayong masyadong oras.
4: Mm-hmm.
5: Na ibig sabihin, once na nag-take ka ng santones mula sa Santone Plus Herbal Capsule, eh nagkakaroon ng magandang balance yung ating potassium and other electrolytes in the body. Mm-hmm. Alam naman natin na yung mga electrolytes na yan, nagtitrigger yan ng electrical conductivity ng katawan,
4: mm-hmm.
5: mga signals that is using electrolytes para, kaya nga yung mga tao, manghihina kapag wala kang electrolytes.
4: Tama, tama.
5: Diba? So, it affects both yung physical, emotional na aspect ng ating katawan. Kaya ito, very simple, but marami nagsasabi na nagtitake daw sila ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Mm-hmm.
5: Parang, may isa pang, hindi ako makalimutan, ito, iko-quote ko yung sinabi ng matanda. Nung nag-seminar kami, sabi niya, alam mo, Doc, nung uminom ako ng Santone Plus Herbal Capsule, mm-hmm. hindi na ako magagalitin.
4: Mm-hmm. Ba?
5: Sabi niya.
6: So, naka-apekto dun sa, ano, sa mm-hmm. kanyang cognitive function.
5: Kaya nagtawanan yung mga tao. Mm-hmm. Ano bang connect nun? Akala natin, walang connect nun.
4: Yes.
5: Kasi mm-hmm. ano daw siya eh, talagang terror NLW. Daw talaga siya. Mm-hmm. Hindi niya makontrol ang pagiging magagalitin.
4: Uh-huh.
5: Pero yun yung testimony niya, ang una daw niya napansin, at nang napansin ng mga kamag-anak niya, mm-hmm. Hindi na siya magagalitin.
4: Mas kalmado na
6: mas
4: pala.
6: Kalmado.
5: Yeah. Oh. Yun yung isang napakagandang resulta mm-hmm. ng santones at iba pang phytonutrients inside Santone Plus Herbal Capsule.
4: Mm-hmm.
6: And liban dyan doon, as calcium blockers and also potassium surge doon sa ating katawan, ang santones din ay tumutulong na mag-produce, mag-regulate ng tinatawag natin nitric oxide mm-hmm. sa ating endothelial wall. Kaya luluwang. So ibig sabihin, hindi magkakaroon ng tinatawag natin na pagbara doon sa ugat. Maganda yung flow. And liban dyan ha, sa pag-produce mm-hmm. initiate ng nitric oxide production sa ating ano sa ating mga ugat, it also provides systemic shield against stress induced high blood pressure.
4: Mm-hmm.
6: Abakin mo yan, providing systemic shield, and this is published doon sa National Institute of Health na epekto ng paggamit ng santones, especially lalo na ganong parehong mga santones ang meron doon sa ating Santone Plus Herbal Capsule, dahil pharma grade mm-hmm. ang ating Santone Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness.
4: Kaya kung lagi under stress ang mm-hmm. inyong pangangaton, well, ang stress naman talaga.
6: Hindi may iwasan
4: part
6: yan.
4: Na yan. Mm-hmm. Part na yan ang buhay natin, ika nga. Ano. Pero ang mahalaga doon, don't let stress control you. Mm-hmm. Yun yung pinakamahalaga. Dapat ikaw yung magkocontrol doon sa stress mo.
5: Sabi pa ng isang texter natin mm-hmm. dito, ano, basahin ko lang.
4: Sige,
5: sabi
4: daw.
5: Niya, maraming uri ng stress at heartache.
4: Mm-hmm.
5: Pero ang pinakamahirap sa lahat mm-hmm. ay betrayal.
4: Mm-hmm. Totoo
5: ano
4: naman.
5: Ano ibig sabihin nun? Di ba maraming source of heartaches?
4: Yes.
5: Pero pinaka-worst daw pala ang tama, yung pinagkanulo ka.
6: Kasi
5: you were
6: expecting something good because mm-hmm. you trusted the person. Eh.
4: Mm-hmm.
6: You trusted
5: mm-hmm. tapos nabulaga ka na lang na pambihira.
4: Iba pala.
5: Iba pala. So marami nang
4: iyan. Pinakamasakit sa lahat.
5: Oo, sa pag-ibig, sa relasyon, mm-hmm. kahit sang aspeto.
4: Mm-hmm.
5: Kaya nga tama yung sinasabi ng ating texter. Totoo mm-hmm. yan. Kahit sino talaga siguro, pwede mong tanggapin pa yung isang bagay na kitang-kita mo kaagad eh.
4: Mm-hmm.
5: Pero yung makita mong bigla, mm-hmm. nakala mo okay, pero hindi.
4: Mm-hmm.
5: Totoo yan. It triggers more stress
4: mm-hmm.
5: that it even can kill mm-hmm. a person. Just, kaya di ba marami tayo nakikita sa relasyon? Nagpakamatay, tumalon,
4: mm-hmm.
5: sa ganitong, kumbaga, parang hindi niya kinaya
4: mm-hmm.
5: dahil siya ay pinagkanulo
4: mm-hmm.
5: ng kanyang mahal, minamahal. May mga ganun, iniwan mm-hmm. ng asawa. So, totoo po yan.
4: Lahat yan mabigat.
5: Nakaka-relate ako sa texter natin.
4: Lahat yan mabigat na situation.
5: Uh-huh.
4: Layo na sa atin pong mental
5: kung magawa lang ginawa sa yung physical na pananakit.
4: Uh-huh.
5: Pero
6: emotional
5: stress. Emotional
6: yes.
5: ang tinama sa iyo.
4: Oo, oh, yun. Kaya sa mga ganito, ay nakakatulong din ang ano. Take yun ng ano, Santon Plus Herbal Capsule, ha? Uh-huh. Any stress sa para katawan natin.
5: Para bumait, ano?
4: para makapag-isip ng maayos.
5: Yes.
4: Oh, yun naman yung kailangan uh-huh. doon. Any stress kasi sa atin pong pangangaton, especially pag sa emotion na or sa uh-huh. mental na, napakadelikado nun kasi pwedeng makagawa ka ng isang bagay na hindi mo na pag-iisipan ng maayos. Mm-hmm. Ano? So, ano kailangan, pakalmahin natin yung isip natin even though it is easily said than done.
5: Mm-hmm.
4: Sabi pa nga, ano? Pero pag gagawin naman natin mga ka-wellness, ano, na mapakalma yung atin pong sarili, mm-hmm. eh mas mainam po yun, mga kaibigan. Ha? Mm-hmm. O, kaya bago gumawa ng desisyon, eh magkape muna ng Santon Gold Coffee Mix o minom ng Santon Plus Herbal Capsule natin para maging sound yung thinking po natin, mabawasan yung mga stress na yun yung nagpapakonstrict sa ating mga ugat para hindi tayo makapag-isip ng maayos. Oh. Ha? Kasi pagka sobrang kipot ng mga ugat natin,
6: walang oxygen,
4: walang nutrients na nag-nourish dun sa brain natin, eh foggy yung atin pong brain area, mga kaibigan.
5: Kaya nga yung sinasabi nila daw eh, any decision you made because of anger or ano,
6: is something you will regret afterwards.
5: Kasi nga, siyempre, tama yung sinabi mo, walang sapat na oxygen.
4: Tama.
5: Yung brain mo parang confused.
6: Yes, clouded.
5: Oh, clouded.
4: Yeah,
5: oh.
4: Hindi ka talaga makapag-isip na maayos, hindi ka makapag-focus na maayos. Once you're under stress or distress, mga ka-wellness.
6: Mr. Romantico na yan.
4: Kaya ugaliin po uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. At yung ating mga healthy coffee, alam niyo ba, pag-inom ng healthy coffee, nakakatulong din yan para elevate yung ating pong mga happy hormones. Kasi yan yung pangontra natin dun sa mga stress hormones ng ating pong pangangatawan, mga ka-wellness. Okay? At sa pagbabalik natin, dalagdagan pa natin yung mga kaalaman patungkol dito sa mga stresses na ito at kung ano yung mga precursor nito o ano yung mga nagtitrigger, yung mas nakakapagpalala pa ng mga stress na ito sa ating pong pangangatawan. Kaya dyan lang po kayong mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
7: The Secret of Health. Pagkape, dapat Santon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, bebut pa.
8: Santon Plus Coffee Mix.
1: Marami na ang

0: Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan, i-text nyo lamang yan sa atin pong numero. Atin pong hotline number 0969-609-6545. Balik po tayo, Doc, dun sa atin pong tema na pinag-usapan natin about stress at kung paano po nakakatulong yung Santo Plus Herbal Capsule natin sa pag-control ng stress at nakakatulong para ma-reduce din ano, yung mga masasamang epekto nito sa atin pong pangangatawan. Doc Ron, ano ba yung mga bagay-bagay na mas lalo nakakapag-worsen dun sa stress natin? At ano ba yung mga ano yan, mga kumbaga pinag-uugatan, sabi pa.
3: So under stress ka na, tapos ito palagi pa ninyong iniinom mga caffeinated products, kape, energy drinks, soda drinks, these are stimulants na ang epekto is pareho ng tinatawag natin na stressor sa ating katawan. Ay minimimik niya ang physical feelings of anxiety o yung flight or flight mode ng ating katawan, yung mga caffeine na ito. At this causes vasoconstriction. Mapapansin niyo pag iinom kayo ng kape, di ba, yung iba kabog na kabog puso, nagpapalpitate. And also kapag kakulang din kayo sa tulog, so long term kulang kayo sa tulog, and then suddenly merong stressors dumating kasi hindi naman natin sasabihin schedule ka muna ngayong araw. Stressors ka.
2: Hindi by schedule,
3: walang schedule yan, dumadating ka hindi, sometimes in an unexpected manner
2: minsan nga, di ba? Minsan nga, yung ang saya-saya mo ng umaga.
3: Tapos pagka...
2: bigla na lang.
4: Yes. Parang binuhusan ng malamig na tubig.
3: Oo, ganun lang nangyari. Biglang, yung tinatawag natin na sudden events na dumadating sa ating buhay. So kapag kulang ka sa tulog, this also puts more emotional or mas nagpapataas pa ng production ng mga stress hormones sa ating katawan. Also, doon sa mga ang pagkain is very poor, especially ultra-processed foods. Oo. May mga tao, kaya mapapansin mo yung mga tao, those are healthy people. Mm-hmm. They can go under stress, but at the same time, cope up immediately. Mm-hmm. They could be able to cope up with those stressors. Mm-hmm. Kasi yung katao nila, nagko-cope up. Especially pagka nasakasantun plus herbal capsule kayo araw-araw. Kaya nga, yung stress, hindi natin maiwasan talaga yan. Mm-hmm. But then yung response ng katawan, we could do something kung paano mag-respond ang ating katawan na hindi maapektuhan yung mga ugat natin, especially yung ating puso. At isa dyan, doon sa pag-inom lang ating Santon Plus Herbal Capsule. Mm-hmm. Also, doon sa mga stress, hindi natutulog, screen time ninyo, nagpapataas din. Social isolation, yan ang wag nating gagawin when you are under stress. You need to connect to people. You need to say, kailangan meron tayong masumbungan. Masumbungan ng mga dinadala natin.
2: Kasi ibang tao, Dr. Ron, mas pinipili nila na maging mapag-isa.
3: Mapag-isa.
2: No, kasi para makapag-isip-isip daw ng maayos.
3: Ang nangyayari, okay yung makapag-isip ka ng maayos, pero most of the time, when you are isolated, ang mga bumubulong kasi kapag ang ating... we all know when you are under stress, the mind does not work properly. Of course, kapag ang utak hindi nagtatrabaho ng maayos, kalimitan na insinuation ng utak is always negative. Kaya kailangan mo ng other voice.
4: Wala kang tatanungin, sarili mo lang kakausapin mo.
3: Tapos ang insinuation ng utak, negative talaga yun. And also yung tinatawag, ito kalimitan lalong-lalo na dun sa mga hindi nila alam mag-cope up ng stress. Ang ginagawa is yung alcohol. Para makatulog. But alam nyo ba na nagpapataas pa ng stressors and at the same time ng stress hormones sa ating katawan ang alcoholic usage.
2: Eh, pansamantala lang naman yung epekto no,
3: yes,
2: di ba?
3: Yes. After ng high, kasi kung ano yung taas, ganun din yung hindi ka babalik doon sa level ng normal eh. Babagsak ka much lower kung gaano kataas yung itinaas na.
4: At ang worst pa noon, may mga nasasabi para daw makalimot. Naglalasing.
3: Mas lalo.
4: Eh, ang problema nung malasing,
3: naalala lahat. kaya mga ka-wellness yun, caffeine, kulang sa tulog, poor nutrition, and also substance use, isolation, those are nagpapataas pa or nagpapaworsen pa ng epekto ng stress sa atin pong pangangatawan.
2: Okay. Hindi solusyon yung alak. Hindi solusyon yung mga alcoholic beverages. Kasi just imagine yung sistema ng pangangatawan natin is under stress na. Papasukan mo pa ng mga toxins, papasukan mo pa ng mga chemical. Mas lalong may stress yung atin pong pangangatawan. Yun nga, tama yung mga nabanggit natin na pansamantala maaari kang ano, maaaring mabigyan ng relief yung parang sobrang bigat.
3: Momentary.
2: Oo, na nararamdaman. Mm-hmm. But then, yung katawan after mo effect. Naman, di ba? Yung katawan mo, yung after effect nun, eh mas lalo siyang mamamproblema nun. Paano yung itatapon pa yung mga waste products, mm-hmm. ng mga na ano natin, na intake natin na hindi maganda, ano? Yung iba din, iniinuman ng mga ano, mga caffeinated ng mga inumin. Since inaakala nila na ito yung makakapagpatanggal sa stress ko, yung mga stimulants sa mga inumin. Pero hindi po, mga kaibigan. Yun ay mga panandalian lang din talaga ng mga solusyon. But then, yung balik nun, yung epekto nun sa ating pong pangatawan ay mas nagiging mabigat, mas nagiging pong ano tayo, mas nagiging bagsak yung ating pong kalagayan, mga ka-wellness. Ha? Kaya yung iba, sa halip na uminom kayo ng mga ano, mga caffeinated, highly caffeinated ng mga inumin, lalo na kung palakapin naman kayo, magkapin na lang kayo ng mga healthy na coffee. Mm-hmm. O, nandiyan naman yung ating Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix natin. Yun na lang yung kapihin nyo. Mas nakakatulong pa yung Dokron.
4: May premium D3 pa tayo.
2: May premium D3 coffee pa. Mas nakakatulong pa po yun para maka-adapt yung katawan natin dun sa stress na nangyayari sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ngayon, Dok Aji, ano ba yung pwede pa nilang ibang gawin kapag under stress sila?
4: Actually, ang isa sa ina-advise karamihan ng mga health coach, di ba? Pag daw na-stress ka, yung paghinga ang malaking bagay.
3: Deep breathing.
4: Even sa military, ginagamit nila yan as pampakalma, no? So, yung tinatawag na diaphragm and box breathing. Yung box breathing, very simple naman eh. Ang kanilang, ang way to do it is inhale ka sa ilong, 4 seconds. Parang mabilisan lang to. Then, hold your breath for 4 seconds. Exhale slowly. 4 seconds, then repeat again, ano, yung inhale, hold, exhale, hold, 4 seconds, hindi ka una hihinga ulit, tapos inhale, paulit-ulit lang siya. So, yun yung isa sa ano. And another thing is yung hihinga ka ng rapid breathing na tinuturo yun sa mga nasa autism spectrum para kumalma sila. Hihinga sila. Tapos yung inhale mo sa ilong, pag exhale mo, nakaano yung bibig mo, parang naka-whistle form. Nakaganon.
2: Para unti-unti lang yung labas.
4: So, parang force, ipo-force mo dito na mag-aano yung bibig mo. So, maraming way of breathing technique. Then, meditation. Usually, they yung mga pilates, yung mga yoga, and the most important sa meditation technique, prayer.
2: Prayer.
4: Yun talaga. They call it a lot of kumbaga label sa meditation, pero ang pinakang ano talaga nun yung
3: prayer.
2: Another thing is yung exercise. Nagpapababa yan ng ano ng ating stress hormone production sa ating katawan. Naalala ko tuloy yung post pagka mayroon na nagbubuhat na sobrang bigat sa gym. Eh lagi napapatanong sino kaya yung sumakit dito.
4: Bakit?
2: Sobrang lakas ng buhat, Dok, eh.
3: Parang yun ang
2: release,
3: nire-release yung ano, yung tension ng ng stress.
2: Isip niya.
3: And also unplug. Kung kalimitan kasi nakokos ng stress natin, political issues, you know, so nakikita nating mga triggering videos na may kakita natin. So sometimes you need to also yung
4: tinatawag social media, no?
3: Social media detox daw, Dok. Pupunta doon sa isang lugar na walang signal.
2: Walang signal.
3: Also, yan. Ground yourself. Yung ano kasi yung mga negative ions ay gumaganda, nagpapaluwang ng mga ugat sa ating katawan, especially sa ating brain. And daily exercise, balanced diet, also learn to say no, especially kapag ang cause ng stress ninyo is yung ano, yung trabaho ninyo. Pagka hindi na kaya, sabihin niya ano, ibigay naman sa iba, huwag po ninyong dipahan yung ano, yung trabaho na hindi kaya. And yung tinatawag natin, practice gratitude. Be thankful always dun sa mga bagay na nangyayari sa atin.
2: You know. At isabay niyo po, mga ka-wellness, ha? Mula din sa mga nabanggit nila Doc Ron at Doc Algie, sa mga technique na yun, huwag kalimutan ang Santone Plus Herbal Capsule. Isabay niyo palagi yan dun sa inyo pong coping stage, kung tawagin, para makakope up tayo sa mga stresses na nangyayari sa atin pong pangangatawan. Kasi napakalaki ng nutritional support kapag under stress ang isang tao. Di ba, pag under stress tayo, yung iba, halos walang ganang kumain.
3: Yes.
2: Yung iba naman, baliktad, nag-stress eating naman.
3: Eating.
2: Ang masaklat dun, kinakain mga mga unhealthy. Mm-hmm. So, hindi yun maganda, ha? Mas maganda pa rin ay meron tayong sapat na mga nutritional food at kung hindi man tayo makakain na maayos, daanin natin sa nutritional support mula po sa mga supplementation. At nandiyan naman ang atin pong mga pharma grade na mga supplements like Santone Plus, Herbal Capsule, yan, yung hawak ni Doc Algie na yan. Tandaan nyo lagi, yung itsura po niyan, mga kaibigan, ha?
4: Kulay brown.
2: O, yan. At sa mga gusto maka-avail yan, available naman yan sa mga pharmacies at sa atin pong mga wellness center, mga kaibigan. Okay? At sa mga kabayan na, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa ating pinag-uusapan, text lang yan sa atin pong numero. At upon text line 0969-609-6545. So, babalik po natin, tutugan natin ng live ang inyo pong mga katanungan. Huwag po kayong alis, dyan lang po kayo dahil magbabalik ang programang
5: The Secret of Health.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel.
7: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
8: Mabilibili nga ba? So masakit yung puso ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
7: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
2: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Pero bago natin sagutin mga partner ang mga inquiries ng atin pong mga ka-wellness, patiin ko lang lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming. Malusog na panunood at pakikinig sa atin pong mga viewers sa atin pong FB live stream. Ganoon rin sa lahat po ng mga nakikinig sa atin pong mga programa ay malusog na pakikinig sa inyo pong lahat mga ka-wellness. Okay? Doc, meron pong nag-text sa atin dito. Mga doc, please tell ano po ba ang benefits sa cinnamon sa katawan and can soya helps lessen stress? Salamat po sa God. May God bless you all po. Verna from Tacloban. Customer niyo po ako ng mga product niyo.
4: Alam mo, cinnamon, actually, ang isa sa pinaka the best na nagagawa ng cinnamon sa sugar. And also sa nervous system. Just imagine sa isang pag-aaral na yung pag-amoy mo lang ng cinnamon. It can help your nervous system to be relaxed. Sabi nga nila, yung sa ibang bansa nga ang cinnamon pala, sa isang pag-aaral, nakita na parang meron siyang aphrodisiac property. Ibig sabihin, cinnamon pa lang, naamoy pa lang ng lalaki, meron ng impact dun sa reproductive capacity.
3: Ibig sabihin na gumaganda ng blood flow daw.
4: Yes. Gumaganda ng blood flow. And also, anti-inflammatory, maganda rin ito sa mga hypertensive. Actually, ang dami nilang nakitang sa cinnamon. Kaya nga yung mga mahilig sa cinnamon bread, diba, ang problema lang naman nun, asukal.
3: Tapos meron pang cream.
4: Kaya sa atin, nilagay natin yan doon sa ating tea, yung cinnamon. Pagdating naman, ano yung sunod na ano niya?
3: Ang soya ba nakatulong ba sa stress?
4: Of course, dahil ang soya ay may kompletong essential amino acid. Alam naman natin na ang taong kulang sa amino acid, mabilis tamaan ng stress yan. Because of nutritional reason, humihina yung ating mga nerve. Kasi malaking bagay po ang amino acid sa ating pong brain health and nerve and muscle health.
3: Kaya malaking bagay. Santon Plus coffee.
4: Santon soya. Yung wala lang ako ditong hawak. Yung Santone coffee natin, na Santone Plus coffee mix natin, yun talaga yung coffee na mataas ang Santone, mataas ang moringa extract, at meron ang base niya actually soya. Extract. So kahit sa bata, pwede mo siyang ibigay. Ginagawa ng pulburo ng pamangking ko yan. Kasi hindi siya nakakasama dahil yung content niya is soya.
3: Soya based.
4: Oh, with extract ng mga halaman.
2: No? Yun. Oh. Sa mga kababayan natin na gustong sumubok ng atin pong mga produkto. Mm-hmm. Yung Santon Plus coffee mix natin, Santon Gold coffee mix natin, ano siya, friendly coffee ang tawag natin dyan. Mm-hmm. Especially sa mga ano, may mataas na sugar level. Mm-hmm. Hindi sila nakakapekto sa sugar level po ninyo mga kaibigan. Ha? Kaya sa mga gustong ma-enjoy yan, gusto yung palitan na yung mga unhealthy coffees na ginagamit po ninyo, subukan nyo yung mga healthy coffee po ng Yes to Health. Okay? Mm-hmm. Doc, another inquiry. Doc, ask ko lang po kung pwede mo mag-take ng Santon Plus kahit I'm taking Vestinor. High blood maintenance ko po. Mm-hmm. Elinor po ito.
4: Yun ang kagandahan ng Santon Plus. O, kasi ang Santon Plus, hindi naman siya nagko-kontra sa mga iniinom natin maintenance. Kasi kumbaga sa linya ng ano, alam mo yung mga trend. Mm-hmm. Magkaiba siya eh. Mm-hmm. Pero may iisang destination siya. Parang yung ganun yung analogy natin. Bakit? Kasi ang maintenance medication ninyo, targeted yun. Bisa may nang commonly mga vasodilator yun. Mm-hmm. Okay? Ang ginaang ang ano ng mga maintenance medication depende may meta blockers pero yung ating Santon Plus herbal capsule ang target niya naman yung cause. Saka may mga phytochemical ito na sumasabay dun sa sistema ng katawan. Meron kasi tayong tinatawag na homeostasis, which is ibig sabihin ng homeostasis is balance and equilibrium, which is yun yung ginagawa ng mga supplements katulad ng Santon Plus herbal capsule. Hindi niya kukontrahin negatively kung ano yung epekto ng isang maintenance medication, kundi complement siya eh, nagko-complement. Parang si Batman, then si Robin. Dalawang magkaibang identity.
3: Personage, yeah.
4: Pero they have the same mission. And magkaiba lang ng method ang ginagamit nila.
3: Okay. With you guys naman doon kanina sa na-discuss natin doon sa na binablock niya yung calcium which causes constriction. So, if you are having hypertension, of course, cause ng hypertension is constricted muscle. Yes, o yung tinatawag natin yung muscle is hindi
2: blood vessels.
3: Yung blood vessels, I mean, is hindi bumubuka ng maayos. So, it induces nitric oxide production doon sa ating endothelial wall. Also, it protects yung mga vascular system natin mula dun sa pagka-damage ng mga ano ng mga na dulot ng mga ano yung mga ROS or yung dulot ng tinatawag natin mataas na or oxidized LDL and also yung tinatawag natin yung mga stress hormones na nakakasira ng ating mga ugat.
4: Ayan, hindi naman talaga masama yung stress pag sobra lang talaga. Saka chronic, paulit-ulit. Anyway, bago natin makalimutan, patihin natin si Brother Jojo Tumol at ng kanyang misis, si Sir Presi Tumol. Diyan daw nakikinig sila sa Latria Homes, Barangay Timalan, Balsahan, Naik, Cavite.
2: Happy listening po sa inyo. Happy listening sa inyo. Okay. Eto, another inquiry. Okay lang po ba di makapag-exercise kung nag-take ng Santon Plus capsule nyo? Busy kasi sa work everyday, pero nakakapagpa-araw naman ako every morning. Thank you for your informative program.
4: Actually, hindi siya magiging substitute. Sorry ha.
2: Hindi siya pamalit.
4: Hindi siya pamalit. Kumbaga sa ingredients ng better health, isa sa ingredients. Pero yung pagpapa-araw mo, pag nagpa-araw ka, maglakad-lakad ka na, hindi mo kinakailangan na tumakbo. Kasi ang exercise meaning isang definite time na ginagawa natin na wala tayong iniisip na iba. Yung kasing iba, ayun, tatrabaho naman ako araw-araw, exercise na yun. It can be, pero iba pa rin yung ehersisyo na gagawin natin. Yung simpleng paglalakad lang ng barefooted, di ba? Eh, malaking bagay
3: yun. Grounding. Resistance exercise, kahit na naka-static ka lang, o yung tinatawag na wall sit, wall sit lang, that is already a form. Yeah, a form of exercise already.
4: Sabi nga ng mga expert, pag daw naka 20 minutes ka na sa harapan ng ano mo, ng computer or nakaupo ka sa ano mo, you need to stretch your muscle. Kasi stretching is also a form of exercise. Yung exercise kasi iniisip natin, magbibigay tayo ng time for walking, long walk, or magbubuha tayo. Hindi po. There's so many
3: types of exercise.
4: Yes. Yeah. Hiwalay pa ang Santon. Ang kagandahan lang, alam mo, naka-miss mo yung exercise ngayon, nag-take ka ng Santon Plus herbal capsule. Kumbaga, yung mga ilan sa mga consequences ng hindi paggalaw, nami-minimize. Pero hindi siya completely replacement. Kahit sa diet natin, pwede sabihin ng iba, pwede ko bang hindi na kumain ng gulay, mag-santon plus na lang. Hindi ko namin nare-recommend yun. Actually, pangunahin ang meal, yung ating healthy diet. Yung supplement is something that will fill in the gap ng mga problemang kakulangan natin.
2: Ayun, oh. Kaya sa mga ka-wellness natin, ha, huwag na huwag yung isipin na guarantee plus. Na yon na nakasantong plus kayo, wala nang contribution sa ibang aspeto ng pagpapalusog ng ating pong pangangatawan. Hindi yan siya one magic pill na yun na lang yung iintake mo at all is well na, mga kaibigan.
4: Kaya nga sinasabi nila, lahat ba ng sakit nagagamot ng Santon Plus Herbal Capsule? Actually, unang-una, hindi naman siya gamot. Nutritional siya. Pangalawa, hindi kami naniniwala na isa lang kaya na ang lahat.
3: Yes.
4: O kaya nga dapat natin maintindihan na ganito kasi commonly yung iba dahil nga wala silang alam pagdating sa mga nutritionals o herbal, nahirapan din humanap. Much better na meron kayong mapagkakatiwalaang araw-araw yung iniinom, aprobado ng FDA, sigurado kayo sa kalidad.
3: At sa potency, no?
4: Yung potency. Pati sa potency. Actually, yung mga materials natin is pharma-grade.
3: Pharma-grade, yes.
4: Pharma-grade. Ibig sabihin, ang potency is nakakaangat kaysa sa ilan sa mga materials na ginagamit sa manufacturing of food supplement. Ano? So, ang ibig sabihin lang nito, pag nagtitake ka nun, meron ka ng baseline nutritional support. Pero hindi siya kailanman pwedeng gawing substitute.
3: Replacement.
4: O replacement sa inyong mga
3: healthy basic lifestyle.
4: O kahit ako, hindi ko papayag ng hindi ako kakain.
2: Oo. Yun na lang yung source mo. Hindi po pwede, mga kaibigan. Yun ay ano lang, Dok, merely pang dagdag natin.
4: Saka kaya mas the best na. Mas the best na rin na meron ka nun para pasiguro na. Kaya nga ang naturopathy is more on prevention at hindi ito gagalaw lang tayo sa naturopathy kung kailan meron na tayong sakit.
2: Yun yung minsan na ano, yun yung minsan na wrong move ng iba ng mga tao. Minsan nga pagka hindi na tinatanggap sa ospital, tsaka lang
4: nagtitirin ito. Dami pumunta sa clinic.
2: Natural healing.
4: Pumunta po ako dito kasi tinanggihan na po ako ng ospital. Isa yun. O kaya naman, wala na akong pera.
2: Baliktad eh.
4: No? Tapos, hindi ho ako gumagaling kahit matagal na. So, there is a missing link. Kumbaga sa ingredients, may kulang na nasangkap para gumaling tayo.
2: Ayun ha. Kaya sa mga kaubayan natin, huwag nyo kaligtaan yung mga nutritional support natin through supplementation para mapunan yung tinatawag na gap, nutritional gap, ano, sa mga kinakain natin. Well, lalo-lalo na ngayon, ang mga food choices talaga natin is depleted of nutrients. Napaka, ano talaga, napakalaki ng nutritional deficiencies na kinakaharap ng atin pong sosyalidad, mga kaibigan, ano, na yun yung napupunuan, natutulungan na mapunan sa mga suplementong ito gaya ng mga suplemento ng Yes to Health. Ha? Kaya sa mga gusto makavail yan, punta po ang mga authorized dealers natin, mga Yes to Health Wellness Clinic natin, available lahat ng produkto po ng Yes to Health dyan. Pwede rin umorder yan sa Shopee natin. Ha? O Yes to Health 2011. I-search nyo po yan, mga kaibigan. Pwede kayong mag-add to cart dyan. At huwag nyo kalimutan yung mga ano natin, mga pa-promos natin at lalo-lalo na yung raffle natin.
3: Ipon na kayo.
2: Mag-ipon na kayo ng inyo pong mga entries, mga ka-wellness. Ha? Ulitin lang natin yung pang-entry po ninyo ay empty pad ng Santon Plus Herbal Capsule or itong sachet.
4: Ito yun.
2: Sachet ng, wala ka bang ano dyan, Doc? Sample ng Santon Gold Coffee.
3: Sa likod.
2: Ito yung nasa likod natin. Ayan. Yung nasa likod nila. Ayan.
4: Yung kasama sa entry, itong old and unang-unang variant natin. Yeah. Ito, okay? Santon Plus Herbal Capsule.
2: Dalawang pad yan, mga ka-wellness. Pang-entry na ninyo yan, ha? Sa atin pong raffle promo. Kaya mag-ipon-ipon na ngayon. Kasi pagka mag-start to, meron na kaagad yan. Weekly winner.
3: 3,000 pa naman, weekly winner.
2: Laking bagay na yun.
4: Saan pa yan i-announce sa program natin?
2: Dito sa program natin. Sa mga himpilan natin, dyan yan i-announce. Kaya makinig din lagi dito sa atin pong mga programa sa mga himpilan natin. Dahil ini-announce natin yan kung sino yung mga maswerteng mabibigyan natin ng mga pa-premyo, mga ka-wellness. Okay? Paano mga partner? Naku, napakabilis ng oras natin. Baka may pahawil po kayong mensahe sa ating po mga tagapakinig.
3: Ayan, sikreto ng pag-coop up with stress ay ang nutrition, tamang pagtulog at pag-iwas doon sa mga stimulants, lalong-lalo yung mga unhealthy coffee. And of course, samahan po ng pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness. At mga doon sa mahilig sa healthy coffee, Santon Gold Coffee Mix ang pwede po ninyong pampalitin. At po ating kalusugan, yan po ay pamana sa atin ng ating pong Diyos.
4: Siyempre, thank you mga Jovelnes sa inyong pagsubaybay at sana ay nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan ngayong pong araw hong ito. At kung hindi pa nakainom ng Santo Plus Herbal Capsule, okay, try nyo na. Puntahan lang ang mga butikang partner natin. And of course, premium dito yung softgel capsule. Okay? Mm-hmm. Para sa ating pangangailangan sa essential nutrient, essential fatty acid. Maraming salamat, Doc Algie, po ito mula sa Yes to Health.
2: Maraming salamat, Doc Algie. Maraming salamat din, Doc Ron. At bago akong paalam, magiting ko lang isang promo natin. Mm. Buy one box ng Santon Plus Herbal Capsule at makakakuha rin kayo ng 50% off sa atin pong Yes to Health Vitamin C. Mm. Mga ka-wellness. Napakagandang promo niyan, ha? Sa mga kababayan natin na gumagamit natin pong Yes to Health Vitamin C at yung gumagamit din ng ating Santon Plus Herbal Capsule. Yan yung magandang partner, tandem, mga ka-wellness. Okay? Sa ano po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito. Uy, ito po yung Dr. Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po lang dalangin ang Panginoon na ang siyang tutulong ng plakas at magpagaling sa atin pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
5: The Secret of Health.

0: lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
1: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
3: Kada adlaw yun kong nag-take og premium D3, sir, kay di ko ganahana magkasakit, labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz Usa ka medical staff.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Cellphone

0: gustong sumeksi.
1: Try nyo din.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mopaligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Salamang...
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Maring, alin pagod, Maring? Pagkurati na guna yung imong bana? Ing na nga, nanam yung anak sa inyo ang driver?
6: Mga katrupa, exciting!
4: XFM.
7: XFM.
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
9: Oras na to mga babe, alauna, 37 na sa hapon. Ug oras na pod para timplahon ang inyo ang healthy nga kape atong Xanthone Gold Coffee Mix. Ang atong Xanthone Gold Coffee Mix mga babe, aduna kini mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. Nindot ni siya higupon, labi na ko ingon ani oras nga mag-uban-uban na punta sa to ang labing-labing karong hapuna sa programang X-Rated. Ang atong Xanthone Gold Coffee Mix, mapalit kini sa mga butika, and of course, sa to ang Yes to Health Clinic nationwide.
10: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
11: Babae ka, basig ma-rape ka.
12: Oh,

0: sakit.
1: Ligip up naman ka, di ba? Pasakti na siya.
0: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. Og mo pagkatawa.
2: Ay, mga lagi. Uy, gwapo lagi. Pero dagam sa tag-iya.
0: Sa programang X-Rated.
3: Ayaw. Ayaw na.
0: Sabon. X-Rated.
4: Boris!
1: Unya ka ron!

Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nakinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pala.

another song for you mga babe entitled Kung Wala Ka by Hale. At ang ininyo atong pag-loving-loving. Of course, kauban gihapon ang babe ng bayan, Babe Zabrina.

Pantay Tres sa hapon. Mayon hapon, mga babe. Kumusta man mga babe? Nato di hanggang ganina pa nagpaabot sa tumpag pa nag-uban-uban karong hapon. Of course, welcome, welcome, welcome! Uban-uban na po tayo, mga babe. Dari lang gihapon sa itong programang X-Rated. Dari gihapon, of course, walay lai. Ako ragid ni. Sa XFL, mga babe, kauban gihapon, na ginusara na gihapon. Sige na laman tayo ni ginusara, oy. Nag-inusara sa ano ba? Nag-inusara sa kinabuhi. Mga ba? Nag-inusara sa programa. Oo, of course naman. Of course, yung kauban karon ang nag... pabebe kayo ko karon. In fairness, ganahan ko sa kuwang outfit today. Di lang nila makita kasi wala man sila nagtanaw sa tong live. I was actually gonna... ano ka nang... I would like to remove my coat, pero di na lang kayo. Basig, bigaon kayo tanaw. Oh, bigaon ninyo mga babe sa karadyahan. Ang babe ng bayan, amoy pa lang, ulam na. Babe Zaburina, mga babe, inyo makauban. Gikan alauna e media, hantod alas 3:30 sa hapon.

0: Oh, sige na, tama na. Kay grabe nakasakit akong liog. Nag-head spin ko mga babe. Wala nakita sa to ang mga babe karon. Na nag-head spin ko din. So kung gusto ninyo makita, pwede ka magtanaw sa to ang live. Makita ninyo si Babe Zabrina. Sa bagay, itsura ni Babe o eh. Diba si Tingog Ray guwapa ani? Ay hala, nag-text nga ako ang pinaka-idol sa nga tanan. Kaning pinaka-sexy sa tanang kalibutan. O, di lagi daw na ako. Di daw, di kita mo makalimtan kay nga no, duol mo sa ondughan. Tanaw ako eh. Pwede rin yun siya si Lipon. Si Lipon bitaw, Billy. Leon, kung naabagid mo din sa ondughan. Mayong hapon sa mga babe na ito nga naminaw karon. Luzon, Visayas, Mindanao. Kung asa mga nakaplastar karon sa mga posisyon ninyo diha. Mayong hapon sa inyo ha mga babe. And of course, mayong pagpaminaw sa tuang programa karong hapon. Sit back and relax na kaya ako ang bahala sa inyo ha. Ako ang magpalami sa inyo hang kahaponon. Ako ang magpatindog. Say patindog ko eh. Kanan yung mga balihibo sa tangkugo. Okay, patindo ka na, baby. Kanan kulang raman na siya masahi, God. Ito, babe, ha? Sa mga kanamino karon sa tuang mga sister stations nga naka-tune in this afternoon. Good afternoon, everyone. Asa man ka naka-plaster diha, babe. Dari sa kinatibok ang XFM Davao Region. Mayong hapon sa mga babe nga naminaw nata sa XFM 89.1 Davao. XFM 107.1 Tagum and XFM 99.1 Matis City. Mayong hapon sa mga babe na itong anamino dari karon sa XFM Jensen. XFM 101.7 Bukidnon. Sa XFM Pagadian, XFM Ipil, and XFM Zamboanga. Ang ganang buwata. Kaya mo na ito. XFM San Franz, maayong hapon sa mga babe pod na ito nga. Oh, di kayo palabig na nga babe ha. Kalma lang di ha. Ang laway babe, ni tulo na babe. Mga babe na ito din sa XFM sa Kabisayan. XFM 99.9 Tacloban, XFM 88.3 Cebu, and XFM 101.7 Canlaon. Og ang akong gingon nga pinakaduol sa kong dughan, liagani diri o. Oh, duol lagi ni sa kong dughan lagi. Mga babe na ito diri sa XFM 91.1 Kidapawan. O oh, naghanangutan ng ano daw ang duol ang Kidapawan sa kong dughan. Ay malamang no, diha manggugko nagpuyo sa unang panahon. Oo, diha sa Talisay Street, dapit sa Alim, Kidapawan City. Hala, memorize. O oh, ano na. So di ako nagdako, di ako nag daycare, elementary, first year high school, and then drop ako nakatuon og kanang bulakbol. Di ako nagtakas, di ako kasi tawagan yan ng mag-cutting classes. Diha tanan sa Kidapawan. Napo diha akong mga idol kaayo, akong mga pinakaduol sa kong dughan. Si DJ Sexy Sassy, nga sigig chat karon. Pinaka-sexy ni sa tanan. Actually, kung tanaw ninyo akong outfit karon, so, si Sexy Sassy, di na kailangan mag-outfit. Sexy na gid ni siya. Vlogs ang tanan. Pwede na ako muuli. Lagi.
1: Isi.
0: Ni uli. And of course, no, si SM Jasper Magonsa, maayong hapon. Naminaw sila dito karon. No? Nag-plaster sila para ma-full blast na gita nga madunggan diri sa XFM Kidapawan. Oh, sa ako po, of course, akong pamilya, naminaw diha, alangan naman. No? Espanyol family nga naminaw karon. Mayong hapon sab sa mga babe na ito nga nagtanaw sa itong Facebook Live karon. Sa mga gusto makiguban sa itong programa, gusto makiglabing-labing sa itong karong hapuna, pwede mo mag-text sa itong text line 0969. 0939-333-0537. Otrohon ako, babe, 0969-333-0537. Pwede po mo mag-tanaw sa itong Facebook Live kasi nga live na live tayo makikita sa Facebook at sa lahat ng socials ni Babe Zabrina. Ang pangitalan ninyo ang XFM Davao Katropa Digital or ako ang socials, Babe Zabrina, mga babe. Pangitaan lang na siya sa tanang social media platform, Babe Zabrina. Wala na ilain, ako ragid na diha. Alas 12 punto na sa hapon. Nagtimpla na ba ka og healthy nga kape diha, babe? Ako gusto jud na ako nung kanang mag... sige lang. Actually, nahutdan manggug ko. Nahutdan ko og gold karon. Ang naasa ko karon is premium D3 coffee mix, no? So nahutdan ko Xanthone gold coffee mix. But kung timplahon ako ni akong premium D3, ako ang ipadungog sa inyo paano maghigop og kape. Kanabitaong bisag sa to mang good ato kita Pinoy mga babe ha. Nga hilig kaayo ta mohigop og kape bisag init ang panahon or bisag sa tanan nga panahon sa tuang kinabuhi kape ang atoang dangpanan. Pag stress ta magkapita. Pag itugnaw ta magkapita. Pag ikapoy ta magkapita. Pag gusto ta magmuni-muni magkapita, di ba? Pag natay kanabitaong mga bonding with friends. Unsa inyong ingon ta kapita, oh, di ba? So naging part na siya sa tuwang everyday lives ang pagpangape. But ako lang dyan always i-remind sa inyo nga, make sure na pag mga pita, kanang kape nga healthy, kanang dili makadoubt sa tuwang lawas, kanang itong kape nga dili makahatag og palpitations, dili nga makahatag bitaw og kanang or makapahimo sa tuwang alimtanon. Jesus, sige na gani mo, gudro dra. Alimtanon na gani mo. Inyo pang kapihan og makapalimot sa inyo. Sao na lang, Jude, no? So, dapat ang atuang kape ka ng healthy Xanthone Gold Coffee Mix. Pwede po dato ang Premium D3 Coffee Mix or ang atuang Xanthone Plus Coffee, mga babe. Oo, kana lang tatutlo. Kana lang tulong inyong pilian. Bisag asa ana, I assure you nga nindot ang inyong pagpangape. Not just every morning, every time na gusto ninyo og refreshing coffee. Alas dos sa hapon. Utruhon ko ha sa mga gusto mag-text diha. Ayaw mo kaulaw. Ako rani. Oh. 0969-333-0537. Sa to ang Facebook Live, XFM Davao Katropa Digital. And sa mga babe nato diha, plastada na. Di na nato ni dugay-dugayon. Bika na diha, babe. Ay, ipatong ko na. Sa ipatong. O, bika na diha kay nga ni nagyod is... Ay, sa natukan ko kadali. Natukan ka. Ginapangita na ako na ba? Naagod to dri. Kanang ano na ako. O, nawalag. Ay, nara.
2: Natukan ko.
0: O, di ba lahi ang mood kagahapon og karon? Di ba no, lahi ang mood kagahapon? Ang kagahapon kay, ano man guto siya kanang, wala ko ka-get over sa amustabisyon katropa gahapon. kanang bitong gaksun ka, nga gahilak ang inyong hanggitabangan. Kanang, nadalagin na ako siya sa x-ray. Karan kay, okay kay, very light ang mood natin today. Kasi nga, guwapagod ta, alangan. Oh. Ito mga babe ha. Sige na, bika na diha. Plaster na LL na diha, babe. Lingkod-lingkod, ligid-ligid dun sa panang klaseng LL ninyo diha nga buhaton ni mga orasa. Kay, dakso na ta mo. Maglabing-labing na ta. Sugda na nato. Anian, ah. Isulod kun, ah. Idasok ko na, babe. Anian na giyod ang atuhang. Iandamang trapo, ha. Eh, sigurado kong muhilak na pud ka. Sa to ang X-rated drama, karong hapuna.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mukha ng hait kina ba?
3: Mauni ang tutulong sa inyong kinatao. Matubra ka tukiro. Putlon ko ni Agmat sa dalang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

X-rated. X-rated.

0: Duni, Shaira, Victor, thank you kayo sa inyong friendship, ha? Ako ginang i-appreciate ang tanan.
1: Wara na, uy. Friends ba ya ta?
2: Bitaw, always ming naa sa imong luyo, Shaira. Bisag unsay may tabo.
3: Andami sa pagsuporta ni mo. Barkada ko itong upat. Maong mag-inunong ngay kita.
0: Guys, muulik na ko ha. Kay, dipangita na rabak ko ni Mama ganinada. Sige na chat na ko.
2: Ihatulad ta ka sa inyo, Shaira.
3: Ano? Ako lang hatod niya, bay. Naamo kay motor. Sayon, ugdali lang ako siyang mahatod.
2: Oh, sige.

na nga akong secret admirer sa Facebook. Nga magpaila na siya, in-birthday na ako. Ug ang tao ko, no, nga muhatag og heart nga regalo na ako. Mauna ko, no, siya. Ala, excited na ko. Sweet ra ba kayo magkada og chatawa na da?

0: secret admirer, di ay.
1: Maula kiday, uy. Naintriga cute ko, ukin sa nintawana.
0: Oh, basig, gibinuangan lang kaana niya, ha?
1: Serious man siya, day. Ug maka-in love kay iyang mga message na ko ay kanang magpadasyag mga quotes. Nindot kayo basa-basahon.
0: Ah, Diyos! Na-in love naman yung akong amiga sa wa niya, maili. Uy!
1: Dugaya pa sa akong birthday, uy!

0: man ni sila si Tyra o si Victor nga nagpalit og isda. Dugay man kaayo. Ipauna lang ta din sa Samal aron mapahimutang ning mga butang nato sa cottage. Donnie? Naunsa ka? Sige lagi kag tutok nako. Oh, unsa man? May buling bang akong now?
1: Doon na lang ako isulti mo. Kanang... Ako mo itong imo.
2: Yara mi! Nabot na mi!
3: Sorry ha! Nadugay git mi! Anay, si Victor ay nagpahapit sa iyang igagaw og shorts kay nalimtang daw niya og daang iyang shorts.
0: Okay ra, oy. Donnie, unsa to imong isulti?
1: Ha? Wala, oy. Wala to.
0: Sige na. Mag-enjoy tayo ning atong overnight karon. Gi-advance na lang nato dana akong birthday. Kay sa sunod adlaw naman eh. Og niya, nag-overnight ta.
3: Sige! Tagay ta og maayo!
0: Uy, tagay ta!
3: Sige!
2: Sige, tagay ta og maayo!
3: Yay! Uy, uy, babay! Pagtarong, uy! Hubog na ka! Nao? Hapit naman na mahubo ang imong sando nga gisulob, oh! Hoy, ayaw hinubog!
1: Shaira, ilang gabitan niya ko jacket, oh! Makahubo ka ng kalakihan.
2: Pasagdi na siya doon, eh! Nalingaw mo na siya mong ato lang siyang pasagdan.

Subog kaayo ko atong higayuna. Ugmaw lang ang akong nahibawaan, babe. Nagiatiman ko na kunila. Labi na ni Donnie nga protective kaayo na ako. Kini si Donnie, siya gid ang akong masaligan basta ingon ana na. Kay dili gid kaniya pasagdan og feel secured gid ka basta kauban siya. Tuod man, nagpadayon ang among kasuod upat. Bisag asa nga gimmick og laag, uban gid mi babe. Og sa kaadlaw ana, miabot na ang akong birthday. Ang adlaw na akong gikahinaman nga mailhan na nako ang mystery guy na akong kachat.

0: Happy birthday, Shaira.
1: Hain pa man dahil si Donnie.
2: Oh, niya na to pa dong din he.
0: Dawata rin akong gift ni mo, Shaira.
1: Pelo nga heart o porma?
0: Sorry ha, morgin akong nabot.
1: Okay ra, oi.

0: Victor? Victor? Ikaw ba? Ikaw ba ang...
1: Shaira, happy birthday.
0: Uy, Donnie. May tutok manggod ka sa akong gigunitan nga gift. Kang Victor ni.
2: Transparent ang ipagkaputos.
3: Nice ya, Do.
0: Uy, Donnie. Walang ko'y gift gikan ni mo?
1: Ha? Kwan, nalimtan ako sa amo eh.
0: Okay ra, uy. Ang importante nga ni amo. Dali, mga unatan ninyo.

0: Hoy, ganina rakyo kang way tingog-tingog dia ay. May problema ba?
1: Kuan. Nalang ko isulti ni mo, Shira.
0: Ibog ka na ko. Dili tatalo. Joke ro to, ha? Bitaw, unsa may isulti na ko? Sulti na ba? May problema ka ba?
2: Ha? Shira!
0: Victor, dali. May nang niasab ka. Ato ning unungan si Donnie. Kay murag may problema, oh.
2: Ha? Mo ba? Unsa may problema nimo?
1: Awa man part.
2: Awa lang man di ay. Shira, flowers for you.
0: Uy, thanks.
1: Hindi na lang ko magdugay, ha. Mapauli na lang ko.
0: Sure ka?
1: Oh.
2: Okay na sabay kay doon na sa ko'y importanteng isulti ni Shira.

0: naisulti ni mo na ko, ha, Victor?
1: Di na lang ko magpaligoy-ligoy pa, Shaira. I love you.
0: Victor!
1: Sorry nga sa itong kasuod. Nanguyab ko ni mo, ha? Abi ni mo, bago lang yun ko na-develop ni mo. Mang, nga nang dilik man ako suwayan ang huwag panguyab ni mo.
0: Victor!

0: Tyra, asa dahi si Donnie? Pila na kaadlaw nga, wak ko makakita niya. Naunsa dahi siya?
1: Naman siya di kong problema.
0: Ha? Unsa man?
2: Hi guys!
1: Hoy, Victor!
2: Tyra, I'm this Donnie.
1: Ay, naa siya di kong problema.
2: Aaw niya na lang. Tod, ikaw na liya mo sultian.
1: Sa unsa?
2: Officially, uyab na mi si Shaira.

0: Naman ko nukit akong problema. Isultikot. Ingon si Tyra na ako. Nga dako kayo. Unsa man na ah? Isultihi ko. Sige ka. Mangluod ko nimo. Kundi ko nimo sultihan sa tinuod. Unsa man na ba?
1: I love you.
2: You're the one oh. Never lets me sleep.
1: Pero wa naman ni katumana ni gugmahan ako. Kay kamo naman din ni Victor.
0: Donnie.
1: Buang din ko. Ganun wa gud dayon kumusulti nimo. Buang ko.

0: Naluoy ko ni Tony. Nga nung karoon pa man siya musultin ako sa iyang kipati. Nga sapagkat tinuod lang, naibog masap ko niya sa unara.
1: Sayra!
0: Pero paghatag ni Victor na ako sa regalo nga heart, huwag sayang pagpanguyab na ako. Nagtuo ko nga, siya nga akong mystery guy, nga kachat. Pero si Donnie dahil ang mystery guy.
1: Si Donnie to, naa siya regalo nga singsingan na ay heart during sa imong birthday. Pero pagkakita niya sa regalo ni Victor, wa niya gipadayon. Kakita ko nga doon na siya gikot sa bulsa nga gamay nga box. Uguman at to, ako siyang ipangutana. Og mitugan siya na ako sa tanan.
0: Nga nung karoon pa man siya musulti. Nga niya, nakatando naman ko ni Victor.

Sabrina. Wala ko magtuo na si Donnie D.I. ang akong kachat na nakapakilig na ko. Sa tinud-anay lang, nahulog ang akong gibati sab kay Donnie. Sa personal kay caring kaayo siya o protective. Pero wala lang yun siya magpakita nako nga manguyab. Og nakatando noon ko sa lalaki nga sayop ang akong pagtuo. Og ang mga pangutana babe maokini. Unsa may akong himuon kang Donnie. Og unsa man say akong himuon sa among relasyon ni Victor. Angay ba nga buwagan na lang nako si Victor? Og i-friends na lang gid nako silang duha? Mahadlo ko nga basig mag-away silang duha, babe. Og magkalamat ang amuang friendship. Kinsa ba ang akong piliun? Palihog, tabangi og tambagi ko ninyo. Dagang salamat, Shaira.

0: This song is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.
1: Uy, anak!
2: Uy, ma!
1: Nya, kumusta man lang inyong first date sa imo ang uyab?
2: Okay naman, ma.
1: Maayo! Maayo, anak.
2: Ako ganitong gisulad sa akong diary ang nahitabo.
1: Oh, ba?
2: Ay, ma.
1: Kumusta man lang?
2: Kumusta gani past tense sa virgin?
1: Ay!
2: Exciting!
3: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: XFM.
2: XFM.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
4: XFM.
2: XFM.
5: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
6: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
7: Palit sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
9: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee.
10: Premium D3 Coffee.
9: Ang Premium D3 Coffee. Puno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape.
10: Premium D3 Coffee.
9: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
11: Premium D3 Coffee.
9: Mapalit sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
13: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
14: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Sa ula, pirmi ko biyano guyab. Sukat ka namin na kong XFM. Ha! Ako na'y mubiya. Ay, tempa. O, na ko'y uya, boy. Exciting.
2: Exciting.

X-rated. Here's our next song for you, mga babe, entitled 214 by River Maya. Ako na i-dedicate nga song para sa mga taong aduol sa kwang dughan. From Babe Sabrina with Love. And enjoy ito ang music, mga babe, mo balik taon niya sa itong programang X-rated, Risa XFM.

Forevermore para sa inyo ha, mga babe. X. Main love man po tag. Main love po tag kalit ani. Oy, kanang bitong kanta pa lang pero na in love na ka. Pero wala ka siguro kay kinsa ka main love. Kanang bitong kantahon ni mo nga you were just a dream. Pangandoy ratik ka. And then karon ako, hayod ka. Haon sa buti ay. Alas 2:44 sa hapon mga babe. And welcome back sa atong programa karong hapon. Of course, ilang gihapon sa programang X-Rated sa XFM. Kauban gihapon, walay lain. Ang inyong babe ng bayan, amoy palang ulam na. Babe Zabarina. Mayong hapon sa mga babe na ito diha nga karoon pa naka-tune in. Anong karoon pa man? Anong late man? Pero yung magad sila, it's better late than never. Pero para sa better never late, diba? Wow, hilas. Hilas kayo makaingalugin yun. Ay, sa mga babe na ito diha nga nakapaminaw sa tuang drama karong hapon na. Unsa ba ang inyong ika-advise sa tuang letter sender karoon? Grabe naman yan. Ganda mo, te. Pinag-aagawan ka ng dalawang kaibigan mo at nauwi sila sa suntukan dahil sa iyong kagandahan. Oh! Sa kay buhato ni Shaira karon, gwapa kay kadiha, Shai. Sana all talaga. Anyway mga babe, sa mga nakapaminaw sa tuang X-rated drama this afternoon, unsa ba

0: ang dapat buhaton ni Shaira, babe? Sige, tawag mo sa tuwang text line or... text line. Text mo or tawag sa tuwang hotline, 0969-333-0537. Hello, babe. Good afternoon.
1: Hello, good afternoon, babe.
0: Kumusta man ka diha, babe? Ano, nagluyamang ka? Ha? Ano, nagluya ka?
1: Ah, wala man. Tungkol mo sa kabudnos para ang gusto.
0: Aba, di ba? Sa
1: hindi mikulo ko gamay.
0: Nagloko ka karon? Nagloko ra ka diha, babe? Nag-LL ka diha ron?
1: Nag-lingaw.
0: Babe, nakapamino ka sa tuang X-rated drama. Ang sitwasyon karon ni Shaira unsay iyang buhaton nga nag-away naman iyang duha ka amigo tungod sa iyang mahabang hair.
1: Ay, para na ko, hindi naman alisot na una-una-una na. Eh, kasi noon lang, siguro, sa aking pagsabot, basig nagka-doanay ng doon sa inyo, kalalati ba, kini si Tony o si Victor. Kaya siguro, kay akong pagsabot, murag nagka-isuranay na Victor sa buwan eh. Diba ang ikuhan man tayo, ang secret mystery guy na kung mukhaan sa opening heart daw nga.
0: Yes, kaya, heart pillow.
1: Ano nga, sa akong pagsabot, murag nagka-isuranan na ninyo ka lalaki before na kitabuhan ni Barkay. Kung wala lang, murag imposible man kaya na nga magkaparihan.
0: Yes.
1: Kaya nilang mga regalo, diba? Siguro, ano nga, parte sa pag mula-una ni Shaira, kung sa manang-ayan niyang button. Kaso rin ba ako ikatambaga na di mo ibay Shaira kung aminaw ka magkaroon? Kung sinsa mong yun ang bugat ay mong kasing-kasing. Basically, natural, magiging mong piliyon. Kung mong bigyan na itong organology sa pwede, sa'yo mong pagtuo nga si Victor, mo yun ang mystery guy din mo. At sabi doon, alin mo siya, pag-pun.
0: Nawala na siya. Babe, napakadiha, babe.
1: Ano, ano?
0: Ayaka na. Sige, babe, nibalik na, babe.
1: Napa ko?
0: Naapakas akong kasing-kasing.
1: Okay. Naman good. Inunanin man good. Kanang...
0: Agoy, napalong. Nakasabaan tog asawa bang? Ang tawag-tawag makaliha dong. Cheers lang. Nakasabaan ka, babe, no? Nakusian tong bugan ato. Nawala man. Oh, basta kayang iyang gingon, possible daw nga nagkaistrihanay si Victor og si Donnie, no, nga ingon ana ang plano niya ang ending, naunhan nun si Donnie. Na ano ka, naobertikan ka don? Why klaro ni si Victor don? Kinig yung mga Victor don ba? Nya pagka balok ay na-overtikan na gani ka doon, nakulatahan pa ka doon. Babe, mayong hapon.
1: May hapon, babe.
0: Ala, kalami sa tingog. Pakisa ko, babe.
1: Ako na, babe, si Iman.
0: Gani, pakisa gani ko. Kasi yun, ang bugan, oy. Ala, dili magpakisa, Eman. Wala dyan na minag parong.
1: Ano sabi?
0: Anak ko, pakisa ko ba? Di ta magsaba sa ilaha.
1: Dilim.
0: Ah, dili pwede. Mas ko imuyab.
1: Dili man. Wala kong kasalab.
0: Hello. Anak ko, babe. Pakisa ko, babe. Pakisa ko. Bula po di mo, ay. Mawala man na to ang sweetness, ani. Imbis giamigas ng tawa na, gisulom na ta. Sige, pagkita na lang na to. Babe, ano yung may ka-advise sa to ang letter sender karon?
1: Sa'yo naman ito yung problema, babe.
0: Aba, sayon ra, grabe, di ba sa basta. Sige, be, gusto na ko paminawon na imong advice, be.
1: Paminawon ako, ma'am. Kung si Shaira ka raw, minaw ito, minaw dito siya.
0: Minaw dito, kaya kasi yung akong buga na ito dito, maminaw.
1: Ako, itambag ni Shaira. more gini ako kita magsaya. Iyang, katong iyang, nakakuan niya sa una nga, admire niya nga ako.
0: Si Mystery Guy.
1: O, wala din siya kaya ba nga, si, isang nga yan, dundan.
0: Si Donnie.
1: Oo, wala siya kaya ba nga, mauna ito, niya. Karon, na biktima siya sa ito lang git-git sa yung di ko naman nga nagkaingin siya kinsa kay mata niya o git niya nga at ni Victor nga nakaingin siya na masig siya siguro ang iyan doon yung skripto nga katong katatan niya nga karon napugo siya sa pagsugot tungod lang sa katong git na at
0: Sumurag na pugos, anak na lang.
1: O, napugos yun. Pero, ang iyan kasing-kasi, na tinutan niya yung igugma, sa una palandaan sa sila pa ni, nagka-istotorya ni, Dundi, ano to?
0: Donnie, babe, Donnie.
1: Pati, day, nanan, day. Kasi karun, wala po siya tabalongan, katong yan kagsat nga, at may rekibali niya si Junior Rego to. Karoon, ako ikatambag niya. Wala ka niya na si Victor. Kaya wala man siya maigugman ni Victor. Nagatando mo naman siya tungod lang sa katunggit. O niya, nakatuwang po siya nga. Basig siya niya. Karoon, nagkabalo na siya nga. Si Kwanda ay si... Ito, ang isa ka lalaki nga mukhang nagkwan niya. Niya, dintong po siya naigugman yun kasing kasing. O di ang iyan po doon ang iyan kasing-kasing nga mo'y ang inaon o iyan ang inaon si Victor nga pasinsya na kagay napugos ako niya sa pagkamatuod nakabalo ko nga akong admire niya si ini niya si ay doon din
0: nasumbagan na raba ni Victor si Donnie.
1: Tama ko lagi ganyan nga inaon lang niya si kung nga sinsya na daw, ayaw lang mo pag-away kay, ayaw lang mo pag-away na ko kay, sa tinutan na, yan ako kasing-kasing, ito ang maginagigong
0: matagawa. Oh, so bali pa sub to niya, babe.
1: Okay.
0: Pa sub to niya tarong si Victor na, kumbaga, na nalipat lang siya.
1: Oo, niya, iyang ingin si Victor na, kaya lang pang mugos sa inong pag-battle na ko kay ako, napugos lang po ko, gumikan na, deep ko nung ay.
0: Luya pong Victor. Oh,
1: sinudanay. Nari ito iratag si Tundi na hard na ipunay.
0: Pareha sila.
1: Buwan. Ay nakakita mo sa ipunay Victor na hard.
0: Ayan, so basta ang imuhang point is iyahang pasabton si ano. Oo. Pasabton niya, babe. Okay.
1: Kaimang dito niya na si Dungi na itong yung admire niya. Pero, kakalap
0: siya na. Wala na ganin. So, ako naman yun dato ni. Kaya napugos naman yun sa ato. So, iyahan na lang i-istoryahan si Victor. Ayan, babe. Thank you, babe, sa imong advice. Ato ang letter sender. Imuhang greet sa imuhang mga babe nga naminaw karon.
1: Salamat, babe. Unang babe, may hapon mo.
0: May hapon po?
1: Ni Dinahin. O ni Princess. Ni Mi. Ina, o yung ni Arvin. O sa tanan na lang, namina babe, sa iyong programa, sa exit game. Mayong hapon ninyo yung tanan niya.
0: Basta-basta. 95.9
2: Vision Next, daghan na ang natabangan.
3: Dili ako mata, sir. Dili ko kakaroon labi na og madugoyan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
2: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhing magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
5: Katul na mata. Pagpanakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: XFM.
9: Bye. Inom na bye. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting.

0: Throwback. Extended Throwback.
1: Hi, this is Piolo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: X FM.
5: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: XFM.
7: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Hi, this is Piolo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Adlaw-adlaw ng Zumba. Onya, kusog kayo muhab-hab. Exciting.
0: Extended Throwback. Extended Throwback.
9: Ilan sa atin ang nakaranas ng makatanggap na hindi ka nais-nais na komento habang naglalakad sa lansangan? O kaya ay makaranas ng bastos na biro sa loob mismo ng opisina. O kaya naman maharas online. Madalas nating isipin na biro lang yon o huwag nang pansinin. Pero ang pambabastos sa anumang anyo ay hindi biro. At sa Sarangani Province, walang puwang ang pambabastos. Kaya naman nandito ang Safe Spaces Act, o mas kilala bilang Bawal Bastos Law. Ang batas na ito ang ating kalasag. O protektahan nito ang bawat isa sa atin, lalo na ang ating mga kababaihan at mga bata, laban sa anumang uri ng pangbabastos at pang-aabuso. At tandaan natin, hindi lamang ito sa mga pampublikong lansangan o sa trabaho na kasaklaw. Sakop din ito maging ang ating cyberspace o online world. Saan man at kailanman, karapatan nating maging ligtas. Kung ikaw o may kilala ka na nakaranas ng ganitong insidente, huwag manahimik at huwag matakot magsalita. I-report agad ito sa inyong pinakamalapit na barangay, munisipyo o istasyon ng PNP. May mga taong handang makinig, umalalay at magbigay ng kaukulang aksyon para sa inyong kapakanan. Magtulungan tayo. Isinusulong ng Sarangani ang isang ligtas, magalang at matatag na komunidad para sa lahat. Sarangani supports Safe Spaces Act. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Provincial Government of Sarangani sa pangunguna ni Governor Rogelio Ruel D. Pacquiao.

0: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod di kumpleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
1: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: XFM
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa lamig na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
4: Vision Lex, daghan ang natabangan.
5: Di lali magkagloko mo, sir. Uy, hey, hindi mo maklaro ang palibot ba? O niya, maglabi na mag-drive ka. O to, nga, gitumaran na akong Vision Lex Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurod yun na kapatid na usong mata, sir ba? Salamat yun kayo sa Vision Lex Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Jigo ni sa kabanatan.
4: Vision Lex, slay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
6: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM.
7: Exciting!
8: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
9: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
11: Bye. Inom na bay. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting?
2: XFM
0: 95.9
2: XFM.
12: Oras sa tuganiyo sa Omega Advanced Spray and Omega Painkiller Pro. Born to move, tuloy-tuloy with Omega.
13: That time check was being brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
0: Extended Pro Bags.

0: Throwback. Send it throwback.
1: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: X FM.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Sugad na nga na ko sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
4: Vision Next, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: XFM.
6: Exciting!
7: Ilan sa atin ang nakaranas ng makatanggap na hindi ka nais-nais na komento habang naglalakad sa lansangan? O kaya ay makaranas ng bastos na biro sa loob mismo ng opisina? O kaya naman maharas online? Madalas nating isipin na biro lang yon o wag nang pansinin. Pero ang pambabastos sa anumang anyo ay hindi biro. At sa Sarangani Province, walang puwang ang pambabastos. Kaya naman, nandito ang Safe Spaces Act, o mas kilala bilang Bawal Bastos Law. Ang batas na ito ang ating kalasag. Poprotektahan nito ang bawat isa sa atin, lalo na ang ating mga kababaihan at mga bata, laban sa anumang uri ng pambabastos at pang-aabuso. At tandaan natin, hindi lamang ito sa mga pampublikong lansangan o sa trabaho na kasaklaw. Sakop din ito maging ang ating cyberspace o online world. Saan man at kailanman, karapatan nating maging ligtas. Kung ikaw o may kilala ka na nakaranas ng ganitong insidente, huwag manahimik at huwag matakot magsalita. I-report agad ito sa inyong pinakamalapit na barangay, munisipyo o istasyon ng PNP. May mga taong handang makinig, umalalay, at magbigay ng kaukulang aksyon para sa inyong kapakanan. Magtulungan tayo. Isinusulong ng Sarangani ang isang ligtas, magalang at matatag na komunidad para sa lahat. Sarangani supports Safe Spaces Act. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Provincial Government of Sarangani sa pangunguna ni Governor Rogelio Ruel D. Pacquiao.
8: Hoy, Madi, kalang uban niya, gamay lang gani kayong away, nagbulag dayon, exciting.
0: Extended throwback, extended throwback.

0: kalahian?
1: Oo. Kalahan ba sa supper o dinner?
0: Nak, ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
1: Oo.
0: Pero kanang supper,
1: sige, unsa man na?
0: Kanang luto sa imong mama, unang supper.
1: Exciting!
2: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.
1: Exciting!

0: Ilan sa atin ang nakaranas ng makatanggap na hindi ka nais-nais na komento habang naglalakad sa lansangan. O kaya ay makaranas ng bastos na biro sa loob mismo ng opisina. O kaya naman maharas online. Madalas nating isipin na biro lang yon o huwag nang pansinin. Pero ang pambabastos sa anumang anyo ay hindi biro. At sa Sarangani Province, walang puwang ang pambabastos. Kaya naman nandito ang Safe Spaces Act, o mas kilala bilang Bawal Bastos Law. Ang batas na ito ang ating kalasag. Poprotektahan nito ang bawat isa sa atin, lalo na ang ating mga kababaihan at mga bata, laban sa anumang uri ng pambabastos at pang-aabuso. At tandaan natin, hindi lamang ito sa mga pampublikong lansangan o sa trabaho na kasaklaw. Sakop din ito maging ang ating cyberspace o online world. Saan man at kailanman, karapatan nating maging ligtas. Kung ikaw o may kilala ka na nakaranas ng ganitong insidente, huwag manahimik at huwag matakot magsalita. I-report agad ito sa inyong pinakamalapit na barangay, munisipyo o istasyon ng PNP. May mga taong handang makinig, umalalay at magbigay ng kaukulang aksyon para sa inyong kapakanan. Magtulungan tayo. Isinusulong ng Sarangani ang isang ligtas, magalang at matatag na komunidad para sa lahat. Sarangani supports Safe Spaces Act. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Provincial Government of Sarangani sa pangunguna ni Governor Rogelio Ruel D. Pacquiao.
1: Exciting!

0: sa Santon Plus sa pagtabang sa kanako. Sa mga parehas nako, tulayigin ninyo ang Santon Plus Capsule.
1: Usa ka mo, pagtumar na og Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ang kapsula na epektibo.
3: XFM. Handumo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Hi, this is Fiolo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, nonstop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Stop. Nakoy pangutan na ba?
2: Mm-hmm.
1: So, hindi mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
3: Ano yung buhaton? Ipasimut ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.
4: Exciting!
5: 95.9 XFM Jensen.
4: XFM.
1: Exciting!

0: Ima. Coleus amboynicus lure. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Pima. Coleus amboynicus lor. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigumana po og inom sa tong kape. Ikatakara kong ulcer. Naging una po, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara kong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Nagsige na kaubos sa busab sa imong skincare routine apan wa gihapon ka muhamis ug muputi sa Claire Skin Herbal Soap makastick to an nagyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Because Claire Skin is healthy skin. Gamit na sa Claire Skin Herbal Soap. Another

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Uy! Wake up! Napoy pangutana sa imo ka ba? Unsa din diferensya sa pobre o dato?
2: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sige pangatol, ang tawag ana, allergy.
1: Kung pobre.
2: Kurikong. Halimbawa, kung naay tao nga hilabtanon og kamot, kung dato gani ka ang tawag ana, kleptomaniac.
1: Unya, kung pobre,
3: gawatan.
1: Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
2: Ingon dayo na nilag napas mo.
1: Unya, kung adunahan,
2: ang tawag ana, migraine.

0: FM.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata. Mo napahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alaw, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika. Handum mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Hi, this is Fiola Pascual for Omega. Minsan, ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Pain Killer Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Wake up! Luya, lagi ka kap. Unsay problema?
9: Mingo, lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai. Mingaw, kiko niya.
8: Ah, uyab raman na.
10: Mm?
8: Ay, kinahanglan ni mo kap. Tiramid 500.
9: Ha? Ano siya Tiramid 500?
8: Tirahi imong maid. Bayrig 500!

0: XFM.
1: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako dai si Bal, 40 anyos na, taga Davao. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay magluha-luha og hapdos pagyud, daga na kong tambal na testingan pero walay epekto. Sukad lang i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan nang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
4: Exciting!
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Uy, Gap! Saman? Under the saya man daw ka, ingon sa itong mga silingon.
8: Di ko under the saya eh. Mga kagbalo kang asawa. Bago lang ako itong ikasaban.
7: Ay,
8: yan naman. Isogo mag nga mamalansa.
7: Ah.
8: Buto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko.

0: Exciting!
1: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM.
0: Exciting!
1: Ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug muri nga oil. Premium D3.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
1: Premium D3, maski pakusog ug maski paepektibo tungod sa VCO ug muri nga oil. Mapalit sa mga butika.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
5: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3, ang kusog mopaligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy moregulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, giulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
6: 95.9 XFM Jensen.
7: XFM. Exciting.

0: FM.
1: Exciting!
2: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3. Ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang maligayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang maligayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Selson Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap, nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Vision X Plus User, atong paminawon.
6: Ako si Martin, usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra, mao nga salamat yud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Pangit, pangit. Ulingi man dayon. Ipot, put. Exciting.
9: XFM.
8: Exciting.
10: The best songs on the radio. This is my only favorite.

0: marketing. Pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
1: Epektibo
0: sa mga skin allergies at skin diseases.
1: Isang pahid lang
0: ng Samsung Plus Herbal Oil.
1: Tanggal ang katikati.
0: Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid
1: na all-in-one.
0: Sa presyo
1: magaan.
2: Love, abriko.
3: Ha?
2: Abot ako. Abriko ba? Abot na ko.
3: Dini ko. Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
2: Okay, Roy. Wa pita ko'y kauban.
3: Ipa wala. Pero ako, naa.
4: Exciting! Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
5: XFM.
4: Exciting!

0: City.
1: Exciting!
2: Katul na mata. Pagpanakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: Vision X Plus user atong paminawon.
4: Ako dai si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay magluha-luha og haplos pagyud, daghan na kong tambal na testingan pero walay epekto. Sukad lang i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan nang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jimin. Basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ay ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man og mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan. Kay dili man isama sa ubang kape, daghan man og mga antioxidants na maoy mo batok sa daghang mga baltian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix
5: sa jod ko. Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Vision X Plus user atong paminawon.
9: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibihan nang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule ug sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang epektibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Pakakon ka eh pa? May magbulag na lang tayo ha?
11: Magbulag? Ako pa yung agito niyo mga magbulag. Stila niyo,
10: sige, magbulag da, bulag da. Sige, magbulag.
11: Tungaon na lang ito itong mga anak.
10: O sige, ano kayo ni gusto niyo?
11: O sige, kung tungaon na ito itong mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa.
10: Eh, pagkaan ni Mugnaong, uy, piliyon pa yun ang dili mo ah. Ha?

0: 105.9 XFM Jensen
1: XFM Exciting!
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kaplodi!
6: Uy, tita!
5: Ah, tugnaw ka ayan, no?
6: Pirting, tinawas tubig ba?
5: Tap, hadlok ang balite diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang baba.
6: Mo ba?
5: Hmm. O niya si Dong Jeff, iyang gisip ang balite, nidaku ang iyang tiil.
6: Excuse ha? Mangiis ako?
5: Mm. Oo, asa man kakap?
6: Mangiis ko para muda ko puning ako.
1: Exciting!
0: 95.9 XFM Jensen
1: XFM

0: ang sikreto ng mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Napamatud-ang epektibo.
4: Kailan na nga mo mag-iinom mag-anis Santon Plus Capsule
5: tayo? Oo, lagi sa akong danlak. Nadako kayo. Amor nga no, yung tubo mo to drink. Kanya mo ito nga pahinod ko sa Compostela. O man mayo. Kadi mo ko sa radyo nga mayo ang mga bukol-bukol, mga glitter, kana, mga almoranas. Balit ko dahil na nandiyaman o rinibo.
4: Kumusta tayo pag-inom ni mo sa Santon Plus Capsule?
5: Mga kapisimana. Nahilos na.
4: Dako itabang si Mang Santon Plus Capsule.
5: Ayaw mo na nga, sige na ako hantod ka ron.
4: Kumusta naman ni mo ang danlak kong tayo?
5: Awa na.
4: Wala na?
5: Awa na.
4: Okay, okay.
5: Uli na.

ayo be akong tulog ako kay hindi magkakapin ng budayo nag makamatman ko duga na sa kukbali katulog lima na tinik ka tuwid na din kung makatulog dayo ang baon niya maayon akong tulog magdanggo na good ko kaniyato bili man.

0: apoy.
1: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: XFM.
3: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3. Ang kusog mo paligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: XFM. Santhon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santhon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santhon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santhon Plus Herbal Soap.
6: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya. Tuloy sa barangay.
7: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
6: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
7: Na, Nilagyan na pwede, dong.
6: Mama, good. Ay, nga naman.
7: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
6: Ah, bisot pa si papa.
7: Bisot pa yun rin taon.
6: Dagawa, papa eh.
7: Ah, ma, ha. Magpatuli na mong duwa sa imong papa.
8: Exciting!
9: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM.
8: Exciting!

0: na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na Nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kababayan po natin dyan, lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa ating pong programa. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Samahan po ang inyong mga lingkod dito sa ating pong programa. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po nyo, pwede nyo i-text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan, i-follow and like ang ating pong Facebook page para updated kayo lagi ano, sa ating pong mga pa-promos. Mga announcements po natin at gano'n rin ano, sa mga bagong launching ng ating pong mga produkto. And i-follow nyo po ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And pwede kayo mag-post dyan ha, ng mga katanungan po ninyo, mga inquiries po ninyo, gano'n na rin mga mensahe at mga experiences. Kung ano po yung mga naranasan po ninyo sa pag-take ng atin pong mga dekalidad at mga nutraceutical grade na mga produkto. Ha? At huwag pong kalimutan na bisitahan no, ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? Always po mga kaibigan, open ang atin pong clinic para po gagabay lalo na sa mga kababayan po atin na nakakaranas ng samutsaring mga sakit. Ang matagal na nagtitiis ang kanila pong mga karamdaman, eh bisitahan nyo po, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po mabigyan ng solusyon, mabigyan ng katugunan ang mga karamdaman na matagal nyo na pong iniinda. Minsan kasi hindi nadadala ano, sa mga self-medication. Ayan. Okay, na kailangan ma-assist talaga ano, at mabigyan kayo ng complete health assessment ng atin pong mga trained alternative consultant pagbibisita kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? So, puntahan po yan. Bisitahan po ang ating mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta kayo at pwede rin kayo maka-avail doon ng atin pong mga produkto. Ang lahat ng mga produkto natin available doon sa atin pong Yes to Health Clinic. At syempre sa programa po natin, makakasama rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner. Isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner. At syempre, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas, welcome po muli sa ating pong malusog na talakayang pangkalusugan.
1: Mm-hmm. At sa mga kabayan natin, ha, kung meron kayong mga katanungan, meron kayo nais ikonsulta on air, kaya Doc Algie, text nyo lang po yan sa ating pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po kagano'ng kamasailan yung pong mga katanungan, eh, lagayan nyo po ng pangalan, address para ma-acknowledge po natin dito sa atin pong programa.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ang atin pong mga pangangat katawan. Mahirap po pagka lumalala yung mga simpleng sakit, ano? Nagudulot ng mga malalang komplikasyon. Minsan kahit ubo lang dok, nagiging malubha. Pagka pinabayaan or binaliwala, mga kaibigan, ano? Simpleng mga sakit-sakit, mga pain, ano? Na minsan tinotolerate lang na atin po mga kababayan. Minsan hanggang kaya pang tiisin, tinitiis, sabi pa nga, ano? hindi po maganda, mga kaibigan, ano? Na pinapabayaan yung mga sakit-sakit na yan, ha? So kung meron kayong spare time, kung meron kayong panahon, sumadya sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Open po tayo Linggo hanggang Friday. At araw-araw po, libre ang konsultasyon po dyan, mga kaibigan, ano? At nandiyan natin po mga alternative consultant para tutulong, ano? At magbibigay sa atin ng health assessment at matuldo ka na yung mga karamdaman, ha? Na atin pong dinadala-dala. Okay, so mga kaibigan, tanong, kung meron kayong tanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional at malusog, syempre, ang atin pong pangangatawan. At pag-uusapan natin itong isang problema sa atin pong pangangatawan, itong tinatawag po na hyperuricemia. O, ano po ba, Dok, itong karamdaman na hyperuricemia?
2: Okay, ano? Ang hyperuricemia, sa pangalan pa lang, hyper, ibig sabihin ng hyper, sobra. Uricemia is yung accumulation of uric acid. Kapag tumataas na yung uric acid sa ating pong katawan, yan yung tinatawag na hyperuricemia. Mm-hmm. Yung uric acid ay isang ano po yan, waste product na nabubuo kapag yung breakdown na sa ating katawan, yung metabolism ng chemical na tinatawag na purine. Yung purine, imula yan sa mga pagkain at iniinom natin, ano? Na ito ay karaniwan na nasa mga pagkain, especially protina, no? Na kapag yan ay na-breakdown, merong uric acid na bubuo as a waste product. Mm-hmm. So karamihan sa mga uric acid, natutunaw po sa ating dugo, dumadaan yan sa ating kidneys, inilalabas yan ng kidney natin sa ihi. So, ang pinakang responsible organ for disposing uric acid waste is yung kidney. Diba? So, kapag ang ating kidney ay hindi na masyadong nakakapaglabas ng uric acid dahil may problema siya, o kaya naman super dami ng uric acid sa katawan na na-overwhelm yung kidney natin, posible ito manatili sa sistema natin. So, yung hyperuricemia, yung pong sitwasyon ay nagdudulot po yan ng pagkakadikit-dikit ng uric acid na humaantong po sa pagdevelop ng mga parang crystal forms ng mga acid. Ano? Matutulis yan kung titignan mo sa microscope, mm-hmm, sa live blood analysis. Talagang parang mga literal na karayom na matitilos, matutulis. Kaya di ba ang sakit sa tuhod niyan, mm-hmm, sa mga kasukasuan. Tapos ang pakiramdam mo pag mataas ang uric acid mo, laging parang ang sasakit na makalamnan mo. So, ang mga crystal po na to, nagsisettle yan sa ating mga kasukasuan, ano? Nagiging gout. Yung, mm-hmm, gout, yun yung commonly isang uri ng arthritis na dahilan nga sa mataas na uric acid. So, maaari rin siyang maging dahilan ng pagkakaroon ng kidney stones na isa sa most common reason why may kidney stone na nabubuo sa ating katawan. Kaya hindi magandang mataas talaga yung build up ng uric acid sa ating sistema.
1: Mm-hmm. At ang hyperuricemia, Doc, napaka-common, ano? Alam mo ba, mga kaibigan, na isa sa bawat limang tao ay meron pong hyperuricemia. Ang challenging dito, Doc, maaaring hindi mo namamalayan na meron ka na palang hyperuricemia. Kumbaga tumataas na yung or above maximum level yung ano mo, yung uric acid mo, ano? Kasi minsan or madalas hindi po siya nagdudulot ng symptoms unless yun nga nagcrystallize na siya doon sa inyo pong mga joints at sa inyo pong mga kidneys or nagdulot na siya, no, ng kidney stones, mga kaibigan. Ang masaklap niyan, Doc, kapag hindi inaayos o hindi nagamot kaagad yung pagkakaroon ng mataas na level ng uric acid sa ating pong pangangatawan, maaari po itong magdulot, ano, ng mga permanenteng pinsala sa atin pong mga buto, sa atin pong mga joints, ano, mga kasukasuan po natin. Kaya ngayon, Doc, napapansin natin, ano, yung pag nagkaroon ng gouty arthritis, bumabaliko yung mga ano nila, mga daliri sa kamay, sa paa, ano, minsan sa tuhod, pag lumaki ng gusto, talagang nadideform na, ano, yung mga joints doon. Kaya hindi maganda na napapabayaan po. Even sa tendons natin at saka sa mga ligaments, maaari po, mga kaibigan, magdulot ng permanent deformity o permanente na pinsala, ano, sa mga part na po yan, mga kaibigan. At isa pa dyan, ayon sa mga magsasaliksik, ano, kanilang nakita yung link, ano, between high uric acid at sa iba pang mga health conditions, kasama po dyan yung kidney disease, pagkakaroon po ng problema sa atin po mga puso, ano, or heart diseases, high blood pressure, diabetes, fatty liver, at sa iba pang mga metabolic syndrome. Kaya mahalaga po, mga kaibigan, na mabigyan ka agad ng pansin. Since hindi siya ganun ka ano, Doc, ano, hindi siya ganun ka showy, sabi pa, ano, at bibihira lang nagbibigay ng symptoms, ano po ba, Doc, yung dapat bantayan ng mga kababayan natin sa pagkakaroon ng ganitong uri ng sakit? Ano problema?
2: So kinakailangan magpapa-check up po kayo, lalo na meron kayong napapansin, mm-hmm, na ang number one lang naman dyan na unang manifestation na hindi mo itatago yung pain, ano,
1: mm-hmm,
2: kung may unusual pain sa inyong mga kasukasuan, nagsisimula yung iba dyan sa kamay, mm-hmm, tapos pinaka most common talaga yung sa paa,
1: mm-hmm,
2: kaysa yung lalaki sa paa, yung gout, ano, at saka may mga nararamdaman na kayo na parang ihinyo masyado ng malabo, mm-hmm, or lagi masakit ang balakang ninyo, ibig sabihin masyadong loaded or stress yung kidney, magpasuri talaga kayo ng dugo. Kapag nakitang mataas ang uric acid ninyo, ayun, siyempre, sabihin ng doktor, baka meron ka ng hyperuricemia that causes gout, ano. So pag mayroon kang gout, ang mararamdaman mo intense pain. At hindi ito basta-basta pain na madaling mawala, ano. Mm-hmm. Usually iinom ka talaga ng painkiller. Ang mm-hmm dami kong pasyente nakikita for almost 10 years ay dependent sa painkiller, mm-hmm, kasi wala namang ibang gamot talaga na binibigay sa ospital or any medication kung may gout ka, maliban doon sa anti-gout, na anti-uric acid, saka mga painkiller. So mostly, namamanage yan through diet and other therapy, ano, mm-hmm, kung may discoloration, yung inyong mga, usually sa mga tuhod, mm-hmm, namumula yan, yung inyong mga kasukasuan, lumalaki yung mga pagitan, di ba? Yung sinasabi mo nga, naglumulobo yung pagitan. Kasi mm-hmm kung titingnan mo yan, literal na doon sa pagitan ng mga joints, meron para mga chok na klase ng bagay, mm-hmm, yun yung uric acid.
1: Mm-hmm.
2: Yun na yung nakakapagpanipis ng ating mga kasukasuan. So nagiging painful talaga every move, talaga matindi, may stiffness lalo na kapag taglamig.
1: Mm-hmm.
2: Kaya ang kalaban talaga ng high uric acid o gout is yung malamig na panahon, ano?
1: Mm-hmm.
2: O yung pamamaga, tapos pag ginahawakan mo mainit, tapos mm-hmm sobrang sakit, ano? Even ngayon minsan pag atakado ng ganyan, even yung ano lang, ha, balat, mm-hmm, hawakan mo lang, sobrang sakit na. Diba? Parang nag-aapoy o mainit. Yan. So may mga symptoms na nakaka-apekto na to sa ating kidneys kapag lagi na tayo may lower back pain. Yung iba parang laging nasusuka,
1: mm-hmm,
2: especially after kumakain sila. Yung iba nagkakalagnat na parang nag-chill, ano? Yung iba naman pag umiihi mayroong dugo. Kasi literal yan, partner, na bumabara doon sa mm-hmm kidneys natin, ano, nagiging urate stone na tinatawag. Tapos yung inyong pag-ihi, masakit. Tapos yung iba naman, parang dribbling urine. Para kang nagkaroon ng ano ng problema sa prostate, para sa inyong pakiramdam na naiihi na pag umihi mahapdi
1: putol,
2: sa
1: putol
2: dulo,
1: pa, minsan.
2: Oh, paputol-putol. Tapos yung ihi mo parang cloudy, oh, parang hugas bigas, tapos mapanghing masyado. So alin man diyan na maramdaman mo may pain, tapos may ganun na, eh, ibig sabihin hindi lang basta gout, nararamdaman mo apektado na rin niya yung iyong kidneys.
1: Obserbahan niyo po mga kaibigan, ano, yung mga nabanggit po ni Doc Algie, kung kayo po ay nakakaranas ng iilan or halos karamihan sa mga simptomas po niyan mga kaibigan, eh dapat magpakonsulta na kagad mga kaibigan, ano. Or kung meron silang history, Doc, sa pagkakaroon na mataas na uric acid, dapat meron kayong ano yan, eh, meron kayong pag-examine, ano, or pag-lab test sa inyo pong dugo o sa inyo pong ihi, ano, either siguro every 3 months, ano, at least every 3 months makapagpa-lab test kayo, ano, para makita yung level ng uric acid, ano, sa inyo pong pangangatawan mga kaibigan, ha, para hindi na ano, hindi magdulot ng like gouty arthritis, eh napakatagal i-reverse yung effect ng pagkakaroon ng gout. Minsan nga in tulad na nababanggit natin, pag yan ay nag-cause na ng deformity sa inyo pong mga joints, irreversible na yun. Hindi mo na talaga maano, may babalik yung deformity na yun mga kaibigan. So hindi natin na nais na humantong sa ganung kalagayan ng ating mga kababayan, ano?
2: Oo. Kasi most common cause nga ng ano yan, kidney problem, yung ganyan. Kaya kailangan ma-check niyo yung sa laboratory pag umabot na ng 7 mg/dL, yung iyong uric acid count, meaning taas na yan. O dapat hindi ka tataas ng at least man lang ay 5, ano? Eh, yan yung range niya.
1: Mm-hmm.
2: O kaya simulan mo na yung pagda-diet.
1: Yeah.
2: Kasi yun yung ultimate way. Kasi wala, depende ka sa painkiller throughout your life.
1: Mm-hmm.
2: Kapag meron kang problemang ganyan, ano? Kaya dapat ay kinakailang bantayan natin.
1: Mm-hmm. Ano po ba, Doc, yung mga factors ano, na nakapag-trigger ng pagtaas ng uric acid sa katawan natin?
2: Naku, pang mga paborito pa naman yan, ang karamihan. Ano? Since sinabi ko kanina na ang uric acid na nagkakos ng hyperuricemia ay karamihan ang gagaling sa purine. Mm-hmm. Eh, ang purine, ang daming ano niyan,
1: sources.
2: So, yung mga high-purine foods na pwedeng mag-cause nito, yung mga red meat, katulad ng baka, mamoy, bawal yan. O yung mga laman loob. O wag na kayo mag-iisaw. Di ba? Tapos, mga seafoods, katulad ng mga salmon, mga alimango, alimasag, lobster, sardinas, ang taas ng purine yan. Ganon din yung mga pagkain na mataas ang HFCS o high fructose corn syrup.
1: Yun.
2: O di ba, mga artificial sweeteners, eh iwasan po niyan. Tapos doon sa mga alak naman, ang pinakamalala diyan na mataas ang purine level, yung mga beer. Mahilig sa beer. Yan. Tapos marami pa non-alcoholic beverages, katulad ba ng mga milk tea. Huwag na kayo mag-milk tea kasi ang taas ng purine level ng dairy products. Di ba? Tapos high sweet. Nako, matindi yan. At may mga medication din na nag-increase ng uric acid level natin sa katawan, katulad po ng mga diuretics, di ba? Binireseta ng doktor kung may hypertension or may pamamanas. Tapos yung mga immunosuppressant na mga medication. So, yan po. More on diet ang factor sa pagtaas ng level ng uric acid sa katawan natin. Kaya, yun yung pinakang pangunahing dahil paraan para makaligtas tayo sa ganitong klase ng problema. Saka kailangan mo rin ng ano, super antioxidants.
1: Mm-hmm.
2: Yung mga gulay at prutas, yan ang kailangan mong pagkain. Huwag munang kumain ng karne as much as possible para hindi po lalong lumala yung gout or uric acid ninyo.
1: Mm-hmm. Ito namang karamdaman ito, Doc, is preventable naman siya, no? Highly preventable.
2: Yes. At hindi naman ito katulad ng ibang sakit na talagang agad-agad nakakamatay.
1: Yes.
2: Ito nga lang yung tinatawag na nation's greatest crippler.
1: Nako.
2: Number one na nakakapilay.
1: Talagang papagapangin ka niyan. Either sa sakit na mararamdaman mo o dun sa mobility mo. Ano? Eh, kasi pagka, lalo na, Doc, pagka meron ng ano, yung namuo or nag-crystallize na uric acid sa inyo po mga joints, every movement talaga daw, no? Minsan nga madampi lang, ano?
2: Kaya nga stabbing pain. Ang description niyan, stabbing pain. Para kang tinutusok at sinasaksak na sakit.
1: Yun
2: yung nararamdaman yung mga tao. O kaya talagang worst pain na pwede mo maranasan if you have gout or hyaluronic acid.
1: Mm-hmm. Eh, yung pain pa naman na yan, yun nga, hindi basta-basta nawawala unless matunaw yung mga nag-crystallize na uric acid doon. And yung pagtunaw doon, Doc, it takes time also. Kasi it takes time din na mabuo yun, mga kaibigan. At gugugol ka rin ng mahaba-habang panahon para tunawin yung mga...
2: Kaya kinakailangan mo dyan, partner, yung mga anti-inflammatory.
1: Mm-hmm. Oh,
2: especially yung ating premium D3.
1: Yan.
2: Alam nyo ba na yung premium D3, meron po yung ano, tinatawag nating moringa seed oil.
1: Mm-hmm.
2: Oh, tapos yung galing sa BCO. Kaya nung unang panahon, yung mga matatanda, ano ginagawa nila? Langis ng nyug.
1: Mm-hmm.
2: Di ba? Nilalagyan nila ng luya.
1: Yun yung hinahaplas nila.
2: Hinahaplas nila. Oh. Kasi merong anti-inflammatory property yung oil and also yung moringa seed oil.
1: Mm-hmm.
2: Ganon din yung pag-a-apply ng hot compress mm-hmm. sa inyong mga kasukasuan. Kasi pag mainit ang i-apply mo, nakakatulong to sa pagpapaganda ng pagtatanggal ng pain. And of course, stiffness kapag mayroon kang atake ng hyaluronic acid sa gout. Mm-hmm.
1: So, yun ha. Ano pa ba, Doc, yung mga herbs na pwede nilang mainom, Doc? Maliban din sa mga ano natin, mga supplementation natin na pwede nilang isabay sa pag-reduce ng uric acid.
2: Lahat ng para sa kidneys mm-hmm. ay makatutulong sa uric acid. Katulad, limbawa, yung madalas mo makikita niyan sa mga lugar sa bahay natin na medyo mga sulok-sulok,
1: mm-hmm.
2: yung tinatawag nating pansit-pansitan.
1: Mm-hmm.
2: O, sa DOH, sa 10 halamang gamot, ang indicator talaga nun, ang indication ng pansit-pansitan ay anti-uric acid,
1: ayan,
2: anti-gout. So, yung pansit-pansitan, kinakain niya ng hilaw o kaya naman nilalaga. Tapos din yung sambong.
1: Mm-hmm.
2: Oo, maganda niya. Yung alingatong, yung banaba. Lahat ng para sa kidney na nakatutulong para makaihi ng maayos ay maganda rin sa mataas ang uric acid. Okay? Then, garlic, ginger, yung mga luya, yan ang mga, ano, mga anti-inflammatory. Pero, kung meron kayo niyan at sasabayan po niyo ng vitamin C, sabayan niyo ng Santon Plus Gold na may 5 sangkap na punong-puno ng antioxidant at anti-inflammatory, yung ating ultimate trio, malaking tulong po sa inyo. Kasi, ibang klase na kasi yung pamamaraan ng partner. Yung bisa ng nilalaga
1: mm-hmm.
2: ay far more superior yung capsules na talagang ginawa na high extract.
1: Mm-hmm.
2: O kaya pag pinagsabay mo yan, of course, mas magiging maganda yung resulta. At isabay mo pa yung pag-modify ng diet. Alam mo na kung anong bawal, huwag mo nang kainin.
1: Mm-hmm.
2: Kasi ang hirap-hirap magtitiis ng ganyang sakit, mga kaibigan.
1: Mm-hmm. Ayun na. Sa mga kasamahan po natin dyan na nagka-suffer from these kinds of problem, ano? Modification of your diet. Baguhin natin yung atin pong mga kinakain, especially yung mga high source of purines. Ano? Bawas-bawas muna, Doc, ano? Diet muna, sabi pa nila.
2: Pineapple juice, partner, naalala ko. Ang pineapple juice ay mayroong bromelain. At saka hindi lang yung mismong pineapple juice. Alam mo ba yung tangkay ng pinya at saka yung balat ng pinya, ang taas pala ng bromelain yan. Mas marami kaysa doon sa laman.
1: Mm-hmm.
2: So, ginagawa namin noon, advice namin sa mga laging namamaga ang kasukasuan, yung tangkay, yung pinakampuno, tapos yung balat, hugasan nyo mabuti, i-chop ninyo, lagaan ninyo, inumin nyo yung pinaglagaan.
1: Yun.
2: Anti-painkiller ang resulta niya sa mga may gout.
1: Mm-hmm. Huwag nyo na itapon, ano? Huwag yung pinagbalatan ng pinya,
2: yun.
1: Tapos yung pinaka-ano yan,
2: tangkay,
1: ano? Eh, huwag nyo na po itapon. Ilaga nyo po, mga kaibigan, ano? Parang gawin yung tea, ano?
2: Yes.
1: Tsaa. Napakasarap niyan, Doc.
2: Oo, masarap. Maasim-asim naman na miss na masarap higupin.
1: Ayun, ha? So, yan. Sa mga kababayan po natin na gusto po mabawas-bawasan yung pain from itong gout, ano? Kung meron na namuong gout dyan, ayan ang gawin po ninyo, mga kaibigan, ha? At huwag kalimutan, uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto like yung nabanggit ni Doc na premium D3 po natin. Sabayan nyo po yan ang atin pong Santon Plus Gold. Meron po yan siyang mga content na meron pong mataas na bioactive compound na nakakatulong para i-normalize, i-level ang atin pong uric acid sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. No? At bawas-bawasan na yung sources talaga ng mga purines. At sa mga kababayan po natin na meron ganitong problema, pwede kayong bumisita sa atin po mga Yes to Health Clinic para po mabigyan pa ng combination ang inyo pong mga karamdaman, mga kaibigan, ha? Okay, so may mga karamdaman po dyan or may mga katanungan, about your health, just text lang sa atin pong numero, at ipon text line 0969-609-6545. Bigyan daan ko lang, Doc, yung isang nag-text po sa atin. Ano po ba ang herbal na gamot para sa almoranas? Pwede po ba ang Santong Plus Gold? Ano po ba ang dapat ko pong iwasan pagka meron ng ganitong sakit?
2: Oh, pwede yung Santon Plus Gold saka yung Premium D3. Mm-hmm. No? Ang iwasan mo yung magkaroon ka ng constipation.
1: Yeah.
2: Ibig sabihin, alam mo, karamihan ng mga nagkakaroon ng almoranas. Mm-hmm. Kasi ang dalawang klaseng almoranas, yung isang tinatawag na internal hemorrhoid, mm-hmm, na kung saan yung pinakang blood vessel o daloy ng dugo doon sa kanyang anus, inner mm-hmm part, lumulobo tapos pumuputok na nagkukos ng bleeding.
1: Mm-hmm.
2: Yung isa naman, naglulose naman yung muscle, kaya lumalabas mismo yung tumbong. Minsan isang pulgada, dalawang pulgada, ibabalik pa nila yung pagkatapos dumi. Masyadong hassle yun. Dahilan yun sa sobrang pressure sa pagdumi, iri ka ng iri. Kaya ang mga buntis nagkakaroon yan. So ang gawin po ninyo, kailangang maging maganda yung pagdumi. Kumain ka ng high fiber diet at iwasan po ninyo muna yung mga sobrang refined na mga tinapay, di ba? Yung pandesal, iwasan muna yan kasi sobrang refined yan Ang hirap ilabas ng sa dumi niyan. Tapos kumain ka ng mga matataas yung fiber, yung kamote, saging na saban na nilaga, di ba? Tapos uminom ka ng supplement. Okay? Meron tayo sa clinic natin ng mga pamamaraan, di ba? May mga may almoranas, binibigyan natin ng program para magkaroon sila ng tinatawag na colon cleansing. Mm-hmm. Yung colon cleansing kasi ay napakaganda sa may almoranas kasi hindi na nagiging puwersado yung pagdumi nila, kaya nagkakaroon na ng pagbabago dun sa almoranas. Mm-hmm. Yun kasi yung ano nun walang permanent cure kung ikaw laging constipated. Irritated lagi yung pet mo. Mm-hmm. Diba? So tama yun, Santon Plus Gold po kayo. Tapos kailangan sikapin nyo na hindi kayo magkaroon ng dumi na matigas at mahirap ilabas para hindi po matitrigger yan.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin na nakakaranas ng hemorrhoids, disturbing na sakit, ano? Dahil pagka namamagaya ng gusto, hindi mo alam kung ano yung position mo sa pag-upo, ano?
2: Kasi iba, may mga hemorrhoid cream, di ba? Ganun pa rin naman.
1: Mm-hmm.
2: Nakakatulong lang yun, pampakalma. Pero pag ganun pa rin ang sitwasyon, iri ka pa rin ang iri dahil constipated ka, pabalik-balik po yan.
1: Ayun. Laging napupwersa.
2: Pwersa.
1: Yung anal veins, kung tawagin mga kaibigan, ano? So yun na, sa mga kababayan po natin, number one is dapat regulated lagi yung inyong bowel movement. Hindi pahirapan, hindi po hindi pwersahan. O yung iba, nagpe-premera, segunda para makalabas lang, makapagpalabas ng dumi sa kanila pong pangatawan.
2: Minsan lahat ng santo tinawag.
1: So yun po, sa mga kababayan po natin na may hemorrhoids, dapat po ay always maging maganda. Easy, okay yung inyong pong bowel movement, yung hindi pahirapan mga kaibigan, ano? So kinakailangan nyo ng more dietary fibers, kain po kayo ng mga green leafy vegetables, mga root crops, since yan po ay mayaman, no? Sa mga fiber, mga kaibigan, no? And then pwede kayo mag-take ng ating pong Santong Plus Gold. Meron na rin po yan siyang anti-inflammatory effect, as well as meron din po yan siyang dietary fiber na mapagkukunan po natin mga kaibigan, no? Yung Premium D3 natin nakakatulong din yun na malaki, ano? Para sa mga kababayan po natin na meron pong constipation, yung gata ng nyog. Napakaganda po yan mga kaibigan na pampadumi, ano? Ay, minsan yung iba ginagamit yan pampurga pa mga kaibigan, ano? Yung atin pong Premium D3 meron po siyang VCO, ano? So nakakatulong siya para sa normal peristalsis sa atin pong colon area.
2: Yung speaking of Premium D3 partner, pag talagang namamaga yung puwet, meron akong isang pasyente na in-advise niyan, binubutas yung capsule.
1: Mm-hmm.
2: Tapos ipinapahid dun sa palibot. Kasi meron siyang anti-inflammatory.
1: Mm-hmm.
2: Kasi oil siya. So, pwede mo rin siyang ipahid doon sa palibot.
1: Mm-hmm.
2: Maganda yung resulta din nun.
1: Any, na-observe ko din to any lesion sa balat, mga sugat, napakaganda nung, ng VCO or Premium D3 natin since may VCO siya, nakakatulong para malesen yung pain and then ma-prevent yung inflammation, mga kaibigan, ano? So, yan, sa mga kababayan natin, ha, na nakakaranas any sugat, mga kaibigan, externally, siguro internally din nakakatulong po mga kaibigan yung Premium D3 po natin, ano, para po mabawas-bawasan yung pain and then also mapigilan yung sobra-sobrang pamamaga ng mga nasugat na area sa atin pong pangangatawan, ha. So take po kayo mga kaibigan, Premium D3, isabay nyo yung atin pong Santong Plus Gold. And sabihin nyo na rin ng Suntone Vitamin C para kumpleto yung ano, kumbaga, complete package. Yung pampalakas ng atin pong pangangatawan. Okay? Naku, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa, Doc, ang mensahe sa ating mga avid listeners.
2: Ayan. So, tandaan natin na ang mga karamdaman, pagkaminsan o kadalasan, lifestyle at pagkain ang dahilan. So, kung gusto natin maging healthy araw-araw, consider everything. Lifestyle, mm-hmm, and also yung ating diet. At kung sa tingin nyo nagkukulang kayo, may paraan, may solusyon. Nandito po yung ating mga produkto, Suntone Plus Gold. Dinisenyo nyo talaga yan para mag-supply sa atin ng mga bibihira, ng mga sustansyang hindi natin nakikita doon, mm-hmm, sa ating pagkain. Okay? At patuloy po kaming pakinggan. Sana po yung nakapagbigay kami ng kaalaman na makatutulong sa inyong pagpapalusog araw-araw. Maraming salamat at siyempre kami ang inyong bantay kalusugan. Ito po si Dr. Aldi Bakla.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat ha, sa lahat ng mga avid listeners po natin. Ganda rin sa lahat ng mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Ang aming pong tanging dalangin, ang Panginoon nawa ang mapapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Suntone Plus Gold, Suntone Plus Coffee Mix, Suntone Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang mga bukol-bukol.
2: Santong Plus Herbal Capsule. Napamatud-an, epektibo.
3: Kaya nga nung mag-iinom mag-ani Santong Plus Capsule 3.
4: Oo, lagi sa akong ganlak. Nag-ako kayo. Amor nga nung itubo matudre. Kanya mo ito nga pahinod ko sa Compostela. O man mayo. Kadi mo ko sila diyo nga mayo ang mga bukol-bukol, mga glitter, kala, mga almoranas. Balik ko dahil na nandito naman ang orin mo.
3: Kumusta tayo? Pag-inom ni mo sa Santong Plus Capsule?
4: Mga kapisimana. Nahinod sila.
3: Dako ang tamang simang Santong Plus Capsule.
4: Ako, layo mo na nga. Sige, ano ako hantod ka ron.
3: Kumusta naman mo ang danlakong tayo?
4: Awa na.
3: Wala na?
4: Awa na.
3: Okay na kayo.
4: Uli na.
3: Sa uptake na kayo ron tayo.
4: Oo. Oh.

Lima kita tulog o dayo ni agmakamat mo ko duga na sa kasbalik katulog. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dayo ang baon niya. Kumayan ako ang tulog. Magdamdo na good ko. Kaniyato dili man. Masama.

0: Anton Plus Coffee Mix.
1: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Anton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Anton Plus Coffee Mix kamo.
0: Anton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Anton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Anton Plus Coffee Mix.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Kalit na pagkawala sa supply sa kuryente o kung usahay patay sindi. Importanteng atong masayran ang mga hinungdan niini. Ang kalit na pagkawala sa supply sa kuryente nga moabot sa 5-10 ka minuto ang ginatawag nga trunch and fall. Ang posibleng hinungdan niini mao ang pagkakuryente sa mga hayop nga makasaka o makaabot sa linya sa kuryente susama sa langgam, tuko, halas, ilaga o guban pa. Posible usab nga mugna kini sa pagkontak sa mga sanga sa kahoy o bisan unsang butang sa linya sa kuryente. Kung mulapas na sa 10 ka minuto ang pagkawala sa kuryente, ipahibulo kini sa Socoteco 2 Hotline 0917-720-5365. Usa ka pahinumdum gikan sa Socoteco.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Sa una, katong wala pa kun amino og XFM. Tagkon ko nilang bayot.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Pero karon nga namino ko og XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba, kita ninyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Pang? Okay, ikaw ang itawag pa. Lagot ba yung kay Kudimo, ha? Ha? Unsa? Ang imuhang motor, tulon po ka bulan, wala ka kabayan?
7: X.
5: XFM.
7: FM.
6: Exciting!
0: 95.9 XFM Jensen.
7: XFM.

Visionex Plus. Ang Visionex Plus, gituyo yung paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium.

0: GFM.
1: Exciting!
2: Si Dota, isa lang sa mundo. GF, napakarami niyan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit pag nag-GF ka.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 6:03 na sa bunta.

0: balita sa bundang. Express balita sa bundang.
1: Sa ulohang tudling sa itong mga balita, una sa top stories.
2: Headlines.
1: Remulya gi-reimburse ang 28,011 pesos gagastos si Vice Mayor Respecio sa drug test.
2: Headlines.
1: Samtang sa balitang lokal, prank o joke, tumong sa batanon nga nasikop sa pagpakatag og online threat. CSWDO gisilsi ang iyang discernment.
2: Headlines.
1: Samtang sa balitang regional operasyon sa mga establishmento og food vendors, temporaryong gisuspindi tungod sa hepatitis A cases sa barangay Lurugan, Bukidnon.
2: Headlines.
1: Samtang sa tubalitang National OVP, punangob sa Korte Suprema batok sa disalawan sa COA.
2: Headlines.
1: O sa tubalitang international, mga katropa tulupatay, 36 ang samdan sa pagpamusil o pag-atake sa mga airport sa Saudi Arabia taliwala sa kagubot sa Yemen.
2: Headlines.
1: Sa tubalitang sports, mga katropa, Philippine Athletics Team, andam na makiduyog sa Asia.
2: Headlines.
1: Sa showbiz news, Kim Chu wala gihapon nagtubag sa pregnancy rumors. Paolo Avellino, milupad sa Korea.
2: Headlines.
1: Samtang sa tumalitang extraordinaryo, Best Gun Branches Collection, nahimutang sa Amsterdam.
2: Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako, angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
0: Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
1: So, Sergeant, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa tupag panag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
4: Express Balita sa Buntag.
1: Ning adlaw nga Biyernes, petsa 9 na gyud sa bulan sa Oktubre, 2026. Thank God it's Friday, kinyo nga nagad sa kahanginan katropang Philip Olegario. Alang sa mga mainito ug labas ka balita ning adlawa.
2: Express Balita sa Buntag.
4: Express Balita sa Buntag.
1: Kinigabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gama sa S2 Health Incorporated. Naguna di ang Santon Plus Herbal Capsule, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Soft Gel Capsule, o kang Fiction X Plus.
2: Express Balita sa Buntag.
4: Express Balita sa Buntag.
1: Abang nasapit ka produkto mga katropa, ang proven and tested na o may umay ng nakasulay o nakapamatuod. Busa o sapay ginahulat ninyo, tumar na sa mga produktong gama sa Yosti Health Incorporated. Ano na 7 minuto sa nakalabay sa 16 mga katropa, kining oras atod kaninyo sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus on App Store or visit arenaplus.ph. Atod po kaninyo sa Hybercine or Herbicine. Sa ubong nga may plema, i-herbicine mo. Available at all leading drugstores nationwide.
2: Express Balita sa Buntag.
4: Express Balita sa Buntag.
1: O karon mga katropa, di na nato maglangay mga katropa. Ani-ana mga detalye sa itong mga balita.
5: XFM Top Stories.
1: Alas sa itong top story mga katropa, hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Sugdang imong adlaw nga himsog ka pang nawas o maanyag ka pamanit aromat nga ma-achieve ang kutis artista. Marna og Santon Gold Coffee Mix.
5: XFM Top Stories.
1: Gibayran pagbalik ni Department of Interior and Local Government kon DILG Secretary John Vic Remulya ang kantidad nga 28,011 pesos nga gigastos ni Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Attorney Harold Respecio alang sa iyang drug test. Nagika namang issue sa gipakita na kinaiya ni Respecio ato sa usa ka forum sa ilang probinsya nga matud pa may katag og nahimong viral sa social media. Tungod ini, gihagit ni Remulya ang Vice Mayor nga magpa-drug test. Diya-diya nga nagpa-drug test usab si Respecio niadtong Oktubre 7. Base sa mga resulta nga iyang gipagawa sa publiko, nagpakita kini nga negatibo siya sa paggamit sa illegal nga droga. Mukabat sa 28,011 pesos ang gastos sa Montes. Human migawas ang mga resulta, gipadayag na respesyo nga gusto niyang ipabayad kan ni Murya ang mga galastuhon nga iyang gibayad. Diha-dihadayon nga gitubag sa sekretarya ang maumbutang o gipadala ang tibok kandidat atong Webes Oktobre 8 o Oktobre 8 pinaagi sa GCash. Ipaambit na Remulya ang screenshot sa bayad nga nagkantidad og 28,011 pesos o sa comment section sa post sa respesyo isip proweba sa pagbayad uban ang mulo nga mensaheng eto na Happy
5: XFM Top Stories. Top Stories
6: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Alang sa itong weather update mga katropa, adunay 9 minutos na nakalabay sa lasais sa buntag. Hatod ka nato sa Santone Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon, dapat lawas ka nun ay ligon. Tumar na og Santone Vitamin C.
6: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Ang nakas sa itong panahon mga katropa, adunay Intertropical Convergence Zone kung ITCZ ang makaapekto sa Visayas, Mindanao ug Palawan. Samtang adunay makusog nga agos sa hangin gikan sa Sidlakampahin nga makaapekto sab sa eastern section sa northern ug central Luzon. Subay sa forecast weather conditions sa Bicol Region, Eastern Visayas, Quezon, Marinduque ug Romblon. Baka sila tig managumong kawanangan dungan ang katagatagang pag-ulan ug pagpadulugdog kilat tungod sa trough sa LPA. Sa Mindanao ug laing bisa, laing bahin sa Visayas ug Palawan, baka sa nati usab ug managumong kawanangan dungan ang scattered rains ug thunderstorms tungod sa ITCC. Sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao ug Aurora, baka sa nati ug managumong kawanangan dungan ang suga sa gunsun nga makapag-ulan tungod sa northeasterly wind flow. Sa Metro Manila usab ug laing bahin sa Luzon, baka sa nating gabanag-umong kawanangan dungan ng isolated rain showers with thunderstorms tungod sa localized thunderstorms. Posible mga katropa ang mga flash floods ug landslides tungod sa severe thunderstorms hinungdan gipaamping ang tanan. Ang temperatura anan sa 24.9 degrees Celsius ang 29.5 degrees Celsius. Samtang ang adlaw misidlak ganinang alas 5.47 sa buntag ug mosalop unyang alas 5.40 sa hapon mga katropa.
6: XFM Weather Update. Weather Update.

0: 11 minutos mga katropa na kanabay sa alas 6 sa buntag. Alang nausap sa tubang balitang lokal, hatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, sa batag buntag, kape nga healthy ang imong kinahanglan. Kung dili na ka nakakape, apa natambalan pa ka mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Anana sa bahay pag-asa, sa nakbayan ang 15 anyos ka estudyante aron i-assess sa CSWDO, Consisti Social Welfare and Development Office kung angay ba tagaan o Certificate of Discernment human masikop sa kalumpang police station nga maoy nagpakatag og online threat. Sumala pa rin Police Major Rosel Contenedo, Station Commander sa Police Station 10, nga human na masusing investigasyon sa pakikalayon usab sa barangay o Regional Anti-Cybercrime Unit 12 na ilhan ang orihinal nga nanag-iya sa dummy account nga maoy gamit sa pagpakatag og hulga sa tulo ka eskwelahan sa barangay Kalumpang. Naadto-ano sab sa kapulisan ang panimalay og mismong inahadi ini ang nagdala kaniya sa Kalumpang Police Station. Gitubag sa responsable nga prank o joke lang ang tumong sa iyang paghulga. Lugang pagpaklaro ni Police Major Contenedo nga sayop ang hulagway sa bata nga gikaingong nalambigit sa online threat nga gakatag karon sa social media. Sa paghilak talaga yun, giagi sa inahan sa bata ang pagkadismaya tungod wala ni inidamha nga mabuhat sa iyang anak ang manghulga. Tungod ila dumatod pa kining dagas o grado, ingon man ga-excel sa academics. Subling nanawagan ng mga otoridad sa publiko, hilamina sa mga kabataan-unan nga mamahimong responsable sa pag-post sa social media.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Samtang 13 minutos sa nakanabahay sa nasais mga katropa, lugang pa sa itong mga balitang lokal. Construction worker nakuhaan og shabu human milikay sa checkpoint. Ano na dugang detalye si katropang Cherish Lighid? I-express balita mo.
1: Express balita. Express balita.
2: Arestado sa Fatima Police Station ang usa ka construction worker human magpakukod og makuhaan og droga sa kapulisan ning nakalabayng alas 8:49 sa gabi ato sa gilusad nga checkpoint sa San Jose Road Purok 16 Barangay Fatima sa Jensan. Subay sa impormasyon nga samtang gapahigayon og checkpoints ang kapulisan, adunay nabantayan nga motorista nga walay sulob nga helmet. Ila kining gipahunong apan imbis mutuman misibat ang sampit og napasutoy sa pagmaneho. Milabay ang pipila ka minuto na corner sa kapulisan ang motorista og sa dihang gikapkap nakuha sa sulod sa iyang itong nga pouch ang usa ka sachet sa illegal nga droga nga dunay kabug-aton nga 0.51 grams nga dunay estimated drug value nga kapin 3,000 ka pesos. Pakyas usab kini sa pagpresenta og igong dokumento dayon misukol og namalikas sa mga otoridad. Dungan sa iyang pagdakop, ikumpiska usab ang iyang motorsiklo. Sa pagkakaron, ginaandam na sa kapulisan ang kasong pagsupak sa Article 151 sa Revised Penal Code og Section 11 Article 2 sa RA 9165 ukon Comprehensive of Dangerous Drug Act. Mga katropa, your premium food supplement again viruses and bacteria, mag-premium D3 softgel capsule na alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Cherish Lighid, XFM News.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Kanang balita mga katropa, hatod kaninyo sa Herbicide. Sa ubo nga may plema, i-Herbicide mo. Available at all leading drugstores nationwide. Samtang di ba ka-criminal complaints at tumangon sa amahan sa 14 anyos ka-estudyanteng namusil sa mga National High School. Ano na dugang detalye si katropang Chris Legaspi? I-express balita mo.
1: Express balita. Express balita.
3: Patong-patong nga criminal complaints ang atubangon sa amahan sa 14 anyos nga estudyanteng namusil sa Baga National High School sa Baga, South Cotabato ning nakalabay Setyembre 18. Kini ang gikabutyag ni Police Major Robert Forrest, Deputy Spokesperson sa Police Regional Office 12, ang upat ka reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide in relation to negligence in safekeeping firearms ubos sa RA 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Gipasaka sa piskalya sa ginikanan sa mga biktima ni atong Setyembre 22 o 29 apan gidungagan kini ni atong October 6. Kahinumduman nga tulo ang patay apil ang suspect samtang pipila ang samdan sa pagpamusil. Nasayran usab ang nga gipanagiyahan sa amahan sa suspect ang pusil nga kaning empleyado sa DepEd Region 12. Samtang isip dugang aksyon aron masayran ang mga biktima sa bullying sa mga natulungaan, naglusad ang PRO 12 og speak up box karton nga ilibot sa kapulisan kun diin mamahimong ipahibalo sa mga estudyante ang ilang gibati. Pinaagi niini malaumon ang kapulisan sa Rion 12 nga maundang na ang mga online threats og pagpamusil sa mga tulungkaan. Ayag kumpiyansa iyang dagan sa panahon, padaliplindaan ang imong maayong paglawas mag Santon Plus Herbal Capsule sa matag adlaw para sa himsog nga kaugmaon. Alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, X FM News.
1: Balitang Dukan, balita sa Dukan.
0: Ano na 16 minutos mga katropa ang nakalabay sa Lasais sa Buntag. Kini nga oras aton kaninyo sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus on App Store or visit arenaplus.ph. Samtang dugang pa sa itong mga balitang lokal, nagpadayon ng imbestigasyon o pagpangita sa Maasi Municipal Police Station sa unong mahantod 8 ka mga individual na nag-abandona sa 10-wheeler truck na adunay unod nga 32 kasakos sa abono na adunay unod nga sodium cyanide ni nakalabang alas 10:30 sa gabi. Dool sa Tubong Beach sa Purok 7, Tinoto, Maasim, Sarangani Province. Subala pa una nakadawat og impormasyon ang Maasim MPS kalabutan sa illegal activity sa kadagatang bahin hinungdan nga naglusad og surveillance kauban ang Regional Intelligence Group o PNP Maritime. Pagabot sa nasampit ka lugar na aktuhan sa ang usa ka 10-wheeler truck, sa lihang miduol ang kapulisan nanagan ang pipila ka mga individual nga gituohang driver og laborer. Sa pagsusi, nakita sa itong mga otoridad ang sako sa abono nga sarihang og sarihang giabrihan puno kini og sa sodium cyanide nga gikumpirma usab sa mga personahe sa Menro. Ang mga illegal nga kontrabando adunay gibugaton nga 2,035 kilograms og estimated market value nga 1,920,000 pesos. Gituohang gikan ang supply sa Davao City iagi sa Sarangani og Jansan dayon i-deliver sa Balut Island. Kikabuti ang usab ni Police Major Herman Luna, Station Commander sa Maasim MPS, nga kasagaran ginagamit sa illegal fishing o mining ang sodium cyanide aron dali mamatay ang mga isda o mahumok ang mga bato. I-turn over na ang mga sako sa sodium cyanide o truck sa Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau, alang sa paghipos o pagpasaka sa kaso o galing madakpan ang mga responsable.
1: Balitang Dukan, balita sa Dukan.
0: Sa katapusang detalye na sa tumbalitang lokal, gideklarar ang dakbayan sa General Santos City isip halal hub ready ato sa first NCMF Soxergen Halal Summit 2026. Lagi pa igayon sa Venue 88 Hotel and Event Center niya itong Lunes. Ubo sa temang halal and Soxergen, harmonizing standards and elevating integrity, gitigom sa National Commissions on Muslim Mindanao kon NCMF ang mga ahensya sa gobyerno, akadim, halal certification bodies o sektor sa negosyo o gapinansyal aron paligunon ang halal ecosystem sa rehiyon. Lakip sa mahinumdanon unod sa summit ang joint declaration sa Interagency Regional Halal Council o pag-ila sa mga halal MSMEs sa

0: 19 minutos mga katropang nakalabay sa lasais alang nausab sa tumbalitang regional hatod kanato. Sa Santon Plus Santon Plus Herbal Capsule. Hatagi og extra care ang imong panglawas pinaagi sa pagtubar og Santon Plus Herbal Capsule para sa mas aktibong lifestyle pagatiman sa kaugalingon og wellness nga imong masarigan. Aya hulata nga mapasangdan ang imong lawas og dinang healthy routine kauban ang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Operasyon sa mga establishmento o food vendors temporaryong gisuspindi tungod sa hepatitis A cases sa barangay Lurugan sa Bukidnon. Ano na'y dugang detalye ang XFM Bukidnon? Pinaagi ni katropang Hanilu Tabios. I-Express Balita Mo!
1: Express Balita! Express Balita!
2: Nagpagawas og public advisory ang kagamhanan sa Barangay Lurugan, Valencia City kalabot sa temporaryong pagsuspende sa pagbaligya og mga giandam. Uluto ng mga pagkaon. Epektibo dayon sugod October 8, 2026 hangtod sa dugang pahibalo. Kinailaom sa Executive Order No. 64 Series of 2026 nga gipirmahan ni punong Barangay Marlon M. Librando. Kini nga kamanduan gihimo tungod sa nagpadayong imbestigasyon sa City Health Office kalabot sa mga natalang kaso sa hepatitis A sa maong barangay. Sa pagkiginabi sa XFM News Team kang Kapitan Marlon Librando, matod ni ini nga nalakip sa suspensyon ang tanang establishmento sa pagkaon, food vendors, food peddlers, street food vendors ug eatery operators.
3: Usa sa recommendation no sa ato ang City Health is ipa-close ang tanan ga prepare og food like eatery, bakery, bisag unsa nga ga prepare og food nga ibalik. Gimanduan nga karong adlaw ug taman sa ipagawas ang notice nga pwede na mobalik, ipa-close lang sa gin sila. Pugna nato ang pagdaghan sa HEPA.
2: Giklaro sa lokal nga panggamhanan nga kini usa lamang ka precautionary measure aron maminusan ang posibleng pagkaylap sa sakit samtang nagpadayon pa ang pagsusi ug dili kini kumpirmasyon nga ang mga tindahan mo itinugdan sa virus. Giawag usab ang tanang hingtungdan nga magikooperar sa CHO ug barangay health station ang suspension. Magpabilin hangtod nga magpagawas og dugang pahibalo ang City Health Office. Dili pwede mobalik o baliga ang bisan kinsa nga vendor kung walay koordinasyon o pagtugot gikan sa CHO o sa kagamhanan sa barangay. Sa Pikasbahin, temporaryong gisuspende ang face-to-face classes sa Lurugan National High School o gipailaom sa modular learning ang mga tinunan. Mga katropa, virus, fungi o bakterya ang hinungdan sa sakit ang imong gikadlukan. Mag-premium D3 softgel capsule na nga mapalikon sa lawas aron mo panalipod batok sa mga impeksyon nga aton sa virus, fungi o bakterya sama sa ubo, hilanat o uban pang mga sakit. Alang sa nakiwasang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Nilo Tabios, XFM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Samtang dugang pang mga detalye sa tubalitang regional, ekonomiya sa Agusan del Sur mitubo og 5.6% sa 2025 diin ikaduha sa Caraga. Ano na'y dugang detalye ang XFM Agusan? Pinaagi ni Katropang Ray Alenton. I-Express Balita Mo!
1: Express Balita! Express Balita!
4: Misa kaog 5.6% ang ekonomiya sa Agusan del Sur niyadong tuig 2025 din mas paspas kumpara sa 5.1% nga growth ni adtong 2024 base sa Provincial Product Account kon PPE 2025 sa Philippine Statistic Authority. Ang Gross Domestic Product kon GDP sa probinsya mikabat sa 84.42 bilyon niyadong 2025 gikan sa 79.94 bilyon pesos niyadong tuig 2024 base sa constant 2018 prices sa mga industriya. Pinagkapaspas ang wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles nga mitubo sa 12.7%, gisundan sa human health and social works activities nga adunay 12.6% og education nga adunay 7.9%. Mitubo usab ang information and communication og 7.74%, transportation and storage og 7.68%, og public administration and defense, compulsory social security og 7.0%. Ang agriculture, forestry and fishing mitubo usab sa 6.8%, samtang ang construction misaka usab og 6.0%, og ang accommodation and food service services activities nga adunay 5.9% apan mikunhod og 12.9% ang mining and quarry nga maoy pinakadakong pagkunhod taliwala sa industriya sa probinsya niadtong 2025 sa kinatibuk-an. Ang Agusan del Sur nahimong ikaduhang pinakadakong ekonomiya taliwala sa probinsya og highly urbanized city sa Caraga Region nga mitampo og 22.0% sa gross regional domestic product sa rehiyon nga mikabat sa 383.73 billion pesos niadtong tuig 2025.
5: Moreover, of the 6 economies in the regions, 2 economies posted per capita higher than the regional average, while 4 economies, including Agusan del Sur, posted per capita lower than the regional average of 129,925 pesos.
4: Mga katropa, aduna kabay gibating sakit sa kalawasan, pamaol, sakit sa ulo, o sakit sa ngipon? Inumi ka na sa atong produktong Sisdapen. Alang sa Dakyusang Pilipino para sa Pilipinas, inis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: Balitang regional, balita sa regional. Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: 26 minutos mga katropa ang nakalabay sa alas 6 alang nausab sa tubalitang nasyonal. Hatod ka nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa dugang enerhiya o ligon nga panglawas, tumarnaw og Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Ipasaka sa kampo sa Office of the Vice President kon OVP ngadto sa Korte Suprema ang resolusyon sa Commission on Audit kon COA nga napabiling pinalang ilang notice of disallowance batok sa gigamit ka 73 million pesos nga confidential fund yatong tuig 2022. Sumala sa abogado sa depensa nga si Attorney Michael Poa karong Huwebes o kagahapong adlaw. Magpasaka silang petition for certiorari o certiorari ubos sa Rule 65 ubos sa giingong grave abuse of discretion sa komisyon. Kinihuman gibasura sa COA Commission proper ang motion for reconsideration sa buhatan sa Vice President tungod sa pagkiyas nga pagsunod sa mga lagda sa 2025 guidelines. Sa 15 ka mga panid nga resolusyon sa COA, gitawag pa rini ang mga acknowledgement receipt nga gisumiti sa OVP nga daw komedya or face, walay bili o layo kaayo sa gikinahanglang sumbanan aron mapamatundaan ang gusto nga paggasto sa pondo. Ipasabot ni Atty. Poa nga ginaandam na daan sa ilang habig among desisyon o dili sila mahutdan o mga legal nga paagi aron panalipdan ang OVP o mga opisyal nga naapil sa maong kabanduan. Dugang pa sa abogado makitagbo pa siya kang Vice President Sara Duterte aron formal nga hiskutan ang lakang sa dili pahingpit nga iduso ang ilang penal nga atubangan o apela sa tubangan sa labaong hukmananan. Karang balita mga katropa hatod kaninyo sa Omega Advanced Spray and Omega Painkiller Pro, born to move tuloy-tuloy.

0: 20 o 8 minutos mga katropang nakalabay sa nasais alang na usab sa tubalitang international. Hatod ka nato sa Fishnex Plus. Alang sa mas klaro nga kaugmaon ug panan-aw, sulay na ang Fishnex Plus.
1: Balita sa international.
2: Balita sa international.
0: Patay ang tulo ka mga tao samtang 36 ang nangaangol human giatake ang duha ka mga tubnanan sa Saudi Arabia human sa kompirmasyon sa Aviation Authority sa mong nasod ni aging Miyerkules. Usa ka mga o usa ang nakabsan sa kinabuhi og walo ang nasamdan sa King Khalid International Airport sa Kaluhang Riyadh. Samtang duha usab ang patay sa 28 ang mga naangol sa Aba Airport taliwala sa nagkainit ng mga pag-inkwentro sa Yemen tali sa rebeldeng Houthi ug mga tropa sa pag-apanggamhanan nga gipangluhan sa Saudi. Gawa sa pag-igo sa Saudi, gilansis usab sa mga Houthi ang mga ballistic missiles o explosive drones ang Aden International Airport sa Yemen. Pipili lamang kagutlo ang wala pa mutog pa ang usa ka eroplano gikas sa Cairo. Isip pa ni Manos, nagpagawas o pahayag ang Saudi-led coalition nga dili nila pa sa pasayloon ang maong buhat o giatake gilayon ang kapin 80 ka mga kampo sa militar sa Houthi sa nagkaniyang rehiyon sama sa Saada, Hodeida, Jaf o Marib.
1: Balita sa international.
2: Balita sa international.
0: Naipang detalye sa tumalitang international, gisangad sa Democratic National Committee kon NDC. Ang usa ka kaso batok kang US President Donald Trump sa federal court sa Washington niya tumiyerkules aron punggan ang iyang administrasyon sa paggamit sa pondo sa buwis sa katawhan alang sa mga politikahanong palastasas. O patalastas sa telebisyon matod pa sa demokrata. Daya kining paglapas sa balaod nga nagdili sa paggamit sa pondo sa panggamhanan alang sa posibilidad o mga buhat sa pagpropaganda. Ilabi na kang hapit na ang midterm elections. Nagsugod pagawas sa telebisyon niya itong ulahing bahing sa Setyembre ang maong mga ads nga nagdayag kang Trump o napakita kaniya nga nagsaad nga dili gayon mahimong komunista ang Amerika. Nga may disclaimer sa tumoy nga binayran kini sa kagamhanan sa Estados Unidos. Bisan sa opisan ko ni pahayag si Trump kaibalhin na nga to sa mga magapak ang kasusini ni padayag ang DNC na nagpadayon gihapon ang pagpasalida sa maong patalastas gamit ang minilyon kadolyar na salapi gikan sa publiko.
1: Balita sa international.
2: Balita sa international.
1: Balitang sports.
2: Balita sa sports.
0: 31 minutos mga katropang nakalabay sa nasais. Alang na usab sa tubalitang paugnat sa Kusog. Atod kanato sa Turbo Man Enhancer. Aron dili makulangan si misis sa imong performance, kinahanglan ko na ni kusgan ng imong panglawas. Sa mga angkol nato, alang sa mas ligon nga tuhod, tumar na sa mga produktong gamas sa Yes to Health Incorporated.
1: Balitang sports.
2: Balita sa sports.
0: Andam na nga makipagsabayan sa pinakataas ka level sa international competition ang Philippine Athletics Team. Sumala sa Philippine Athletics Track and Field Association kon PATAFA. Mato sa PATAFA, President Terry Capistrano misaka ang kumpiyansa sa national athletes human sa ilang maayong performance sa 28th ASEAN Games sa Aichi, Nagoya. Di nakakuha gold medal si EJ Obiena o bronze si Vanessa Posong o John Cabag Tolentino. Sunod nga tutukan sa kapunan ang 2027 Southeast Asian Games sa Malaysia o mga qualifying tournament para sa 2028 Los Angeles, California Olympics.

0: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Ala na usab sa to Showbiz News, mga katropa, hatod kinato sa Clear Skin Herbal Soap. Gikapoy na baka sa mga skincare nga perti kamahalog, wala effect sa imo, dream na ta sa sabon nga dunay hatod nga glowing og mala artista nga skin. Mag Clear Skin Herbal Soap da.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Wala gihapon naghatag og tubag si Kim Chu sa mga espekulasyon nga mabrusya og mahimong mami na. Sumala sa report, nagpadayon na baong intriga bisan wala pa'y kumpirmasyon gikan mismo kang Kim ug wala'y klarong ebidensya nga nagsuporta sa maong aligasyon. Samtang milupan usab si Paulo Avellino paingon sa South Korea aron mutambong sa 21st South South Seoul International Drama Awards. Diniiniyang dawaton ang Outstanding ASEAN Star Awards. Kiningabahin mga katropa, hatod kaninyo sa Omega Advanced Spray and Omega Pain Killer Pro. Born to move, tuloy-tuloy with Omega.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Balitang Extraordinaryo. Extraordinaryo.
1: Alam na usab sa tubalitang Extraordinaryo, mga katropa, hatod kaninyo sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus in App Store or visit arenaplus.ph.
2: Balitang Extraordinaryo. Extraordinaryo.

0: Balita.
1: X FM.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
4: The secret of health.
5: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Marlon, i-refill. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki. Tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa. Nawawala. Maraming salamat po sa Santone Plus.
5: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
7: Premium D3. Ang bago.
8: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
7: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan ito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron itong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Soft Gel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
4: The Secret of Health.
5: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
9: Mabilbili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
5: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Network Philippines Standard Time, alas 6:52 sa Taklas Muntag.

0: Sa'ad.
1: Good morning, may mutag. Good morning. Bangon na. Oy, bangon na mutag ha. Mga katropa, may mutag kanin yung tanan. Welcome sa programang Bullseye. Diring adlaw ang Biyernes. Mga katropa, pizza 9 sa bulan sa Oktubre tuig 2026. Isang makauban, karong muntaga, katropang Chris Ligas, pitaw-taw, makauban si katropang Ruel Dumantay. At siyempre, atong itimbaya, atong 26, kabarangay ng siyudad, General Santos, good morning, kumusta ang tanan?
2: Good morning!
1: Nalipong na ba ang tanan? Nalipong sa pagtayo, kagapong adlaw sa Salinog, 6.4.
2: Good morning!
1: Pero wala lang to sa 7.8, mga katropa. Layo pa kayo sinuod, naon sa nga rattle naman hinuon mo eh.
3: Ayoy!
1: Layo na kayo mo sinuod. Mga kining mga taga-Jensan, pirting anaran na namo sa 7.8 magnitude nga linog. Muna kung 6.4 lang ka, noon sa ray ka. Ito kagapong adlaw, mga katropa, nakatisinati kita o kapagtayog sa yuta. O saban, naka-feel ba ang matag-usa o na-stress na pagbalik?
3: Okay.
1: Pita mga katropa, bisag unsay mahitabos kalibutan, ang importante diha nga ikaw presence of mind kanunay ang imong gina-apply sa imong kinabuhi, mga katropa. Para bisag unsay mahitabo, good morning lang gyapon, happy birthday lang gyapon sa mga nag-birthday karong adlaw.
2: Happy birthday
1: ni Eljan Toquero.
2: Happy birthday
1: ni Ray Ferrari Advance.
2: Happy birthday.
1: Ah, grabe, magpakaon na siya pansin karong buntaga.
2: Good morning.
1: Salamat daan sa inyong mga pakaon. Baka naman. Okay, katropang Eljan, unya ba siga, ubay-ubay ni.
0: Bullseye!
1: Wala na ito na ginag-sibaya kayo. Wala na trabaho sa katropang Eljan, kaluoy sa
2: atin. Happy birthday!
1: Siyempre, sa ito mga katropa, diya sa may Maki Maeria, maitong Kiamba, ugmaasim, maing buntag, ganinyong tran.
2: Good morning!
1: Nang hinaot ko, nga naas maing kahimtang ang mga mananagat niya, mag-uuma, mga guwapo-guwapang mga ginikanan, mga estudyante. O, katong walay eskwela, kay nahadlok na trauma sa mga threats, mga katropa. Ay lang mo, kabalaka, diha, karang threats, sagdi lang na, kaya ang kapulisan ay bahala, diha na, ay lang mo ka, overthink, diha. O, kaya, kung magsige mag-overthink, diha, di mo ka eskwela na, kasi magubang, karabang kaugmaon, imuha man.
2: Good morning,
1: usab, sa mga katropa, diha sa Alabel, Malapatan, Malungon, Uglan, Sarangani Province, maing butag, mga bossing.
2: Good morning!
1: Kumusta ang inyong mga panagat diha? Kumusta ang inyong mga abot sa uma? Kumusta ang atong mga trabaho diha? Sa nagkadaiyang mga shrimp farm, oy na diha, mga Mr. Gerald Bagalyona. O diha sa Maiglan, Sarangani Province. Daghang mga shrimp pond diha, mga katropa. Ubay-ubay diha sa kadabanga maong mga munisipyo.
0: Sa
1: ginaot sa mga trabahante diha. Sa MSB, mga katropa, nga malipayon uban sa pag-alagad sa tungbuhi nga Dios. Kaya kada sila mga God-fearing people, mga katropa, diha sa SVM Farm, mga katropa.
0: Bullseye!
1: Oh, good morning, usap sa mga katropa sa Topi and Bulubulok South Cotabato. Topi naman, Topi and Bulubulok South Cotabato. May buntag sa mga taga-Topi nang hinaot nga nakasinato mga galinog diha. Oh, ayaw tong linog nga mapalong lang sa suga, ha? Bitaw kagahapong adlaw, 6.4 magnitude nga linog ang nasinatian sa Jensen. Ambot sa inyo da, kumusta man mo diha? Dol-dol raman ta. Pero sige lang, presence of mind good ha. Ayaw karatol, kung nag-drive man ka, puno lang na print kadali. Kung naglakaw man ka, pwede ka mulingkod. Basi matumba ka, mahinungdan hinoon sa ibang injury, mga katrupa.
0: Bullseye!
1: Kaya dali raman kayo kagsawayon nga, nagtinanga makay?
3: Ayoy!
1: Ito mga katropa, ito lang nga, pahimanglos matag-usa, mag-amping sa matag-karunugunya, atong ambingan, atong mahal sa kinabuhi, atong labanan ang atong mga pinangga. Siyempre, ang paglaban sa kinabuhi nga naata, paglaban mong guna sa itong pamilya, labi na kung kita breadwinner, mga katropa.
0: Bullseye!
1: Breadwinner ka, siguro nga sa matag-adlaw, ang imong paglawas, karunay nga hingpit, dili ba dali-dali sa kanabang mga trial sa kinabuhi. Magpa-stress ka sa utang. Ang utang di mabayaran, stress lang mabayaran.
3: Ayoy!
1: Sagdiilan ang utang, kaya di gusto.

0: ng iyaha. Pero bay rigyod, ayaw kalimte kay mingon ra bagaw sa huwa mong kibilin. Ay lang unaon ang nimabilin. Ang unaon ni mo nga naapa ang nagpautang call.
1: Atay.
0: O siyempre sa mga ato mga doktor, mga nurses, sa mga drivers, sa mga security guard, la bandera! Katarang-tarang walks of life, mga katrupan ng Adlawa, ang hinaot ko sa inyong mayong buntag. Maglabi na yun sa itong mga government employees diya sa mga nagkadaiyang LGUs sa itong syudad. General Santos sa Pinanga, Pinanguluhan sa itong Pinanggag Mayor. Mayor Lorely G. Pacquiao. Ingon man sa Mayor diya sa Maasim, Zyrix Pacquiao. Ano po imuray sa mga pangalan sa Mayor, oy? Ito lang sa tama. sa tanan-tanan, Bernie Palincia diya sa Bulumulok South Cotabato, itong Mayor diya nga Kugihan. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw karong buntaga. Sa tanan-tanan, nga nagpaminaw, ay kalimot, Congressman Steve Chong Biansolon. O siyempre, Governor Ruel Pacquiao, Rogelio Pacquiao, mga katropa. O sa itong pinanggang Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles de Salon District of General Santos City. Tanan-tanan, pilang wala mag-greet diya, pilang mga servidora, kada mga nagabaligya sa palengke. Uy, kumusta ang public market na to, ha? Nakita na ko, naging adlaw, murag human-human naman ang gambalay nga transpiranan sa ato baga vendor sulod sa public market. So, mangayo ta og update ni ana kay kumusta ho na to ang ilahang mga kahimtang, di ba? Ana magida. Sa ano mas mayura nga dili pwede nga naay mabilin sa ato mga public market vendors. Unahon sila cater diya mga katrupa. And I believe ga seryoso ang mayura sa iyang plano sa paghatag og maayong kaugmaon sa ato mga namaligya das palingke. Alam mo kabalaka god, salig lang god mo kay ang bisag unsa kami si sa tumayura nagapaningkamot mangina siya og himo og mga proyekto nga makatabang alang kanatong tanan, di ba? Siyempre ay kalimot sa pag-ampos matag adlaw kay bisag unsaon pa nimo sige kag buhat diha paningkamot unya wa man ka nag-ampo nya ang kinabuhi wi hinulaman sa usa lang ka pamilok pwede nga mawagikan kanato, pwedeng bawion sa nagpahulam kanato, pero unsa may imong gibalik diha tag iya, di ba? Wa man gyud say makalimot patag ampo kay bisis kinabuhi. Ayaw kalimot ka tropa. Kumbaga, kanang nag-arkila kag bike ba, mananghid man yung kastag-iya, nga gamito ni mo ang bike, mo ato kay nganing lugar, ibalik ni mo ang orasa, mo na imong pagpananghid. Pero kung gikuha ni mo ang bike, wala ka nananghid, ang tawag anak, kawat.
1: Ayoy!
0: Gahapon ba yan? Grabe na bang mga iskutanan sa kawat na ba mga katropa?
2: Pusay!
0: So, kana lang, ang usa ka kinabuhi nga di kay ba mananghid sa iyang agalon, sa iyang tag-iya, ang tawag ana kanang wala na nagpahinungod sa tag-iya sa iyang kinabuhi.
2: Pusay! Pusay!
0: Ang karabutang ani atong word for the day, mga katropa.
2: Pusay! Pusay!
0: Atong word for the day, mabasa diya sa Salmo 119:105. Nagingon, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
2: Pusay! Pusay!
0: Sabi ni saya, abli ang hubad ani, ang imong pulong mao'y suga sa akong mga tiil ug kahayag sa akong agianan.
2: Pusay! Pusay!
0: Ibabaw ni kalibutan na kita naglakaw mga katrupa sama sa usa ka kagabion. Mangitngit nga mga paghitabo, mangilngig nga mga akarabang balita ang atong madunggan sa matag adlaw. Anak, gipasipadan ang ginikanan, ginikanan mibunal sa anak, gikasuhan ang kaugaling mahal sa kinabuhi, parinte nag-inunay, mag-inahan, nag-inawayay, lain-lain nga mga paghitabo. Tungod ka na sa kangit-git sa kalibutan mga katropa, napuno og lain-lain mga kapitos sa kinabuhi, kabalaka, kagulanan, og daw wala na'y kahayag nga nakita na ito mga katropa na ng kasamtangang panahon.
2: Pusay! Pusay!
0: Kaya ang matag-usa ka na ito, ano na'y panlantaw? Kakita mo salig sa tao, sa mga opinyon, sa kadaghanan, moderno mga polispiya o personal nga pagbati aron nga mas magsilbing giya sa paghimo og dagkong desisyon.
2: Pusay! Pusay!
0: Diba daghang kitag mga tanawon nga mga libro, basahon nga mga libro para makatabang sa atong personal nga growth? Pero di kita mabasag Biblia kay kuan man na siya, kuan naman na eh, kanang alive-alive na punta na.
2: Pusay! Pusay!
0: Di man eh, ang Biblia mga katropa, wala kini mabago, sukad sa sinugdanan hangtod sa katapusan. 2,000 years ago, nasulat kining maong nga Biblia para mamahimong iwag sa atong mga kinabuhi. The light unto my path. Ganong light man? Katrupa, walay laing muhatag og giya kanimo, kundi ang pulong sa Dios. Walay laing mo pahimangno kanimo sa imong gibuhat nga dili mao, kundi li ang pulong sa Dios. Mabasa nimo diha ang lain-laing pagitabo sa kinabuhi. Bisan pa ang pinaka dato nga hari sa kalibutan, ang pinaka maalamon nga hari sa kalibutan, makita nimo yang kinabuhi diha mga katrupa. Ang kinabuhi ni Haring Solomon, kinabuhi ni Haring David, daghan pang uban. Pero katrupa, nganong kinahanglan man nato og iwag sa atong agianan. Tungod kay sa kadaghan, sa kabisi, sa pagkasubraan nato, ka paghatag og panahon sa atong kaugalingon, nakalimot kita kung unsay angay na tumbuhaton.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kinahanglan makatun kita sa pagtulunan karon sa Ginoo mga katrupa. Nga ang pulong sa Dios bao lamang ang bugtong dili masayo. Nga lampara nga nagdanag sa mangit-ngit nato nga dalan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Diba, kung naa kay lampara, mas hayag imong agian. Kung ang uban diha kay di naman lampara, kay karaan naman na, ispat man ilang gusto.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pero wag yapo na, adunay kahayag nga nagdanag sa imong patag-tunob. Wag kakabalo sa usa kalakang nimo mga katropa, bangag di ito kay wakay kahayag nga gamit-bit. Walay ispat, walay lampara diha, walay mitsa, walay suga nga imong nadala. Kay ngit-ngit lagi kayo, di ba sa bukid, ang imong himuong iwag sa imong dalan, maunang kanang mga lukay, sindihan para kusog ang siga sa suga. Dili ka mapandol kung naay bato panahon sa kagabion nga manubay ka sa dalan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kining kalibutan na daw usa ka kagabion nga kulang sa kahayag. Walay kahayag ba katrupa? Daghan ka nato ang nangadagma sa pagsulay sa kinabuhi.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Daghan ka nato ang nangadagma sa kahakog sa kwarta.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nadagma sa paghigugma. Gihimong Dios ang kwarta mga katrupa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Baraga, ang lampara sa tiil nga naghatag og katinawan sa mataglakang karon mao ang pulong sa Dios mga katrupa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang pulong sa Dios mao ang Biblia. Muna ang kahayag sa dalan o light unto my path mga katrupa ang nagpadayag sa direksyon sa kinitubok ang padulngan sa matag usa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Dili lang basta kay muhayag mo iwag kundi mugiya pagyud kung asa ka padulong. Dili ka pwedeng mo adto sa dapit nga wa ka kahibaw kung unsay mahitabo nimo. Ang Ginoo mo giya kanimo sa dapit nga aduna kay kaugmaon maayong kinabuhi. O kinabuhing walay katapusan mga katrupa ang gitanyag niya diya kanimo. Pinaagi sa iyang bugtong anak nga si Hesus Kristo. Basta lang imong dawaton ang iyang kinabuhi. Dawaton nimo siya sa imong kinabuhi nga imong Lord and Savior nga siya nagpakamatay dito sa cross sa Kalbaryo aron mahimong sala. Tungudog alang ka natong tanan. Kay walay bisan usa ka nato nga walay sala. Kay ang tanan, kitang tanan, puro makasasala ug ang bugti sa sala kamatayon mga katrupa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kundi kita mudangop sa Ginoo, sigurado gyud kita dito sa linaw nga kalayo sa impyerno magpadulong ang atong mga kinabuhi.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nasa karong kalamdaan, niyata sa kalibutan, nagkinahanglan kita sa kahayag sa Ginoo. Nagkinahanglan kita sa adlamdag sa atong buhi nga Dios. Nga kita di mo padulong dito sa litag sa kaaway. Kay walay laing plano ang kaaway to kill, to steal and destroy. Muna nga, waka makabatikod sa dihang naakay imuhang bahandi, naakay imuhang katakos, nga maangkon ang tanang mga kalipay sa kalibutan. Pagkahuman niya na kumawa na ng tanan, di ba? Perting kulanga, perting daghana sa imong mga kagulanan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Muna nga sayon ra, ang pagbasa sa pulong sa Dios, isip o sa kalibro mga katrupa. Sa kasaysayan o literature, imbis nga dawaton kini, nga buhi o nagiya nga suga sa matag-adlaw.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pwede nga nakagiagian karon, inga nakalisod, basa imong Biblia. Ayaw isulti sa imong kauban, ayaw isulti sa imong silingan. Kay mahitabo, marites lang kaniya mga katrupa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pero ang tao, nang inahanglan yun sa pulong sa Dios, aron siya mahatagag lamdag, magiyahan o di maadto dito sa kanabang walay katapusang pag-antos diin naka atagana sa mga yawa ang impyerno mga katrupa.
2: Pulsay! Pulsay!
0: Ang tao nga naglakaw subay sa pulong sa Dios dili gayod mahisalaag sa kangit-ngit sa kalibutan.
2: Pulsay! Pulsay!
0: Para kalimot, ang pulong sa Dios nag-ingon, "Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path."
2: Pulsay! Pulsay!
0: Salmo 119:105 mga katrupa. Ang pulong sa Dios mao'y suga sa akong mga tiil o kahayag sa akong agianan. Muna katrupa ay kalimot, ablihi ang pulong sa Dios matag adlaw, tuguti ang iyang kamatuoran nga mao'y magmando sa imong mga pagpili o magiya sa imong mga tiil.
2: Pulsay! Pulsay!
0: O kana itong word for the day, hatod kanato sa Santon na Santon Plus Herbal Capsule mga katrupa. Santon Plus Coffee Mix. Kalimutan ayo kalimot hanga ang imong matag-adlaw kinahanglan mag-energizer kay luya man jud ka kay kanang pulaw kagabi dugay ka nakamata o niya kulang imong tulog ba. So kinahanglan kag energizer sa buntag pero pili katong energizer nimo nga dili maka pahapdo sa imong tiyan. Kay kung hapdos man galing murag sayang man ang imong ang energizer ay walay balyo. Dapat ang kape nga dili mang updos sa kutukuto dili makaapekto sa imo ako na kay GERD mga katrupa, gastroesophageal reflux disease. So mga katrupa, imong buhaton gamita o isip usa ka kape kanang atong Santon Plus Coffee Mix. Aduna kini sagol nga mangustin ang gamit ani mga katrupa, soya beans nga energizer jud kayo. Wala siyempre para mamili kag kape nga dili makatabang sa imong health. Pili ang kape nga makatabang, makapa-energize o murag nagtambal sa imong mga nagkadaiyang balatian. Kaya naman, antioxidant, queen of all fruits ang Santon mga katrupa, gikan ka na sa mangustin. Soya beans, nga nindot kayo nga energizer, nga di pa magkapa-aslom, dili pa makapa-kasakit sa imong kutukuto. Parin kamuti, gabag kape ka o Santon Plus Coffee Mix. Parin si dayon o Santon Plus Herbal Capsule. Nga naman, ang Santon Herbal Capsule, aduno sa mangustin. Taas po kayo antioxidant. Kabalo naman ka kung antioxidant, ang mga toxin sa lawas, tangtangon gina mga katrupa. Kukuban po niya na ang ato ang malunggay nga puno kayo sa kanabang vitamins and minerals. O siyempre, napo din mga properties nga magkapapugong sa pagtaas sa imong blood pressure mga katrupa. In short, maayos panglawas. Yung mo na, huwag matilaing pangandoy nga mamahimong nga kanabang mas maayo ang atong panglawas. Kaya naman, gusto man tamanin kamot. Gusto tang mo-provide sa pamilya. Pero saan man kung luya ka, kung nakay balati, hindi yung ka makaprovide. Buna katrupa, iadlaw-adlaw ang pag-inom o Santon Plus Coffee Mix o pag-tumar o Santon Plus Herbal Capsule mga katrupa.
2: Pusay!
0: Pusay! Pusay! Pusay! Word for the day. Karong adlaw, ito na ito mga balita. Karong buntaga. Ani na?
2: Pusay!

0: Satu memberita kerung butaga adian nama katropa. Kapin 230 katrabante sa Scam Hub sa Sambuanga Sibugay na sakbit sa NBI. Naluwas sa mga otoridad ang kapin 230 kabiktima sa Hugyuman Trafficking Human. Gironda ang giganting Scam Hub sa mga lungsod sa CIS o Galicia Sambuanga o Sambuanga Sibugay. Kapin 50 ka sa mga naluwas kadaghanan ng mga Chinese ang gidala dayon sa uluhang buhatan sa National Bureau of Investigation kung NBI sa Pasay City. Sikop usab ang pila ka Chinese nga leader o mga gwardiyang nagbitbit og illegal nga armas. Mato ni NBI Director Melvin Matibag, pareha sa kadak-a sa kontrobersyal nga Pogo, Hubs, Tarlac ang maong pasilidad. Diin na pamatudan ang pisikal nga pag-ubuso. Tutok karon ang investigasyon sa posibleng kalambigitan sa mga opisyal sa lokal nga kagamhanan. Daghan kay indiskubrihan. So nang hinaot nga kana sinugdanan nga ma-crackdown kini mga nagabuhat og illegal sa tunasod. Perting isuga nila nganong namagi gisaligan ni matawhana ba nganong nakaabot ni sila dira sa atoang isla nakasulod dira sa Sambuanga Sibugay kinsa may nagpasulod nila dapat ay manubag nga mga lokal nga mga opisyal kay dili ni mangisog kini matawhana nga motukod og negosyo nga wala sila yung mga backup wala sila yung mga padrino o ginahagit ka Melvin Matibag ha ang labaw sa NBI National Bureau of Investigation Melvin Matibag sir siguro nga madakpan gyud ang ulo ang mga nagpasiugda aning pagbuhat og human trafficking sa atong nasod.
1: Bullseye.
0: Dapat manubag sila mga katropa sa lugang pang balita karong nga buntaga.
1: Bullseye.
0: $12.3 million na kolekta sa BOC POM gikan sa subasta sa nasakpit nga refrigerant gas. Nakapundo ang Bureau of Customs Port of Manila BOC POM og $12.318 million gikan sa duha ka public auction sa mga nasakpit nga refrigerant gas niadtong September 2026. Gipahigayon na mong subasta sa auction ang Cargo Disposal Division niadtong September 10 o September 30 subay sa direktiba ni District Collector Rosalino Jose Turalba. Aron pasaka ang kita sa kagamhanan pinaagi sa subsob nga disposisyon sa mga korgumento. Tigo sa lang kasi lahat ang nahalin sa matag adlaw ng tigsubasta bisan pa man sa ginaganon sa mga gitanyag. Aron pagsunod sa mga balaod sa kinayahan ubos sa liderato ni Customs Commissioner Ariel F. Nepomuceno. Gipangayuan una og ang mga kwalipikadong bidder og opisyal nga permiso gikan sa DNR Environment Management Bureau sa dili pa tugutang magkapalit sa maong mga kemikal. Congratulations BOC, wala na koy nadungog nga murag corruption di ba?
2: Ayoy.
0: Bingaw man ko nga balitaan mo diha nga naay nadakpan nga mga kadang kawani diha nga kurakot.
2: Atay.
0: Ospital super karon da si ang sa liderato ni kining si Ariel Nepomuceno ang Customs Commissioner. Murag wala na koy madunggan kaayo nga kanabang balita bahin sa pagpangawkaw diha sa ilang buhatan. Congratulations sila sir, palakpak ka na to be. Palakpak mo diha kay nga naman talagsaon kay ning mga inganing achievement nga walay kurakot sa ilang buhatan. Unya nakakuta pa gyud og 12.318 million pero layo ra gyapon sa minalitang kwarta ay trillion magutunawa sa atong kabas sa gobyerno.
1: Bullseye.
0: Lasig is dugang pang balita karong buntaga. Tulo ka bagong Associate Justices sa Court of Appeals gitudlo ni PBBM. Gitudlo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang tulo ka mabagong Associate Justice sa Court of Appeals kung CA. Aron mapunan ang mga bakanting pwesto sa maong 69-member Appellate Court. Kinisubay sa anunsyo sa Presidential Communications Office kung PCO nitong Miyerkules. Din ginganlan sila ni Trade Undersecretary Alan Gypti, Paranaque RTC Judge Leilani Marie Dacanay Himar Grimares o Las Piñas RTC Executive Judge Pia Cristina Bersamin Imbuscado na kamagulangan anak ni Secretary Lucas Bersamin. Gisundan nila ni Justice Assistant Secretary Randolph Pascasio nga gitudlo niyatong Agosto gikan sa 80 kanominado sa shortlist sa Judicial and Bar Council. Ilang gihulipan ang upat ka maestradong nagretiro sa edad nga 70 anyos. Marie Christine Azcaraga, Jacob Evangeline, Evaline Arellano Morales, Marlene Biag Gonzalez Season ug Apolinario Broselas Jr. Kini mga tawhan na ato na ning iampo nga di sila malambigit sa kanabang plano nga dili maayo mga katrupa kanang pagpabor sa kinsa man ang naghatag kanila katungdanan. Iampo na to sila mga katrupa. Kay sa pagampo walay mapakyas, sa pagampo walay masipyat mga katrupa. Bangi kon yung ampo ha, para dili ta magka problema pag-abot sa panahon. Sa dugang pang balita karong muntaga. Kapin 9.22 billion kabtangan sa MMDA, walay siguro sumala pa sa COA. Isaway sa Commission on Audit kung COA, ang Metropolitan Manila Development Authority kung MMDA tungkol sa kapin 9.22 billion nga balor sa mga kabtangan ini ang walay insurance coverage. Subay sa 2025 audit report, nakalapas kini sa Public Act number 656 kung property insurance law ug nagbutang sa gobyerno sa dakong risgo sa pananalapi. Wabot sa 67.60% sa kinitubok ang 13.64 billion nga insurable properties. Ang walay proteksyon din kinabag-an nini maoy mga pumping station o floodgate nga nagkantidad og 8.47 billion. Lakip ang heavy equipments nga ferry station. Gipasabot ni MDA Chair Don Artes nga gibalibaran sila sa GSIS kay walay titulo ang kayutaan sanglit na himutang kini sa mga easement o daplin sa kasabaan. Gitumbok sab sa ensya ang kakulang sa pondo alang sa mahal nga premium samtang naningkamot sila karon sa pagpangita o pribadang insurers subay sa rekomendasyon sa COA. Nabalaan nga daghan naman din nagkabuang na diha nga wa man na ma-insure ng dagko nga properties sa atong gobyerno. Kamu diya MMDA, perti na ba ninyong ayahaya? Kamu lang ang government agency, national government agency, nga sa Paralangis, Manila. Kami din sa Mindanao, apil yung bayan diya ba? Perti ang ayahaya ninyo, nga ang servisyo diya Las Manila, unya apil yung bayan sa inyong swildo. Unya, karun, mabalaan na to, ang inyong mga kabtangan, wala na insured. Unya, pilakadlaw, mabalaan na to, na yung mga kawatan na po diya. Ayoy! Patuli tamong katropang Ruel ba? Bullseye! Sa muka ninyo eh. Buntag nga buntag. Kanabang mabalaan na ito yung nga balita mo na kaga batiyon o di mao mga katropa.
3: Okay.
0: Imbis kay nindot na kayo itong mga balita sa una-una. Ang Bureau of Customs nakapaduga sila 12 million pesos out sa ilahang mga subasta. Pero kamo, kamo diha sa MMDA. Wala na gimahimo diha nga maayo. Puro lang yun mga kapalpakan.
2: Ayoy!
0: Kung nga naman diha nitabo, anong wala man yung konsulta? Wala mo nagsulti. Sa di pa muabot ang audit ni Eskowa. Ay na lang, murag bago man yung matawanan eh.
2: Ayoy!
0: Murag wala man siguro masayon unsay proseso diha. Unsay standard operating procedure. Kalimot mo?
3: Okay.
0: Basi kinahanglag ilisan. O sige na lang. Kuwa, pagawas mo sa inyong recommendation kung naay manubag diya dapat ang kining labaw diya sa MMDA kay dili man pwede nga magpadayon kag panerbisyo niya magipasagdan mga wala ma-insured ka ng mga dagko nga property sa inyong buhatan. Kay property ka na sa katawhan. Kung imo nang pasagdan maguba niya asa naman po patulong magkuha na po mo download na po ng budget gikan sa national government. Wala magkikaulaw itong matuhanan niyo.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Nga ko rin magkudari, dili niyo sayang-sayangan niyo sa kusika ng kwarta sa gobyerno. Gamito ng tarong. Ang pingan ng tarong ang properties i-insured kung kinahanglan. Kung wala man dahil ng mga titulo, ano man ang napalit ng mga yutaan na
4: Bullseye! Bullseye!
0: Unsay qualification, ano napalit na siya? Unsa giko na nag-donate lang ng mga properties, di man siguro. Basig, para matrace na to, kinahanglan diklaran niyo ang mga properties diha sa inyong buhatan.
4: Bullseye!
0: Dili kay diha pa mugawas inignanay audit sa kuwa.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Kuray na ulaw para ninyo ba? Yes, sige. Abante na sunahan mga balita mga katropa.
4: Bullseye! Bullseye!
0: BP Duterte nag-snap sa NBI. Snap na hindi. Abogado maoy ning tunol o affidavit mga katropa.
4: Bullseye!
0: Wala mo tong si Vice Presidente Sara Duterte sa National Bureau of Investigation karong kagahapong adlaw, Oktubre 8. Labot sa investigasyon sa giingong cash delivery gikan sa gitaktak nga pulis nga si Rodolfo Gracioso Jr. Hinoon ang iyang legal counsel nga si Attorney Clifford Chua maoy niabot sa NBI headquarters sa Pasay City pasado alas 10 ang tanga sa buntag aron motubag sa gidusog nga investigasyon kon imbitasyon. Gikumpirmar ni Chua nga formal niyang gisumite ang notarized affidavit sa base kon sa Vice Presidente kauban ang mga hulagway nga gipakita nini sa gipahigayong press conference ni atong Martes. Kahinumduman nga orihinal untang nga gipaabot ang pagatubang ni Duterte ni atong Lunes apan nagpadala og hangyo ang iyang kampong nga iuswag kini karong adlaw sa dili pa siya hingpit nga mipasa og tubag pinaagi sa abogado. Okay, wala na ko i-comment dire kay kabalo naman ang tanan. Nganong nahitabo ni, kinsa man gyud ang kalaban niya, nanginaot ko nga dili kalaban niya ang individual. Nanginaot ko nga para gyapon sa kaangayan sa pagserbisyo sa katawhang Pilipino ang tumong og tinguha. Dili kay political kanabang inclination, political catering sa gusto mahitabo sa usa ka nagsugo. Gipiton ang kontra politika ng mga kaatbang. Gamiton ang resources sa gobyerno. Perting loyas katawang Pilipino. Gutom, walay makaon. Pero naay kwarta para igasto sa impeachment hearing. Pila ka milyon ang gigasto niya. Unyaon sa'y matuwa katawang Pilipino. Nag-antos ta sa katumang kalisod. Perting daghana na to og problema dere. Nagproblema ta sa krudo. Nagproblema sa bugas. Sudan. O sabay, huwag yung problema. Kanang imong height nga wala bito. Apil man gyapon sa problema. Pregunta ba? Ma-realize sa katawang Pilipino nga kwarta na to ang gigasto niya sa mga impeachment hearing. Unya ang paglangay, ang paghimog, paglangay-langay, pagdelaying tactics o guban pa. Nga wa pa'y klaro nga madali ka na. Kaya naman, naglagiid na may salisod, sa kalisod. Nag-antos na may sa sobrang kaproblema. Unya, wa ninyo makita diya sa kauluhan. Please lang, naman mo'y mga kinabuhi po, naman mo'y mga anak po. Diba? Unta, masabta ninyo nga, ang mga Pilipino, ginakaya lang namo ang mataga trials nga among ginagian karon. Pero dili kini nagpasabot nga, dili may maapektuhan sa mataga pagsulay sa kinabuhi. Sige mga katrupa, dugang pang balita karong buntaga. Jensen gideklarar nga halal hub ready sa first NCMF summit mga katropa. Gideklarar sa Dakbayan ang Dakbayan sa General Santos City isip halal hub ready atol sa first NCMF SOC Sergeant Halal Summit 2026. Gagipahigayon sa Venue 88 Hotel and Event Center na nakalabahing adlaw. Tapos sa temang halal, halal and SOC Sergeant. Harmonizing Standards and Elevating Integrity gitigom sa National Commission on Muslim Filipinos ang mga ahensya sa gobyerno, academe, halal certification bodies o sektor sa negosyo o pinansyal o pinansya aron nga palig-unon ang halal ecosystem sa rehiyon. Lakip sa mahinungdanong unod sa summit ang joint declaration sa Interagency Regional Halal Council sa pag-ila sa mga halal SMEs, MSMEs sa Region 12, mga katropa. Dapat ato pasidunggan ang atong halangdong kongresista Sherlyn Banyas Nograles sa maong pagpahigayon ini. Kaya naman, ang paghatag o kahigayunan ng mahimong halal hub ready ang atong syudad sa effort manguna sa atong mga leaders. And usa sa leaders sa atong syudad, si Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles, nga naghatag yun o kahigayunan ni ining mga importanteng mga panghitabo sa atong lugar. Congratulations! Sa mga kaigsunang Muslim nga nagpahigayon sa ilang halal hub ready kanabang activity mga katropa. Sa pagbalik lay mga isgutanan atong isgutan bahin aning kuno kadang pataka lagi ga pagula og mga impormasyon tanawa aksyon kabalaka pulong nga walay pugong warning signal na bakini sa mga patakag batikos. Kay lagi na bala nato nga mo file o kaso si Attorney Vic Vic Garcia o si kagawad na Cesar Banyas Jr. Laka Attorney Skutan kisa kaning pailan. O yun ba nga, o yun ka ba nga ikiha o cyber libel ang mga opisyal nga manaway o bumalikas sa wala, nga walay ebidensya. Tawad-tawad at Skutan o sa mga katropa. Kringa o kontra politika ipa drug test, pero kung kalyado no comment, balance o disbalance. Bahin ka na sa kanang nag-trending karon nga abangi ni Interior Secretary Junbic Rimulya og Reyna Mercedes Vice Mayor Harold Respicio mga katropa. Nagikwa naman, gibayaran naman siya og GCash ka 28,011 pesos sa iyahang pagpa-drug test. Trending na, pero ato nang sayron, ato nang isigutan niya tatawad. Ang pangutana niya, patas ba ang pagpatuman sa balaod kung kontra ray ipadrug test apan hilom sa kalyado? O siyempre, ato mong isigutan tatawad, kining sa daghang kaibulungan nga nagkahitabo sa impeachment, mutuo ba ang publiko nga walay ginaluto ang administrasyon batok kay BP Sara? Kabalo naman ko sa ito bang anak, pero pangunta na riya, mutuo ba? Nga, mutuo ka ba nga walay politikanhong pagpanglutos ang administrasyon sa mga minor maniobra sa impeachment bato kang BP Sara? Taon-taon mga katropa, kanang taran atong iskutan, diri lamang sa programang Bullseye, kauban ninyo mo sa kalagad katropang Chris Legaspi o katropang Ruel Dumantay. Standby mga katropa, sa pagbalik, human lang sa pipila ka pahinumdum.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Hi, this is Fiola Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: XFM. Centum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, tagapitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centum Plus Herbal Oil.
5: XFM.
6: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
6: Vision X, slay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: XFM.

kali. Di magkakatulog budayo niya. Magkamatman ko duga na sa sasbalik katulog. Luman na tingin ka. Tuwid na din itong makatulog dayon daw niya. Mahal ako ang tulog. Magdangyo na good ko. Kaniyato, bili man. Masama.

0: Kailan sa atin ang nakaranas ng makatanggap na hindi ka nais-nais na komento habang naglalakad sa lansangan? O kaya ay makaranas ng bastos na biro sa loob mismo ng opisina? O kaya naman maharas online? Madalas nating isipin na biro lang yon o huwag nang pansinin. Pero ang pambabastos sa anumang anyo ay hindi biro. At sa Sarangani Province, walang puwang ang pambabastos. Kaya naman nandito ang Safe Spaces Act, o mas kilala bilang Bawal Bastos Law. Ang batas na ito ang ating kalasag. O protektahan nito ang bawat isa sa atin, lalo na ang ating mga kababaihan at mga bata, laban sa anumang uri ng pambabastos at pang-aabuso. At tandaan natin, hindi lamang ito sa mga pampublikong lansangan o sa trabaho na kasaklaw. Sakop din ito maging ang ating cyberspace o online world. Saan man at kailanman, karapatan nating maging ligtas. Kung ikaw o may kilala ka na nakaranas ng ganitong insidente, huwag manahimik at huwag matakot magsalita. I-report agad ito sa inyong pinakamalapit na barangay, munisipyo o istasyon ng PNP. May mga taong handang makinig, umalalay at magbigay ng kaugulang aksyon para sa inyong kapakanan. Magtulungan tayo. Isinusulong ng Sarangani ang isang ligtas, magalang at matatag na komunidad para sa lahat. Sarangani supports Safe Spaces Act. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Provincial Government of Sarangani sa pangunguna ni Governor Rogelio Ruel D. Pacquiao.
1: Mga member consumer owners ng Socoteco 2, maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels: KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, AIM Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhing magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukog itlog. Talawan ko nuko.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Apat sa dihang, sukan ko naminaw kong XFM saon man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Ini ka banti pite, ini ka atras pise, may pay muligin.
4: X.
2: XFM.
4: FM.
3: Exciting.

0: na lang kay sabi na hog di mo tingog ka huwag headset.
1: Ah, uniform na patang doha. Nag-uniform na patang doha.
0: Ah, okay. Ang samang tao ni.
1: Hindi mo tingog. Lubat siguro.
0: Dili, tingog na.
1: Okay, ah, yan.
0: I'm here.
2: Okay.
1: I'm backing.
0: Oras na ito mga katropa, 7:35 na, kaling orasan hatong kalinyo, syempre, sa Omega Advanced Spray and Omega Pain Killer Pro, born to move, tuloy-tuloy, with Omega!
3: Bullseye!
0: Syempre, hatong po kalinyo sa Santon Plus Herbal Capsule, ang original mga katropa, nagkikasaligan sa ato ang mga kaigsunan. Siyempre, mao ka na ang Santon Plus Herbal Capsule. Og siyempre, ubay-ubay na ang nakagamit din ni mga kagilaan. Og napamatuntaan kung unsa gyud ka-epektibo ang ato ang Santon Plus Herbal Capsule. Di ba? Arti ka-epektibo. Ari ka na, paminawan na ito si Tunyo Baldomino. Ating gamitan sa ato ang Santon Plus Herbal Capsule.
4: Ang mga bukol-bukol
5: Santon Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
6: Ako di ay si Tonyo Baldomino, 49 anyos, taga Panakan, Davao City. Sa una, gratigyud lisura sa akong kahimtang tungod sa akong arthritis o sigig saka sa akong presyon. Kadabuntag, magkinto ko sa kasakit sa akong mga tuhod o lutahan. Unya, firme pang labad ang akong ulo. Halos dili na ko makalihok ng tarong. Takugyud na kong kasalamat sa Ginoo kay nadunggan na ko sa radyo Santon Plus Capsule. Sukan-sukan ato, radyo kumihon nung sa pagtumar. Ako kayong milagro sa akong lawas. Karon, kaana kayo ilihok. Normal na kanunay ang dagan sa akong presyon. Gikan sa akong kasing-kasing, salamat gyud kaayo sa Ginoo o sa Santon Plus sa pagtabang sa kanako. Ang mga parehas na ko, tulayigin ninyo ang Santon Plus

0: di ba?
1: Grabe, gusto niyo eh.
0: Nagpamatuod mga katropa sa ka-epektibo sa tuang Santon Plus sa herbal capsule. Tindidota niya na katropang
1: Chris. Daghan pa na sila katropang Ruel kay nabalitaan ako nga murabag tungod kay nakasinati sila sa kayuhan. Gusto silang pasalamat. Yan. O gusto pa sila mga Agnes uban nga gusto pa mugamit.
0: Yun! Kaklaro, kaklarix din na. Ay, may buntag niya kanyang tanan ha. Kaling nga bahina. Yatod ka ninyo sa atong kaigsunan sa Barangay Buhay.
2: Okay.
0: akong ano ni amigong kapitan, amigo,
1: amigo
0: ba?
1: Amigo naman
0: sa dugay na ako ni dati nga ano, di gilip interview sa ako dati before pagid ba? Suki pa. Mauna siya ang literal nga ginaingon nga madaling malapitan, mahirap hanapin.
2: Okay.
1: Karang opisyal nga na, nabalin nga na.
0: Na, uy! Nga, maupagod niya ang nag-opisyal nga nag-ingon o gayaw, yawa, o demonyo.
2: Okay.
1: Hala ka, kabalor ba ka? Narabag na ng kanang kuan ba? Na,
0: public official, manggod.
1: O na ibayad ng nga na ba? Nangyay, kabayaran yun na ba?
0: Public official ka, manggod niya. Yan na imuhang nga peg ba? O rabag, ulaw, mandani.
2: Ulaw, mandani.
1: Ulaw, ay.
0: Magawas ang pagka-ingrata, te. Kaya bang, way pugong-pugong di sa mga kababaan. So,
2: atay.
0: Sa bagyod, oy.
2: Atay.
0: Well, anyway, mga katropa, ato ng iskutan karon. Kaya bang pulong na way pugong-pugong ba?
1: Hmm.
0: Di ba? Ang lakang ni Atty. Rogelio Bicbic Garcia o siyempre, nakapel na po si Konsehal Cesar Banyas Jr.
1: Mm-hmm.
0: Kana naging pasakaan o gakasong cyber libel batok ni ining usa ka barangay kapitan sa Barangay Buayan nga si Kapitan Rogelio Solis Jr. Usa kini nga nagsilbing usa ka bugat ug tukmang kasidaan na ang kagawasan sa pagpadayag dili kana lisensya sa paghugaw-hugaw sa dungog sa ibong isig kaingon. Mga katropa sa usa ka himsog nga demokrasya, natural lamang yun. Nga magkanang magkalahi tag baruganan, magkalahi tag panglantaw, sa kanabang atong nga kaugaling yung opinyon, di ba? Ingana maganda dapat, kinamit ang kagawasan. Pero dili, lisensya mga katropa nga hugaw-hugawan na ito kini. Kaya nakakitay ka na bang limitasyon mga katropa. Di ba? Unta man lang kung nila ay matagbaruganan ni ining kontrobersyal nga issue ni ining Sukoteco to. O kanila ging conditional joint venture agreement, dili unta tamahag-hagbong mga katropa segun ani nga klase nga panagpulong.
1: Mm.
0: Kung diskurso, diskurso. Diba? Apan kung ang diskurso mapaubos na gani ngadto sa tawag nato mga katropa sa pagpamalikas sama sa pagtawag sa usa ka taong yawa o grupo sa mga demonyo o ang pagpakatag pasangil mga katropa nga gibayran ang mga kritiko o mga leader sa simbahan nga walang igong kamatuuran dili na kinilehitimong diskusyon. Kabalo mo unsa na kini? Usa kini kadayag nga pag-abuso sa plataporma. Kini nga hitabo mga katropa naghatag kini klarong linya. Tali sa madasigong debates publiko o sa ginatawag natong reckless nga krabang pagbutang-butang mga kagilaan. Di ba? Kalimot siguro si Kapitan. Nga he is a public servant.
1: Lagi, public servant is accountable sa katawhan.
0: Diba? If you're a public servant, wala ka ng anong taba.
1: Alay lang ha, ato ning balansihon.
0: Oh.
1: Pangutanon na to kung sa katinood lang ginasulti.
0: Correct.
1: Kung asa nagikan ang ilahang mga gipangbutyag sa tuwa kung tinood bagyod nga ayawan on kini mga tawhanan. Dahil lang ha, kalma lang mo ana, unta siya dapat ang mabidiin.
0: Yeah, kung isa ka ka-public official mangod, dapat, ano ko ba? wala kay bias kanto sa usa ka pribadong kumpanya or unsa pa ba diha?
1: Mao lagi.
0: Hey, you serve the people man. Wa makakabalo kung kanang mga tawhana kanang imong gi gianagaran diha og pabor ba na sa pribado o dili?
1: Tinuod.
0: Diba?
1: Muna nga, kining labaw pa sa personal manggod nga panagbangit tali sa mga leader sa Ginseng City, kining maong legal nga aksyon nga nagpalanog og ligong mensahe ngadto sa tanang mga naa sa gahom. Og lapit na lakip na kining sa tiggamit sa social media. May kinutuban ang paggamit sa dila o keyboard mga katrupa. Ang mga opisyal sa barangay o mga personalidad sa politika kinahanglang mahinumdom nga ang katinaw sa baruganan ipasukad sa ligong argumento. Nakay ba siyan dapat?
0: Mm.
1: Sakto imong argumento nga dili ka naghimuhimog istorya diha. Kay pag naghimuhimog ang istorya, mubalik na yun sa imo ha, imong gisulti.
0: Mm.
1: Ang dili sa pagpaubos sa moralidad sa kaatbang, pinaagi sa personal nga pag-atake, kanang di naman personal ba? Kung pasagdan kining maong kultura, sa way pugong nga pagpakaulaw, madunot ang kalidad sa serbisyo publiko o mahimong sumbanan sa kasamok. Ang posibleng pagdangop sa hukmanan sa usa ka mahinungdanong pahinumdom nga ang matag pasangil nga walay basihan adunay katugbang nga tulubagon ubos sa balaod. O ang hukmanan maoy haom nga sangkuanan sa aron nga matulid ang mga pamahayag nga nilapas na sa maayong pamatasan.
0: Diba? Kalimot siguro ka ba, Kap, na you are government official? Kalimot siguro ka, Kap, na nakay katungdanan sa tao? Kalimot siguro ka, Kap, na you have to be an example to your people? Dili nga ipagawasin mo na mo ang pagka way batasan nga magsulti ka dahil kalimang tawhana, mga yawanon, grupo sa mga demonyo. Kinsa day ka? Anghel? Unsa day ka? Propeta? Kapitan Solis! Paminaw! Di ka propeta ang tawhana ka? Nga magsulti ka? Nga kalimang tawhana, mga yawa o mga demonyo? Kabastos di mong klaseng kang kapitana ka? Wapak ko naghuman sa buha, kaniyan to baka speakers ba? Gahi kay kanterbiyuhong buha nga ka.
2: Atay.
1: Yung paistoryahon, kanang magamit na og social media, walay pugong. So asa maginanagikan ang imuhang pagkataklisa naman? Ang imong pagka tokatib, siguro tawag ka na katropang Ruel? Tokatib?
0: Dili, grata. To, kapangtaan na to, ha?
1: Oo, lagi. Ang ako lang ba nga, unta, bilang public official ni validate man lang kagamay. Kanang imo sang gibalansi gamay ba nga dahil nga bag-o nato sa tawgon nga yawa ato sa pangutanon kung yawa bagi ni ilang ginikanan unsa ba nabagin ni sila mga yawanon nga mga lihok lakang unsa ka tinuod kanang ginapasangil sa ilaga akong nadunggan nga kini mga tawhana iya sa yawa ana unta to
0: ko ikaw ka ingnan og yawa kadikat nga masuko ko ikaw ka kap ingnan ka og demonyo di ka ka masuko
1: ano mo siya nga kap yawa ka o. Oh. Diba lain? Diba? Lain.
0: O ginan po ka kang buangot ka kap, di ka ka masuko.
1: O, diligid siya ganahan na nagin. Diligid siya, di ganin siya magpataka o pati interview.
0: Pero bang, sobra pa bang kaanang mga nagerari niya sa kadalanan, pati si Father, ano, giingna ang pagpadar niya masuko.
2: Atay.
1: Oh, very unfair po.
0: Wala mag-good tay away diri dapat personal.
1: Mm.
0: Ang atong lamis mag-good dapat diri.
1: Issue ba?
0: Kanang issue, kay adunay grupo, ha? Nga wa kauyon nga ibaligya ang kabtangan sa Sokoteco. Kabalo ba ka, anak ka? Gibasa ba nimo ang conditional joint venture agreement, Kapitan Solis? Gibasa ba nimo? Nga ang atong ka, ang inyong kabtangan, di na ko ng kurong kay di man ko
1: MCO.
0: MCO. Consumer man lang ko.
1: MC lang ka MC.
0: Gibasa ba ninyo ang unod, ha, sa conditional joint venture agreement? Bago mo nga nagpataka niya, lamlam na inyong mga baba. O tanar na ha.
1: Ito, mag-action kagabala ka nga naan na sila statement para sa pagkontra, pero wala pa sila kabasa sa unsay sulod aning joint venture agreement mga katrupa.
0: Kabalo ba kakap? Nga nakalatid sa Section 8.1 sa maong joint venture agreement nga ang sukotay ko to isip distribution utility sa tibok niyang franchise formal nga mohunong sa ilang pag-distribute ang tanang operasyon, pasilidad o serbisyo itugyan sa bagong itukod nga kumpanya nga tawgon og Mindanao Electric and Power Corporation.
1: Basig wala pa siya kabalo pod.
0: Pangtanon ta kakap, nga nung kinahanglan man nga hubuan sa iyang mandato ang kooperatiba imbis nga tabangan nga paligunon kini subay sa tinuod nga diwa sa kooperatibismo. Kabalo ba kakap? Ha? Nga 30% na lang ang mabilin nga kaltangan sa Sokotay ko to. Nga kabalo ba kakap? Nga ang Sokotay ko to pa ang mubayad sa tanang mga taxes. Kabalo ka na kapula. Pautana na. Bago ka musulti ka ni mga tawhana, mga demonyo. Pautana na ratanin mo kap. Di ba?
1: Abi na ko ang amang kapitan sa ako lang pagsabot katrupang Ruel. Ako ni sila kanang
0: mobile date. Abi ba ako mga kapitan, mga kapitan, unsa man?
1: Mobile date sa kanang matag impormasyon. Maminaw sa yungo sa uban, maminaw po speakers. Murag yapon kita ba? Murag bidya gyapon ba?
0: This is a set of sample ba? If you are a kapitan og nakay ka og galingon ng mubayas, ayaw ipagawas sa publiko.
1: Ang galit man.
0: Tanawa ninyo ang among kapitan sa barangay San Isidro. Ipahambog ko gini. Kapalo magid mo nga di gina sila musugot ang mga yumang sa maong kasabutan.
1: Hmm.
0: Pero tanawa ninyo ang gibuhat ni Kapitan Jeprox Yumang.
1: Yalaw gini niya.
0: Gitugutan ang Ignite. Gitugutan ang Pro-CDA.
1: Mm-hmm.
0: Gitugutan ang uban pang grupo, sama ni Ana Miranco. Gitugutan sa pagpadayag diha mismo sa iyang barangay aron ang mga katawhan sa barangay San Isidro makasabot kung unsay mga panghitabo. Ikaw, gihimo ba ninyo na? Mao siguro, kap, ha? Nga di na nako i-question na ang barangay San Isidro awarded sa nasyonal.
1: Wapay labot ang lubong tayo pumayapa niya. Mag first rank pag gina.
0: Oh, inyong mga barangay, naunsa man? Ulaw man taanay, ay!
2: Ulaw man taanay, ay!
1: Bitaw, marag siguro na sayop si Kap Solis sa iyang paghukom ba? Siguro ginahinay, gudunta dapat si Kap. Nga muhatag siya statement bilang isa ka public official, ang tanang buhian ni mga pulong, accountable ka kanunay niya na. Kay ang katawhan nga naminaw, murag hilasan sa imo. Kaning tawhana gipaswildo sa katawhan pero manulti sa katawhan perti bang
0: actually na nag-explain ani ang city government.
1: Oh.
0: Nakuratan sila sa welcome speech ni kapitan. Siguro si kapitan tanaw niya na man si mayor ha, Pacquiao man ni ang tag-iya sa Ignite, Pacquiao man pod ang magpasikat ta dre. Pang. Kuratan pati si mayor na nakita na ko ang reaction sa video. Pati si mayor na katanaw gud saya ha.
1: Oh, dili mo dapat igana ba?
0: Serbisyo man gud to sa barangay. Diba? O kadunay nag-explain. Nga katong mismo ang nag-introduce, nakalimot ko sa pangalan sa taga City Hall.
1: Moderator?
0: Oo. Oh. Hmm? Ang nagtawag sa iya ba? Natingala po yun sila.
1: Basig na emosyonal na yung kaya na si Kap. Bito, ipacheck ng imong BP di Kap. Basig, kuan ba?
0: Di, basig. Kap, ipacheck mo siguro ibuhang ano, mental health.
2: Atay.
1: Di, kayo, sa kadaghan si kabisi sa trabaho na sa pressure.
0: Busy? Barangay Buhayan, busy? Nagkareklamo man gani kuno ang mga katawhan daw diha, kaya di ka nanonood yung mga asikaso ninyong kadalanan diha ang lubak-lubak.
2: Atay.
0: Oh, mga para, issue para, dapat ko speakas. Umuulan diha, lubak-lubak kadalan, di ninyo maayo-ayo.
1: Pa-interview siya?
0: Dili. Magtago.
2: Atay.
1: Bito, matingala ta ba nga? Katong mga isyo nga klaro, dili siya muhatag og tubag. Pero kanang isyu nga di pa niya validate, sige na siya grant, sige siya istorya o kanang makapasakit sa iyang ngalan. At tinuod lang, dako kay Crispitos mga kapitan, ginaturing ni sila nga ikaduhang amahan sa panimalay. Kumbaga na kay amahan sa balay, pag abot ni mo sa barangay, na kay amahan dito. Ang kapitan ni mong saluduhan. Pero kung ingani manulti ang imong amahan, aw, makaigon kag sang klaseng amahanan ni oy. Maulaw man ko aning amahanan ni oy.
0: Kung yan ako amahan nga mamalikas ka nako, oh. Gito rong sumbagan na iba. Di ba di anak ko amahan?
1: Dapat magrespeto, mag-good. Oo.
0: Di ba?
1: Ipagtigbabaw na to atong pagka-public official.
0: Dili, itanong gini siya. Ang pamatasan sa usang katao, mga katropang Chris.
1: Balik na
0: buta. Develop ni siya nga to sa pagkabata.
1: O, gigan pagin sa bata siya.
0: Siguro ka pangutana lang ko, giunsa ka pagpadako sa imong ginikanan before.
1: Mm-hmm.
0: Muna itong pangutana, dari.
1: Basi bitaw no, kanang diritsyo lang kasabaan nga wala kay, pagkabalaon sa problema.
0: Ang tao mangod, reflection magugas sa ibuhang ginikanan.
1: Reflection ka sa imong kaagi, sa kinabuhi.
0: Di ba?
1: Mm.
0: Kung sa karo ko na sa

0: Ay, kay nganong giunsa ka papadako, nganong na dare di mo ngayong ani ang imong gibuy-an nga mga pamulong.
1: Unsay nakapaagni ni mo kap nga nagsulti kag ingana
0: dili
1: ning abot ka sa
0: nakasloob kay syempre na ang bayura
1: unya karon unsao man pagsagang niya nga
0: syempre PCM siya kumbaga pasipsip ko sabi kay na si mayor.
1: Ya, yeah, ini kabot sa kaso, mingon ba lang kuha ng korte nga, ah, di ni kasuhan kay PCM ni, kay tao ni Mayora, dili man. Patas man ang kuha ba ya, ang hukmanan.
0: Na, kumadayo nang ka, good luck.
1: Na, ako sa imo ka, pangayo na lang yung suri niya ka, paningkamot yun. Nga, imuhang sultihan o ga, pasinsya ilang, nadala lang kasong gibate kay katungtunguran na ay mga ingani nga sirkumstansya, i-explain, huwag tarong kay Atty. Bikbik Garcia. Ay, kabalubi ko ato ni Bikbik. Lain man ni mo, dili ni magsugod o sa kabutang, nga di niya humanon. Kaila kay kuana kay ang among lugar, si Atty. Bikbik Garcia, si Mayor Luita Nunez, muna sila nag-award niya sa FBR Village. Muna sila nga mga utok ba?
0: Mm.
1: Kabalubi nga, pag naay kikasuhan, good luck.
0: Kani kay paggamit sa pulong nga yawa o demonyo, nga point out ni mo sa usa ka tawo, lahi siya.
1: Oh, personal diba? Kayo, personal.
0: Mura siya ka na bang namalikas ka ba? Namalikas ka tungod lang kay na mura kag na-excite. No. Dahil itong pagpamalikas nga ang tagi point din mo sa tao.
1: Mm.
0: For example, nasipet ka, ay, yawa ako. O, lahi ito siya.
1: Mm.
0: Kumpara sa pagsulti nga yawa ni mga tawhana, demonyo ni mga tawhana.
1: Intentional yung kayo, no?
0: Nangan pagin mo. Recorded sa video.
1: Nakalimot
0: siguro ka kap ba nga?
1: Nakalive.
0: Kalive ka.
1: Gi-cover man tong serbisyo general.
0: Mm.
1: Tapos ka rin ha.
0: Sabi siguro niya ito, unang panahon paghihapon na ba, you can say everything kay way camera.
1: Nya layo kas lugar.
0: Mm.
1: Nya pag-abot pa ko tanong, gisultihan ako naman. Wala eh, ako ba? Nisulti ko ano? Di na pwede makadinay karong panahon na katropang Ruel.
0: Kumusta ka imong barangay da kap? Wala ka di balik ng Taliban da kap?
2: Atay.
1: Oy, karang pinakasikat, karang famous nga Taliban? Sikat sa druga?
0: Ah. Perting tunugan yan na ito ng panahon. Kumusta na kaliya kap? Kuya, ba kayo na? Kay luyo rin na sa eskwilahan. Ambot lang, unsa pa ba diha?
1: Imbis kay wala na mabantayin iyong barangay na, ikaw nung nag-highlight sa imong kaugalingong tugkaran.
0: Kumusta ka yung dalan diha kap? Wala ba yung reklamos? Lubak-lubak? O mga taga-barangay buhayan daw ko rin. Kumusta ang performance si Kapitan Solis? Di ba siguro ni parinti ni Ma'am Jen?
1: Ibuotan ka sa Ma'am Jen eh. Layo rin kayo tinood eh. Pero wala pareha siguro sa Solis. Dahil mo kayo nga nagagito pang Ruel. Pareha mong apelyedo pero wala mong magkaila.
0: O ba?
1: O, medyo layo ba? Kaya kung ganyan, Ligaspi. Suri Ligaspi, huwag ba na kailas ko?
0: Common, maganda niya mga apelyido po.
1: Wala ka na kailas si Suri Ligaspi sa mga?
0: Dayo man to. Pistahon man to.
1: Maninood mo ka dahil.
0: Uy, nawala na po siya. Sige lang.
1: Basta, ipainom doon na mo. Matag-usa nga, sa matagpulong at umbuhian, ang pag-amping ba nga, walay mga personal nga kinabuhi ang maangin, madamay sa imong recklessness. Kay kang ang imong pinulungan nga guatsinanggo kayo.
0: Guatsinanggo.
1: Oh, kanabang yagaon kayo ba? Kanang kung wali maguna-una sa kinabuhi sa uban, mubalik mong guna sa imong ha? Diligid pwede nga ikaw ray makabinipisyo anak katrupa. Kundi apil ang uban nga apiktado sa imong statement. Or, maingong kagyawa, gidamay pa ni mo nagpuyo dito sa impyerno. Nga wala nagsamok-samok. Giapil pa ni mo ngalan nila. Nga, tinuod ba yun ka na yung statement? O sa may basihan ni mo, Kapitan Solis. Nga nung nakasulti man ka nga, ingon ana yun ka hugot, daw ikaw yun na sa murag tigtungod ani mga tawhana, o sa ka bugado, o sa ka kunsihal, sa syudad, niya tawgo ni mo o kanang mga alagad sa yawa, dili man makaangay yung tingali na. O baka kuan ta ba nga kinahanglan siguro nga i-review ni mo Kapitan Solis ang imong statement. Kung galing nakita ni mo nga sayop ka na magsugod na ka diha o kuan, himo
0: repent.
1: Repent na lang ka. Ngay pa sa hilo, wala gilaing pamagi. Kay kung sa balaod, Ah,

0: guilty beyond reasonable doubt. Dili ko abogado, dili ko huwes. Pero daghan kay tawo ningon, klaro kayo. Kanang iyang pagsulti na agi mali siya. Diba ang libel?
1: Kada lang ha, kada lang. Kada lang ka tol pang rin. Asa man siya ni live nga naka-live naman eh.
0: Bita ba ang katropa, pahinomdom na to nga i-validate yung kanuna inyong mga statement. Balansihan yung tarong kay naay mga kinabuhi nga maangin sa inyong pagka-reckless, sa inyong pagka-walay pagpugong sa inyong mga baba. Kay pangit kayo katropa. Mahimo siyang wala kay balyo. Ubalik sa imo nga wala manipulos ning tawhan. Namarong may ngana ganing tao. Kay nganong nakasulti man siya na unsa man iyang basihan sa iyang statement. Ngano katungtungura nagsulti siya ani na ba siya agipakita nga mga basis kay kining abogado musulti ning mga butang pinaagi sa usa ka ebidensya. Kining konsehal musulti pud ning usa ka butang pinaagi sa iyang nabalaan nga impormasyon. Pero kung imo silang butang-butangan o mga impormasyon nga dili angay diha nila, masuko po ni sila. Mabalaka jud kadya at Kapitan Rogelio Solis Sir. Kay sa uman, gitinood man ka anini Attorney Bigbig Garcia. Apil pa si Kagawad Banyas. Ang isoon ni Congresswoman Sherlyn Banyas. Kaya wala mo ganun sila maanag katurpang Ruel. Kanang istoryahan ni mo o kanang dili angay sa ilaha. Mga suko ni eh. Siyempre, giampingan nilang ngalan, nag-amping sila nga dili makasulti ang ibang tao kay public official sila. O niya ikaw, murag wala kay gihimong lakang, murag reckless kay ka, murag kuan ra sa imo, okir kay sa imo ha.
1: Uy, salamat. Guys, pasaluhan ninyo sa lahi dahil ako na live.
0: Nakita rin yun.
1: Tingnan lang, kuha pa rin gawas din sa mong page.
0: Ay, para makarelate mo sa ginaingon ni Katrubang Ruel, ang among program karon na sa lahi niya na live mo, naglibog siya, asa man yun na live?
1: Asa man ito na kung live, kami kamutaw sa akin, lagi ba, nagpataka, ano ba, pindot, mangod, walang basa-basa, di, nagdali-dali, mong ato ganina, good. Kaya naputol siya ganina sa connection ba? Ay, nako. Sige. Okay na, we're back in our Facebook page. Pero sige lang, ato sa palutson, katropang Chris, ang ato ang
0: balikan na to niya.
1: Balikan na to niya. O ga, syempre, basi mabisita karon si Brother Manuel De Leon.
0: Oo.
1: Karobuntaga, kay ato lang tagaan po ng pagtagad ang iyang kaugalingon o mga panglantaw po. Kay medyo grabe, gidabuhan, maayos, social media.
0: Ako maluwin.
1: Pero dito saya ako tumagun niya. Kay I am sure this is an educator and Brother Manuel is a professional person. I don't think patulan na niya. Pero pangutanan na nato.
0: Basig mo explain siya.
1: Pangutanan na nato. Kay di po gano'n maayom. Kasi ako sa tinood lang.
0: Masakit ka.
1: Masakit ko gamay. Gamay lang man noon.
0: Gamay lang.
1: Kay graduate magkuntawag Notre Dame. Sa inland ni Notre Dame ba? Ngamorabag na mulubi ba?
0: Unsa may gibuhat sa Notre Dame sa inyo? Ha, na good?
1: Unsa may sala niya ng Notre Dame?
0: Gagitabangan gani ang mga general nga makahuman o mga pagtuon sa daghang katuigan tapos atong gubaon ang institusyon.
1: Private school man ko na. Depende man ko na sa inyo. Ipaiskwilahan niyo. Dili kung may kwarta di ayaw niyo ipaiskwilahan. Ano naman na kasimple?
0: Kasi nagsugo sa inyo mo pa-enroll niya.
1: Kung may kwarta di ipaiskwilahan ninyo. Kalisan yun nga. Inaapag yun na itong anti-poor ang tulungaan. Nabuang na. Tama kay option nga dito kas emisyo nga gamay rang tuition.
0: Gani man oi na kaniya grabe na kagrabe na gyud ang sitwasyon sa atong syudad. Ang mga tao nagdinautay na silang kaugalingon.
1: In a way ay laing kay paminawon, nya madamay magkita.
0: O silingan ra magud nato ni kauban na nato ni sila sa buhat.
1: Kanabang madamay ka kay anapoy uban niya mo komento. Ah wala na gid mo mga media bayaran nang apil na pud
0: mina. Damay na pud bi ani.
1: Lain oi. Sakit po ba ya? Kisa ba na yan? Sige, magtuga-tuga niya pag magabot sa mga Christmas party. Mura-mura mga buang, mga ikog, na masukupag, di maimbitahan. Mga tanong na ninyo yung kaugaling mong, kinsa man na sila? Kinsa sila?
2: Ngano? Ngano?
1: Nagluib ka? Good morning, mabalik lang kami ato sa Balutson on the Secret of Hell. Kinigabahin na ito ganyan sa Santa Plus Coffee Mix.